0: A blessed morning sa lahat ng ating mga kasama at sa lahat ng ating mga kakaryans, lalong-lalo na sa mga sumusubaybay sa atin dito sa ating himpilan. Ito po ang Far East Broadcasting Company Philippines at itong FEBC Bicol ang CARE 104.3 The Way FM. Kumusta po ang inyong mga biyahe papasok sa inyong mga trabaho at sa inyong negosyo? At yung iba naman ay pumupunta pa o pumapasok pa sa eskwelahan dahil hindi pa bakasyon. Ingat lamang po sa inyong pagmamaneho at saan man po kayo patungo ngayong umagang ito ay ingat-ingat lamang. Ito po ang inyong programa, Negosyo at Sin Trabaho. At ako si Yvette Pau, ang inyong kasama hanggang mamayang alas 9:30 ng umaga. At ngayong umagang ito, tayo'y magkakasama-sama sa isang oras at iba't iba ang ating tatalakayin. At syempre pa, hindi mawawala dyan, the every Thursday, nakakasama natin ang Albay Chamber of Commerce and Industry. At dito ay napag-uusapan natin yung iba't ibang challenges and syempre mga encouragement and inspiration sa pagnenegosyo o sa mga organisasyon na membro ng ACCI or Albay Chamber of Commerce and Industry. Ito ay sa pangunguna ng President ng ACCI na si President John Glenn Lee. Maganda umaga sa inyong lahat at kami po'y masaya na kayo ay aming kasama every Thursday. At maya-maya lamang po yan, ating matutunghayan ang ating interview with one of the members of ACCI. Pero bago muna yan, tayo bumati muna ng isang maligayang kaarawan sa ating broadcast partner, ang ating kasabay sa paghayo, sa ating himpilan na si Pastor Jesse Torres. Ayan ang aking padi. Oo, padi kami eh, kuya. Parang ikaw, padi din kita na kuya Mon. Ayan ang aking padi, Pastor Jesse Torres. Hello and good morning. And of course, happy, happy birthday to you, Pastor Jesse. Ayan, isa sa mga kasama natin sa paghayo para sa ating dito sa ating himpilan na talaga namang napaka-committed and dedicated. Kami po'y nagpapasalamat sa Diyos sa inyong buhay at patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon sa lahat ng ministeryo na inyong ginagawa at syempre sa buong pamilya. Ayan. Happy birthday again, Pastor Jesse. And of course, binabati din natin ang lahat ng may kaarawan today. Kung kayo man ay nagsiselebrate ng inyong birthday today, kami po'y masaya na bumabati sa inyo ng happy, happy birthday. At kung ano man ang selebrasyon na meron kayo, ito man ay dedication ng inyong mga anak or mga victories, mga promotion or kung ano man ito, kami po'y masaya sa ano man na celebration na meron po kayo ngayong araw na ito. At kami po ay nakikigalak sa lahat ng ito. Kaya happy, happy birthday and enjoy your day sa lahat ng may mga celebrations today. At kami din po ay bumabati sa lahat ng ating mga kasama na patuloy na sumusubaybay dito sa ating himpilan. Kayo man ay nakikinig sa radyo na aabot ng ating signal sa radyo or kayo man ay nanonood sa ating mga social media platforms. Magandang araw, anong oras man kayo nakikinig, ito man ay live ngayon or kayo ay manonood ng mga replays mamaya or sa inyong convenient time o sa inyong mga break time. Magandang araw po sa inyo at kami masaya na kayo'y kasama namin dito sa ating programa. At kung may mga nais po kayong ipabati, sure na sure, pwedeng-pwede po. At kung kayo ay may mga suggestions or may mga gustong iparating sa ating himpilan, maaari po kayong tumawag o mag-text sa ating telepono numero 0998-843-0573. At sa ating mga social media platforms naman, tayo ay nandyan sa Facebook, FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. At syempre sa YouTube and Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. At syempre, kung nais mo na mapakinggan pa rin ng tuloy-tuloy ang ating mga awitin na napakagaganda dito sa ating himpilan, dahil syempre may restrictions pagdating sa Facebook, eh hindi natin ito napapakinggan. Kaya naman, kung nais mo na ito'y mapakinggan kahit ikaw ay nasa iyong telepono or sa iyong desktop, sa iyong computer or laptops or any gadgets, basta ikaw may internet at meron kang data, pwedeng-pwede kang mag-online streaming. At sa ating online streaming, i-type mo lang ang bit.ly/thewayfm. Again, that's bit.ly/thewayfm. At para ikaw naman ay palaging updated sa ating mga live programs, ganun din sa ating mga kaganapan dito sa ating himpilan, pwedeng-pwede kang mag-message para ikaw ay i-add namin sa Karen's Official GC. Ayan, batiin muna natin si Ate Baby Garcia. Hello, Ate Baby! Ayan, and syempre batiin natin ang buong Garcia Centelices family. Pero ngayon yata ay nandito sa Legazpi sa Ate Baby. Kuya Pastor Mandy, hello po sa inyo. Salamat po sa malagkit, ano yun kuya, latik na inyong dinala dito at hinatid pa. Naku, kami po ay talagang nagpapasalamat sa inyo. Salamat po sa pasalubong, ayan. From, Catanduanes with love. Kaya naman batiin natin ang ating mga kaibigan, ang ating mga listeners, at ang ating mga kapamilya dyan sa Catanduanes. Naku-miss na namin kayo, Catanduanes. Hello, Catanduanes, the happy island of Catanduanes. Magandang araw sa inyong lahat. At syempre batiin din natin ang ating mga kaibigan sa Masbate, lalong-lalo na sa Monreal. Naku, marami tayong mga taga-pakinig dyan sa Monreal, sa Masbate. Yan, good morning and happy day, Masbate. And of course, batiin din natin ang mga taga-Tikaw and Burias Island. At hindi natin kakalimutan batiin ang mga taga-Albay. Una na dyan ang Rapu-Rapu, Albay. Ang 1st, 2nd, and 3rd District of Albay, magandang araw. At magandang araw din sa Camsur, Camnorte at Sorsogon, hello. At batiin din natin yung abot ng ating signal sa Romblon at sa Northern Samar. Magandang araw sa inyo dahil may mga tagapakinig po tayo dyan. At syempre, hindi natin kakalimutang batiin ang ating mga tagapakinig o ang ating mga tagapanood dahil sila ay nasa social media platforms, ang mga kaibigan natin sa ibang bansa at sa labas ng Pilipinas, saan ka mang sulok ng Pilipinas o sa labas ng Pilipinas, naroroon ngayon kami masaya na ikaw ay kasama namin at patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa ating himpilan. At syempre, gusto nating batiin ang ating mga ka-Carians, ang buong pamilya ng FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Tayo po ay nakatanggap ng isa na namang award from the Philippine Navy Civil Military Operations Unit, Southern Luzon. Tayo po ay ginawaran ng pagpupugay as one of the Philippine Navy Stakeholders of the Year. Oh, diba? For our remarkable contribution to our Navy's progress. Oh, diba? Congratulations to the family, to our family sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ang lahat ng ito po ay para sa ay siyempre, kasama po kayo dyan. And of course, tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon. Ayan, to God be the glory. Sa lahat ng ating mga ginagawa, tayo'y masaya dahil nakakapagbigay tayo ng kasiyahan sa ating Panginoon. At syempre, pasalamatan natin ang nag-represent sa atin, si Ate Ruth. Hello, Ate Ruthy. Ang ating CCRD manager, ayan, ng FEBC Philippines. Siya po ang nag-represent sa atin doon sa Philippine Navy. Yan, eh, dahil ginanap yan ay sa Manila. Ayan, kaya patuloy po tayo ay sama-sama sa ating paghayo dahil ang ating Panginoon ay napapapurihan sa ating sabay-sabay na paghayo. At sa ating sabay-sabay na paghayo, kung gusto mo na ikaw ay maging kaparte sa kasabay sa paghayo, o kasabay sa paghayo, eh pwedeng-pwede sa pamamagitan ng apat na kapamaraanan. At una na dyan, ang pananalangin. Ang pananalangin po ay napakahalagang elemento para po tayo ay magpatuloy dahil hindi po biro ang pagkakaroon or ang operations ng isang himpilan. Kaya naman ang pananalangin nyo po lalo na po sa kalusugan, kalakasan at yung mga broadcast partners, volunteers and even the donors na inyong pinapanalangin ay maraming salamat po for silently praying for us sa ating araw-araw na operasyon. Maraming salamat po at kayo po'y iniimbitahan namin na patuloy nyo po kaming ipanalangin. Ayan po ang pinakauna para ikaw ay makasabay sa paghayo. At ang pangalawa, kung nais mo naman ay pwedeng-pwede kang mag-volunteer dito sa ating himpilan. Hindi lamang sa pagproprograma ka pwedeng mag-volunteer. Pwede ka din mag-volunteer na maggawa ng mga clips, ng mga reels na pwedeng gamitin sa ating mga social media platforms. At kung ikaw naman ay may talent sa pag-drama o sa pag-acting, gamitin natin ang inyong boses para naman ito ay mag-volunteer kayo at gamitin natin ito makapagbigay ng kasiyahan sa Panginoon. At dito sa himpilan ng radyo ay maaari mo itong gamitin bilang isang volunteer. Or pwede din na kung ikaw ay sabihin natin na ano man ang iyong talento, eh maaari mo yung i-volunteer dito sa ating himpilan. Para ikaw ay aming makasabay sa paghayo. At ang pangatlo na pagsabay sa paghayo sa amin ay sa pamamagitan ng promotion. Sa ating mga social media platforms or pages, pwedeng-pwede mong i-share ang lahat ng ating mga programa o ating page. Para naman may iba pang mabless at may iba pang makarinig na magandang balita. Hindi lamang makapagbigay ng inspirasyon pero information na tama ang makarating sa ating mga kaibigan. Kaya i-share mo na ang ating mga program links, ganun din ang ating page. At syempre, pwedeng-pwede mo ding i-promote ang ating himpilan sa pamamagitan ng pag-imbita sa atin upang maibahagi kung ano nga ba talaga ang gawain ito ng radyo. Kaya kung sa ang sulo ka man ng Bicolandia at kung gusto mo na kami imbitahin, eh tumawag ka lang or mag-text or mag-message sa ating Facebook page or sa ating Messenger para kami makarating sa lugar mo at kami ay makipagada upang palad sa inyo dyan. At syempre yung pang-apat ay maaari kang makibahagi sa pamamagitan ng pagdo-donate o pagbibigay. Ang pagbibigay po ay mahalagang elemento sa ating gawain dahil po tayo ay non-profit, non-commercial. Ibig pong sabihin nun, wala po tayong mga sponsors o wala po tayong mga nagbabayad sa atin ng mga commercial. Kaya nga dire-diretso ang ating mga programa. At dahil sa ating pagiging non-profit, non-commercial, tayo po ay tumatakbo at tayo ay we're keeping the red light on at tayo nagpapasalamat sa lahat ng ating mga kaibigan na patuloy na sumusuporta. Ayan, si Ate Baby Santelices kahapon ay nagdala ng kanyang dalawang coin bank from Catanduanes pa yun, no? Diba? Kaya naman, itong mga coins natin, pag pinagsama-sama natin yan, eh nako, malaking bagay yan. Maaari ka magpadala ng iyong donation sa pamamagitan ng GCash or ng bank transfers or pwede ka rin pumunta dito sa ating himpilan para makipag-ugnayan at hanapin mo lamang po si Alvis Ray Aizon. At siguradong aasikasuhin po kayo ni Alvis. Kaya naman, sa ating kasabay sa paghayo, apat na paraan para ikaw ay aming makasabay. Una na dyan ang pananalangin, ang pangalawa ay ang pag-volunteer, at ang pangatlo ay ang pag-promote, at ang pang-apat ay ang pagbibigay. Kahit alin po dyan, basta ikaw ay aming makasabay sa paghayo ay malaking bagay upang magpatuloy ang ating pagbabroadcast sa Far East Broadcasting Company of Philippines at ito ang FEBC Bicol and Care 104.3 The Way FM. At salamat po sa lahat ng ating mga kasabay na sa paghayo at sa mga patuloy na sumasabay sa atin sa paghayo. Good morning, Maylene Malasa Palermo. Magandang araw po sa inyo. At bago po tayo magpatuloy at susunod na ang ating Albay Chamber for Commerce and Industry Corner. Sa ating ACCI Corner, maya abangan po natin ang ating organization na makakausap na membro ng ACCI. At maya-maya lamang po yan. At maya-maya po ay makakasama na natin sila. Kaya abangan nyo po at kung kayo may katanungan, maaari po kayo mag-send ng inyong mga katanungan. Ayan, pero bago muna yan, tayo muna po ay makikinig ng ilang paalala mula sa ating himpilan at ang ating pro tips ni Maloy Malibiran Salumbides.
1: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
2: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
1: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
2: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
1: Iwasan ang tirik na araw ha, lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
2: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan nito.
1: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
2: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
1: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
2: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, komo na yan sa init.
1: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at panatilihing malinis ang katawan.
2: Pang-lima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
1: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
2: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
1: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
3: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!
4: Summer na naman! Nakapag-swimming na ba ang lahat?
5: O hanggang cheesy na lang talaga.
4: Kung uso ngayon summer ang swimming, may mga sakit rin nakikiuso. Kasama na riyan ang sore eyes, na kilala rin bilang conjunctivitis o pink eye. Ito ay nagsisimula sa pamumula at pamamaga ng mga conjunctiva o ang mucus sa membrane na siyang nagsisilbing balot o lining sa puting bahagi ng mata at sa loob ng mga talukap ng mata. Ano nga ba ang mga sanhi ng sore eyes? Unang-una ay ang virus at bacterial infection. Pangalawa, mga kemikal. At pangatlo, trauma o injury. Kakerian, alam mo bang naipapasa rin ito? Pero, paano nga ba? Una na dyan ay ang direktang contact sa mga kamay ng mga taong may sore eyes. Pangalawa,
5: paghawak direkta sa mata gamit ang kontaminadong kamay. Pangatlo, paglangoy sa pool na may konting chlorine. Kung sa tingin mo'y nagawa mo ang alinman sa mga ito at nangangamba kang baka magkaroon ka ng sore eyes, narito ang mga sinyales at sintomas na dapat mong bantayan. Una, pamumula ng mata. Pangalawa, pamamaga ng mata. Pangatlo, pangangati ng mata. Pang-apat, pagdidikit ng talukap. At panglima, matubig at may nana na mata. Kung mayroon ka ng mga nabanggit na senyales at sintomas, narito ang mga dapat mong gawin. Una, magpakonsulta agad sa doktor. Pangalawa, umiwas sa mataong lugar. Pangatlo, palagi ang maghugas ng kamay. Pang-apat, magsuot ng salamin. Panglima, gamitin lamang ang sariling gamit. At pang-anim, iwasan ang hand-to-eye contact. Gawin ito upang maiwasang lumala ang iyong sakit at hindi ka masabihin ng, "What happened, Vela? Why you crying again?" I know. Sore eyes, right? Ingat, kakaryan! Paalalang hatid ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga.
6: Teka, teka, teka muna! Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips!
7: Nabilang mo na ba ang maaari mong ipagpasalamat sa iyong buhay at trabaho ngayon? Marami sa atin ang puno ng reklamo na nakakaligtaan na nating magpasalamat sa mga biyaya na ating natatanggap. Maaring hindi ideal ang sitwasyong kinalalagyan mo ngayon. Maaring ang pinaka-aasam-asam mong trabaho ay naibigay sa iba. Pwede ring ang matagal mo ng prayer item ay prayer request pa rin hanggang ngayon. Pero hindi binubura ng mga ito ang katotohanang marami ka pa rin dapat na ipagpasalamat sa iyong buhay. Be grateful and contented. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang sabi ng Greek philosopher na si Socrates, "He who is not contented with what he has would not be contented with what he would like to have." Kung hindi tayo marunong makontento sa kung ano ang mayroon tayo ngayon, ano nga ba ang garantiya na magiging kontento na tayo sakaling mapasa atin na ang gusto natin? Kakambal ng contentment ang gratefulness. At papaano nga ba tayo magkakaroon ng pusong kontento at mapagpasalamat? Una, be intentional in counting your blessings. Bago ka magreklamo, magbilang ka muna ng 5 pagpapala na dapat mong ipagpasalamat. Kapag nasanay ka sa pagbibilang ng magagandang bagay na nangyayari sa trabaho at negosyo mo, mababawasan ang iyong pagrereklamo at mapapansin mong higit kang magiging positibo sa buhay. Di naman nangangahulugan na ipipikit mo na lamang ang iyong mga mata sa hindi magagandang bagay na nangyayari sa paligid. Mulat ka pa rin, pero pipiliin mong mas hanapin at tutukan kung ano ang tama, mabuti at kapuri-puri. Maging kontento at bilangin ang pagpapalang mayroon ka ngayon. Pangalawa, be thankful at all times. Sa panahon ng kasalatan, sa panahon ng kasaganahan, magpasalamat tayo. May kasabihang necessity is the mother of invention. Kapag kapos tayo, nagiging maparaan at nakakaisip tayo ng creative solutions para mapunan ang ating pangangailangan. Maging ang kakapusan ay pwedeng maging pagpapala, hindi ba? Marami sa mga kakilala kong matagumpay sa kanilang negosyo ngayon ay ipinagpapasalamat ang kanilang mga payak na simulain dahil ito ang naging dahilan kung bakit sila nagpursige sa buhay. Pangatlo, focus on the character of God and not your current situation. Kapag nag-focus ka sa problema, kahit hindi naman ito kalakihan, lumalaki dahil doon tayo nakatuon. Focus on who God is. Kapag tinignan mo ang iyong sitwasyon sa liwanag at katotohanan ng Diyos, walang problemang napakalaki na di kayang ayusin ng Diyos. Problems are God's stage to demonstrate His limitless goodness, faithfulness, and grace. Piliin mong maging kontento at magpasalamat anuman ang sitwasyon ng iyong trabaho o negosyo ngayon. Count your blessings, be thankful at all times, and focus on who God is. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today!
8: Albay Chamber of Commerce and Industry Corner.

It's now 8:57 in the morning at tayo nagbabalik sa ating programa Negosyo Asin Trabaho. Dito lamang sa FEBC Bicol on Care 104.3 The Way FM. Ako pa rin po si Yvette Pao ang inyong kasama hanggang mamayang alas 9 ng umaga. Alas 9:30. Ang hirap pala ng nakasikliba, ano, pagbalik, nakakalimot ng oras. Pero dahil ACCI Corner ngayon, hindi pwedeng nakasikleave, Sir Marlon, ano? Ayan, kaya kahit nakasikleave tayo, papasok tayo. Ayan, Albay Chamber of Commerce and Industry Corner. Every Thursday po ay nakakasama natin sila. At syempre, we are so happy and honored na tayo ay may kasama na naman.

0: na. At syempre kasama natin dyan ang Vice President and Executive Vice President Mary Josephine M. Seminiano. Magandang araw po sa inyong maganda, mga magagandang dilag ng JCI Dawani, Legazpi Dawani. Magandang umaga po at kayo bumati muna po.
1: Hello, good morning everyone. I'm Clarice Jones Marabano Balona, 2026 Local President of JCI Legazpi Dawani.
0: Ayan, parang ano din si Mama. Mamba, ano ba? Nagra-radyo ka din ba? Parang pang-radyo yung boses ni Madam. Ayan. At syempre, but syempre Ma'am, kayo din po ay bumati muna sa ating mga tagapakinig ngayon.
2: Hello, good morning. This is Mary Josephine Seminiano, the 2026 Executive Vice President of JCI Legazpi Dawani. Magandang umaga sa inyong lahat.
0: Ayan, naku, feeling ko, Kuya Mon, bumabalik yung aking pagiging Miss Nursing. Hello, good morning. Magandang araw, di ba? Parang mga, ano to, Miss Universe, ang mga datingan ng aking mga kasama ngayon. Ayan, sige. Tayo ngayon ay mag-usap-usap about JCI Legazpi Dawani. If you remember po ating mga tagapanood last time, ang kasama natin ay ang JCI Daraga Dawani, di ba? Ngayon naman ay from Legazpi, kaya naman, sige po, pag-usapan natin yan. Ano-ano nga po ba ang ginagawa ng JCI? Or tanungin ko muna, how many years na po ang JCI Legazpi?
1: So, we've been already 43 years in the service po. And JCI Legazpi Dawani po is an all-female member of Junior Chamber International Philippines.
0: Mm-hmm. At syempre may age limit yan, kaya nga hindi na ako nakasali. Ano nga yung age limit yan lang?
1: Opo, so hanggang 18 to 40 years old po ang JCI members.
0: Ayan, kaya hindi na tayo nakasali dyan. Kasi hanggang 40 years old lang sila. Ayan, at syempre sabi nyo nga po, 43 years na in service. So, ibig sabihin po nito, ano pong klaseng mga serbisyo yung ginagawa ng JCI?
1: Opo, so, JCI Legazpi Dawani naman po focuses on women empowerment and youth development, leadership training, and community services po. So, mayroon din po kaming entrepreneurial kasi we in JCI po, we have 4 areas of opportunities that we develop, diba?
0: Ayun. Sige, isa-isahin po natin yung inyong mga, di ba, sabi nyo, 4 yung serbisyo. Or primarily, 4 talaga yung pinofocusan ng JCI Legazpi Dawani. So, isa na po dyan yung pagiging sa entrepreneurs. Ano po yung ginagawa natin dyan na help or service pagdating dito?
1: Opo. So, one way of having, developing our entrepreneurial skills was we're having trainings po in terms of entrepreneurial skills, and then we also collaborate like this po with the Albay Chamber of Commerce and Industry, no? So we also partner with different private and then be it government, so we can push through with our projects na madidevelop yung aming entrepreneurial skills.
0: Ayun, kaya meron ganitong mga ano. Eh, ang pwede po dyan eh, mga members lang or pwede naman kahit sino?
1: Ay po, kahit sino po na welcome naman kasi one way or another we can, ano eh, makaka-help din sila sa amin one way or another. At the same time, kami rin, makakakuha kami sa kanila ng idea. So, best practices.
0: Mm-mm, true. At syempre, yung isa yon. Ano pa nga po yung isa? Kasi we have 4, di ba?
1: Yes,
0: we
1: po.
0: Have 4 na ating finofocusan sa JCI Legazpi. So, ano po yung pangalawa?
1: So, we have also individual development. So, dito naman po pumapasok ang aming trainings. So, kung paano naman mas mapapa... ma-enhance yung aming skills, no? So, we also have here, actually, si EVP Jo po is also Deputy National Skills Director for Mentoring. So, nasa JCI Philippines NSTD po siya.
0: Wow, oo. Nakukwentuhan mo kami dyan, Ma'am Jo. Ano naman ito?
2: Ayan, yung individual development naman po, it enhances personal development po of each member. So, hindi lang po siya na-enhance in terms of leadership, kundi yung in terms of skills and time management, public speaking, mentorship. So, we mentor future mentors.
0: Ayun.
2: And of course, future leaders.
0: Oo. Kumbaga, mentoring the mentors or

0: Ang tamang oras, eksakto na pong 9 ng umaga.
1: Iban-ibang usaping pampamilya, ating pakinggan at matuto dito sa Family Matters.

0: Okay, good morning, good morning. Magandang umaga po sa lahat ng buong earth na lang, buong earth. Para ano? Para isahan na lang, isang batian lang.
1: Buong araw.
0: Well, welcome to our program. Ngayon po ay ika-28 ng Mayo. Tatlong araw na lang, Hunyo na naman. Wow.
1: Well, bati na naman ng 2026.
0: Ito po ang inyong programa na kinagigiliwan.
1: Wow. Talaga.
0: Nang mga bata at hindi na gaano kabata. Kami po ang inyong mga kasama sa programang Family Matters. The young ones, happy to be seniors. Ako po si Kuya Danny.
2: Ako naman si Ate.
0: Oy,
2: si Sweet. Ate. Si Sweet, si Mamita. Mamita. Okay, Mamita.
1: Ang inyong Ate Nelly.
0: Parang ang Tia Deli, ah. At syempre sa technical, ang alamat, walang iba kundi si Don Ramon Diaz. Okay. Sabi ni Manay Masing, si Don Ram.
1: Ah, wow, hindi.
0: Don Ram, ayaw niya ng mon eh. Don Ram. Good morning, Manay Masing.
1: Okay.
0: Well, siyempre, sige, magbatiin na natin yung mga gusto nating batiin. Mamita,
1: baka... Good morning!
0: Hello, ma'am.
2: Okay, so binabati ko si Pastor Jesse Torres. Birthday
0: happy
2: niya ngayon.
0: Happy birthday, yeah. Pastor Jesse happy Torres birthday. Of the Wesleyan Church.
2: Sa Wesleyan Saligas.
0: Saligaspi.
1: Nagsa-celebrate, Mamita. Opo.
0: Celebrating, okay. Yes.
2: Okay. Kagabi, doon sa bahay yung prayer meeting ta. 27 kagabi, 7th anniversary na re-erin Joy.
0: Wow. Yeah,
2: doon sa prayer meeting sa bahay.
0: Okay. Very timely. Yes, yes, yes. Okay. Mm-hmm. So, sino pang gusto niyong batiin, Mamita?
2: Si siyempre, sa mga listeners natin.
0: Siyempre.
2: Si Brother Tony. Tony.
0: Brother Tony.
2: Kanina nag-ano siya sa mambungang panalangin.
0: Sana magaling na kayo. Medyo, di ba?
2: Si Isel, ano yan, si... ano yan, mag-asawang si Dennis at saka si Audrey. Si Audrey, hindi naman, nag-drop by kang Sunday.
0: Wow.
1: Okay. Kumusta?
2: Of course.
0: Good morning. And siyempre, siyempre, si Manay Masing.
2: Opo, so dyan sa source.
0: And yung mag-amang Leonardo and G dyan sa Sitio Malangka, Barangay Tisan. Yes.
1: Okay.
0: Hindi kami nakapunta nung Sunday na piyesta pala dyan. Nag-invite sila pero marami rin kasing... inaasikaso, yes.
1: Bansagales, Abiba.
0: Tess, Bansagales, Abiba. Diyan sa Baguio City.
2: Nakikita si Tess. Ano? Sige, ang daw siya.
0: Tatakbo yata sa London Marathon.
1: Na
0: mm-hmm. Okay. So, paalala lang po sa mga nakikinig na talagang mag-ano ng pananggalang sa init ng araw.
1: Yes,
0: iba talaga.
1: Opo.
0: Kahapon, nahilo-hilo ako sa init.
1: Ako din, ako din. Nakatatlong lipat yung aking duyan.
0: Yan.
1: Kasi may duyan akong madali siyang ikabit kung saan. So, nakatatlong spot dun sa may lugar namin kung saan may lilim, tapos maparos-paros.
0: Ah, kaya pala may lele. Malele kasi may lilim. Parang gano'n.
1: Ang galing talaga.
0: May duyan, may dyan, may doon. Masige.
1: Nakoyin agad.
0: Sige, sige, fight. Larga, larga.
1: Talaga mo na, no? So, ingat po tayo sa ito.
0: Ingat-ingat lang po. Kung wala namang...
1: Medyo baon ng tubig. Yeah. Tubig talaga ang
0: pag... Always rehydrate. Ako nga, dalawa na baon kong flask. Oo, isang kapit saka isang tubig. Yung tubig ko maligam-gam pa rin. So, ganun po. Huwag kalimutang mag-rehydrate at grabe. Grabe ang init ngayon. What I heard is umabot ng 44. Degree centigrade ang heat index sa Legazpi.
1: Oh, kahapon?
0: Hindi lang kahapon. Sunod-sunod na araw po. Opo.
1: Ay, kaya
0: so siguro may epekto rin dito yung init na gagaling sa mayong vulkano.
1: Oh, of course.
0: So. Siyempre. Mm-hmm. Pero grabe talaga. And naano lang ako dahil...
1: Iba yung alinsangan kasi.
0: Yes, grabe. And merong mga termino ng super El Nino. May nabasa naman akong article, mega El Nino. Hindi ko na malaman kung ano to. Sabihin na lang tag-init para hindi walang anxiety yung tao kung ano na naman yan. Ano pagkakaiba ng super El Nino sa mega El Nino?
1: Para maiba naman yung lingwahe.
0: Ay, siya.
1: Okay.
0: Basta ang pinag-uusapan natin, sobrang init.
1: Okay. Sobrang mag-iingat init. Mag-iingat na lang po.
0: Opo.
1: Uminom at mag-iingat.
0: Yes. Huwag masyadong iinom ng malamig dahil maraming nadidismaya dyan. Pinuputok ka ng ugat sa katawan. Galing sa labas, napakainit. Pagdating sa loob ng bahay, iinom ng isa, dalawang basong napakalamig na tubig. Patay.
1: Kala makakaayos sa katawan.
0: Yes, bumabaliktad na lang. So, yan. Sige po. So, hala. Itong ating ngayon ay babaguhin natin ang ating pag-uusapan. Iba itong ating dokumento. Aha. Sige. So,
1: di ko ngayon naman.
0: Tingnan natin kung ano talaga. Mm-hmm.
1: Okay.
0: Ang ating pag-uusapan ngayon, napakaganda. Napakalinaw.
1: Ano po yun, Kuya Danny?
0: Pero bago natin banggitin ang ating pag-uusapan ngayong umaga, tayo po muna ay bumalik kay Don Ramon para marinig natin ang ating paboritong kansyon. Ang theme song ni Mamita Sweet. Iyan! Okay, Don Ramon, take it away!

0: Okay. Okay. Those were the days, my friend. Yan. So, yan ang ating ano ngayon. Baad niya sa next Thursday. Iba naman na. Ang madangog ni ano, Mamita.
1: Ano first Thursday? Wala ako.
0: Basta kung ano man yan. Oh, oh. Whatever it is, uh-huh. Kung ano man yan. Oh, yan. Okay. Sabi nga. Okay. Sige. Ito po ay, napapanahon lang. Dahil, mm-hmm. Maraming mga lumilitaw na mga naririnig tayong mga balita na sakit ni ganito, sakit ni ganyan, sakit ni ganyan, sakit ni ganito. Sino man yan si ganyan, sino man si ganito, pare-parehas na lang yan. Pare-parehas sakit yan. Hello, Ate B.
2: Wow.
0: Hello, Mama and Impin. Yes, I know they're listening right now.
2: Okay.
0: So ito.
2: Gusto po kayo.
0: Ang pag-uusapan natin ay napakagandang topic na naman ito na kailangang malaman ng mga seniors. Okay? Ito okay. Specific para sa seniors ito.
2: Okay.
0: Okay. Mga kailangang bakuna para sa mga Wranglers. Mm-hmm. Yeah.
2: Wranglers. Grabe.
0: Wranglers, ha? Wranglers. Okay.
2: Wranglers, ha? Hindi na yan uso. Taon yan ang Wranglers. Ngayon,
0: pwede ba kang Levi's? Ano nga yung Levi's? Levi's na sana niyan. Diyan, sa gilid. Tayo na yan.
2: Ay, nako.
0: Okay. Sabi dito, ha? 60 years old and above. Mm-hmm. Yan. Specific okay. Po ito, ha?
2: May
0: yung mga medyo kabataan pa na nakikinig, kung meron kayong kasamang senior citizen, paki-take note na lang po nito. Sabi na, ito ang official na rekomendasyon ng DOH po, ha? Department of Health. Okay. At pangkalahatang gabay, lalo na para sa mga may diabetes, alta presyon o sakit sa baga. Ha? Okay. Mas kailangan nyo ito dahil mas mataas ang panganib ng malalang impeksyon. Yan, okay? So, sa mga diabetic, mga high blood, may mga high blood pressure, and may mga weak lungs. Yan. Kailangan po ito. Ito po ang mga pangunahing bakuna. Ha? Kailangan lahat, sabi. Okay? Bakuna sa trangkaso. Yan. Influenza or flu vaccine. Okay. Ito po, sa kaalaman ng baka marami pang hindi nakakaalam, meron po nito sa barangay. Sa inyo, Mamita Sweet?
1: Meron din.
0: Meron din sa barangay. Kasi meron din barangay health worker dyan. Eh. Sila ang nag-administer. Sa inyo, Mamita, Ate Nelly, meron din.
2: Nako, yan ang pagkukulang ko. Bihira akong pumunta sa aming barangay health center.
0: Wala kayong kapitbahay na nasa barangay official or what?
2: Meron din, kaya lang siguro ako yung may problema na parang parati ko yan na di-disregard.
0: Ah, okay.
2: Oo, so huwag niyo po akong gayahin.
0: Ayan. Ah,
2: feeling healthy ako.
0: Okay.
2: Pero hindi naman sa, pero I feel healthy talaga. So hindi ko masyadong
0: concern ng yung priority mga siguro immunization, mga vaccinations. Okay.
2: Pero previous years, meron akong mga vaccine.
0: Okay. Ito pong ano, kailan daw po ang bakuna sa trangkaso or flu vaccine?
2: Okay.
0: Ito daw po ay bawat taon.
2: Okay.
0: Every year, kailangan magpaturok ng flu vaccine or bakuna sa trangkaso. Ang protection po nito, siyempre, dahil flu vaccine, laban po sa trangkaso. At hindi lang po trangkaso yan. Kasama po ang pulmonya at yung mga komplikasyon nito.
2: Okay.
0: Sakit na to. Libre para sa mga senior citizens po. Ha? Libre. Okay. So tandaan po at mahalaga, mas delikado ito kapag may diabetes o sakit sa puso.
2: Oh,
0: ha? Yung walang flu vaccine.
2: Okay.
0: Dahil pagka tinamaan ka ng sakit, siyempre manghihina yung resistensya. Pag mawaba ang resistensya, ang komplikasyon sa mga sakit na nararamdaman ay mas lumalala. Bumababa ang immune system. At mas expected yung ibang sakit. Iba pang sakit na nalalabas o lilitaw sa katawan. Mm-hmm. Yan. Okay? Number one po ang bakuna sa trangkaso.
2: Flu vaccine.
0: Meron pong pangalawa. Mm-hmm. Ito po mga kailangan po itong bakuna. Ha? Bakuna sa pulmonya.
2: Okay?
0: Sabi dito is pneumococcal. Okay? Na ano, bakuna sa pulmonya. Kailan daw po? Okay.
2: Pulmonya.
0: Kailan daw? Ikaw ba mamita? Na bakunahan ka na ba sa pulmonya?
1: Hindi pa.
0: Oy ba?
1: Oh, hindi dapat ako nabakunahan.
0: Magtanong kayo sa ano, barangay.
2: Oo.
0: Oh, kasi maganda itong i-avail kasi i-proteksyon natin ito.
2: Okay.
1: Hindi ako magpapakuna.
0: Kaya naman Ate Nelly, nabakunahan na ba kayo sa ano? Pulmonya?
2: Parang wala. Ano lang ako, maingat lang ako pagdating sa ganyan. Yung sinasabayan ko siya ng mga parang nutritious food.
0: Okay.
2: Na alam kong magpapalaga sa aking
0: supplements.
2: Immune system.
0: Supplements. Okay. Supplements, siyempre may kasamang implement yan. May complement pa. Sige.
1: Okay.
0: Tuloy. Kailan daw po? Mm-hmm. Kailan daw po ang pagpapabakuna ng sa pulmonya? Isang dosis lang. Ha? One dose lang po ito. Kung 65 pataas ang edad, minsan kailangan ng pangalawa pagkalipas ng 5 taon.
2: Oh, okay. Okay. So every 5 years siya?
0: Second shot lang yon.
2: Okay.
0: Okay. Oh, tapos yun na. Yun na, hindi siya yung every 5 years.
2: Ah, okay.
0: Bali, parang booster yung pang next na shot. Pero the same vaccine.
2: Okay.
0: Okay. Kasi may mga bakuna po na kailangan ng booster kung tawagin. If you remember, kung nagpaano ka ba mamita nung yung sa COVID?
1: Nagpabakuna ako kay sinalaan kong iyan nagpabukol sa ko.
0: Yan lang.
1: Pero isahan lang ako, hindi na ako nag-utro.
0: Walang booster.
1: Walang booster na.
0: Ayun,
1: basta
0: baka,
1: isa.
0: Baka kaya dahil hindi ka nagpabooster, kaya ikaw ayaw mo magpabooster, bukulan kita.
1: Ayan. Isang ano lang, isang talaga.
0: Ah, isa? No.
1: 2020. Talaga.
0: Yung pa lang, 2020, dalawang 20, dapat talaga na. Diba?
1: Kaya yan ang dapat. ang
0: sentimento.
1: Sinala ako na yung bukol. Pero salamat na nahil na ako ngayon. Wala na. hindi ako nagpapakabakuna.
2: Hala ka, Dani.
0: Hala. Kaya pala, i-correct lang natin siya, mamita. Kaya na. Kanyang pananalita rin ito eh. Sabi nga, ano yan eh, yung pananalita na incriminatory. Ha? Okay. Sabi ni mamita, ha? Hindi siya nagpapabakuna. Okay? Pero nagpabakuna ka.
1: Kang COVID. Kasi yung ano doon, basta.
0: Kailangan daw.
1: Opo.
0: Pero doon sa salitang bakuna, bakuna. Di dapat hindi ka na talaga nagbabakuna.
1: Na ano.
0: Tapos, 2020, doubling 20. Dapat nagpa-booster ka talaga.
1: Hindi.
0: Yung hindi
1: iba
0: na
1: sa skin, nagreluwa,
2: balansehin natin, balansehin natin. Kasi meron tayong mga nakikinig. Medical doctors dyan
0: Pwede natin imbitahin yan.
2: Sabihin yung mga heretic tayo dito sa station.
0: Itong mga matatanda na ito. Anong pinagdasag?
1: Pero it depends. So, depende talaga sa sa kuya ng health talaga.
0: Yes. Minsan, di ba? Minsan naman, kung pakiramdam mo, hindi mo naman kailangan. Dahil yung health history ay talagang solid na hindi ka basta-basta tinatamaan ng sakit. Malakas ang resistensya mo. Yung mga kasama mo sa bahay, tinatrangkaso na, inuubo na, kung ano na nangyari, ikaw okay lang.
1: Yung nga sa kasama ko siya na Jean, hindi sila nagbabakuna. Isa sa kanila, hindi.
0: Pinanindigan nila yung bakuna.
1: Bakuna talaga.
0: Okay?
2: Actually, para mabalansin natin doon sa mga tagapakinig, ako, kaya ako hindi nagpabakuna. Kasi meron akong mga infos na nabasa, adverse effect. Kinatakutan
0: mo yun.
2: Kinatakutan ko yung adverse effect. Kasi ako, pag nagpabakuna ako at lumabas yung adverse effect, wala akong ibang sisisihin kundi sarili ko. Hindi ko pwedeng sisihin yung bakuna. Pero dahil alam ko na may adverse effect at ako ang magdidesisyon nun, so nag-decide akong hindi ako nagpabakuna.
0: Okay.
2: So at least, walang nangyari.
0: Walang sisihan. Walang sisihan.
2: Walang sisihan. So, I take full responsibility. Pero, sa biyaya na Diyos, talagang healthy ako sa ngayon. So, yan ang gusto kong balansin. Pero doon sa nagpabakuna, siyempre, walang problema doon kasi choice nila yon at saka programa ng gobyerno. Okay. So, ako, ang kinatakutan ko, yung adverse effect. Personal decision ko yon.
0: Yeah, meron mga talagang lumabas na ganun eh. Na kesyo, pagkatapos bakunahan, nagkaroon ng ganito, ganito, ganyan. Oo. Well, anyway. Pero hindi naman po, ilan lang yon, ilang cases lang naman yon eh.
2: Oo, yung hindi naman po yun ng,
0: yes. Mababang percentage lang po yun. Opo. Siguro malaking bagay yung state ng health ng tao nung siya ibinakunahan. Pwede rin yun.
1: Sana yung mga listeners natin mag-text na kung ano
0: kung meron kayong isi-share na experience.
1: Magpabakuna, kung ano nangyari.
0: Wala ba dyan na pagkatapos bakunahan, pag harap na siya sa salamin, 20 years younger siya? Wala ba dyan mamita na ganyan?
1: Oo, kaya kung sino man ang sige na, text na kayo,
0: pag-usapan natin. Yan. At nag-aabang si mamita.
1: Opo. Okay? Yan, sa mga carrier, ano po?
0: Yes. So ito po ha, yung pangalawa is bakuna sa pulmon siya. Ito po ay laban sa pulmon niya, impeksyon sa dugo.
2: Ayun. Oo.
0: At pamamaga ng utak, yung pala.
2: Yun naman, yun ang mga talagang
0: yun.
2: Scientifically hindi natin kayang i-explain.
0: Yes.
2: Ba? So mga doctors, medical doctors lang talaga yung may alam kung bakit nagkakaroon ng mga ganong infection.
0: Yes. Okay. Ito daw po ay libre sa ilang sentro ng kalusugan, hindi sa lahat. Okay? Not like yung una, yung flu vaccine, libre lahat ito sa centers. Senior citizens.
2: Okay.
0: Okay? Pero itong bakuna sa pulmon niya, sa ibang selected lang na
2: medical facilities.
0: Sentro ng kalusugan, yes, okay. Medical facilities. Okay? Tapos, pinakakailangan, ha? Sa may mga diabetes, hika, sakit sa bato o puso.
2: Yan. Oh,
0: itong bakuna sa pulmonya. Yan. Okay?
2: Para maiwasan yung mga komplikasyon.
0: Yes, yes, yes. Opo. Okay. Kasi pag tinamaan ka ng pulmonya, meron pang pneumonia. Di ba? May quarter, ba? Pneumon, half moon, pulmon. Ano ba? Ano ba 'yan?
2: Tani. Ano ba? Huwag mong sama ng myth. Pasensya na po kayo kasi hindi naman kami mga medical doctors. Eh.
0: Yes, yes.
2: So, para so, at least nililighten lang namin para hindi,
0: para hindi masyadong seryoso.
2: Matakot.
0: Dahil, matakot kayo.
2: So, pinabalansin okay. lang naman namin. Okay.
0: So, pinakakailangan po ito. Yung bakuna sa pulmon niya. Sama yung mga diabetes, hika, sakit sa bato o puso. Yan. Ang pangatlo pong bakuna, sa tetano at diphtheria.
2: Ayun.
0: Okay? Kailan daw? Isang dosis bawat 10 taon.
2: Oh, okay.
0: Habang nabubuhay. Okay. Siyempre naman, pagpatay ka naman, pabakuna ka pa ba? Ba naman? Okay? One dose every 10 years. Yan. Itong tetano and diphtheria na bakuna. Or TD or TDAP ang tawag. Okay. Ano ang protection nito? Siyempre, laban sa tetano. Yung kulumpo ng kalamnan, sabi. At diphtheria. Ligtas at kailangan kahit matanda na. Yun.
1: Yung natitilik so, ng ano, ng pako.
0: Yan.
1: Ano,
0: hindi, actually.
2: Ay, yung mga pag-nail cut.
0: Yes, yung sa ano.
2: Pag-nail cut, may naalala.
0: Sa parlor, nagpapaano ng.
2: Yung nag-nail cut, hindi siya aware na yung kanyang nail cutter, meron na palang mga rusty. Rusty
0: infected
2: na.
0: Yung ano.
2: Oo.
0: Patay.
2: Yes.
0: Namatay siya.
2: Siguro after a year, hindi nila malaman kung bakit. Tapos umakyat na sa brain yung tetano.
0: Ang matagal bago nag-epekto sa kanya. So, kasi sa iba, saglit lang yan. Natuso, nakatapa ka ng pako na makalawang. Diba?
1: Makalawang.
2: Ano yun?
0: O, tapos after some time lang. Saglit lang.
2: Pero yun hindi. Kasi talagang kailangan pa nilang i-research. Kasi walang history na kung anumang rason para matetano
1: yung nagpa-injection.
0: So mag-iingat po.
2: Oo.
0: Kaya yung mga
2: hindi ko makalimutan yun eh. Yung nag-nail cut na may yes, ano na ang
0: yes, ang nail cutter.
2: Oo.
0: Kaya dyan po sa ano, at least ako hindi ko ini-experience ito eh, pero sa mga kababaihan, yung mahilig magpa-parlor, yung nagpapaano ng kuko sa paa at saka sa manicure and pedicure.
2: Yes,
0: yung inaano yung gilid.
2: Oh, yung cuticle.
0: Yung yung sinusungkit yung gilid ng kuko. And then eventually, patulis yung kuko kasi yung tubo ng kuko papasok. Yung kinakalkal yung gilid.
2: Oo.
0: Marami pong nasusugatan diyan. Diyan sa dahil sa proseso na 'yan. Yan isa pa ring ano 'yan. Probable no. Cost na. Or yung mga nahiwa ka ng bawat nagtatrabaho ka sa
2: kusina
0: or nagagardening ka, nasabit yung daliri mo sa may kalawang na
2: alambre.
0: Kung anong alambre o whatever, yero or what.
2: Yes, oo.
0: Di hindi mo lang pinasin. Sige ka lang, sige. After naghugas ka, tapos nilagyan mo naman ng kung anong gamot-gamot, hindi mo na pinansin. And then, bigla ka nalang tatamaan ng symptoms ng tetanus. Ito pa namang tetanus, sa term pa lang, tetanus, di ba? Biro mo itutuwid ka. Talagang, matutuwid ka nito. Tetanus. Ha?
2: Tetanus.
0: Oo. Oh, talaga. Pagtanos ka na, tapos na ang usapan. Goodbye, Philippines, sabi nga. Kaya, yan po, yung mga hiwa-hiwa, mga tapak ng basta pag nasugatan kayo, lalo pag hindi nyo alam kung ano nakasugat, ay,
2: totoo.
0: Hugasan po ng, ang sinasabi po dyan is at least 10 minutes.
2: Alcohol.
0: Flowing water and soap. Tsaka ano yung mga antiseptic?
2: At saka di ba parang pinapalabas yung dugo?
0: Yes.
2: Pinapadugo.
0: Yes, paduguin para talaga.
2: Kung sakali mang merong tetanus, mga, lumabas
0: yes,
2: na.
0: Yes, mailabas. Yan. Pero naalala ko yan, ishare ko lang to sa inyo, Ate Nelly and Mamita. Nung bata pa ako, siguro mga 3 or 4 years old ako, nakatapak ako ng pako. Nasa Manila kami nun. Mabuti na lang dati, andun yung lola ko. Alam mo ginawa? Hindi ako dinila sa doktor. Ang tawag, I don't know if you are aware of the word timsim.
2: Hindi ko alam.
0: Okay. Yan ang natanda. Timsimana. Timsimunta ngaya. Okay. Ang ginawa, nagpakuhan ang pabili ng sigarilyo. Tapos, oil. Cooking oil. And then, kandila. Sinindihan yung kandila. Linubog yung part ng sigarilyo sa oil. Tapos, tinapat sa sindi ng kandila. E di siyempre, papatak yun. Yun ang exact nun patak doon sa sugat ko.
2: Oh, ang hapde nun.
0: Wala, mainit lang. Mainit. Kasi, inaano ng kandila eh. Yun na yun. Walang gamot na iba.
2: Yun na yung naging antiseptic niya.
0: Yes. Yun ang ano ng matatanda. Timsim ang tawag nila nun. Sa mga nakikinig na mga kaedad natin or mga older sa atin, alam ko baka matandaan nila yan. Timsim. Okay? Yan.
2: Uh-oh.
0: So, tatlo na po. Flu vaccine.
1: Pulmonya.
0: Tetano at diphtheria. Ang pang-apat po, ito. Napaka-importante po nito. May mga pangyayari na sa mga seniors. Pero mas hindi seniors eh. Kasi meron akong friend na tinamaan ito. Siguro mga 40 plus pa lang siya. Bakuna sa shingles.
2: Oo.
0: Kulibra pala ito. Ang term pala ng shingle, culebra or herpes zoster. Ito, ang itsura po nito, para kang, yung napaso, di ba pag naanuhan ka na, so natipsikan ka baga kay lana na mainit. Di ba bumubukol yan, na may tubig sa loob? Ganito po itsura nito. Pero cluster siya. Hindi siya isa lang na piraso. Cluster siya. Ang kadalasan daw po ng tama nito is dibdib. Yung friend ko, sa dibdib siya tinawag, ang sakit daw. Tapos makati. Yun ang symptoms ng mararamdaman mo pag tinamaan ka nito, masakit na makati.
2: Pero naalala ko nun ang mga matatanda na may kulibra ngaya. Ang kulibra,
0: sa paa. Minsan, ako alam ko rin.
2: May nakilala ako sa leg.
1: Hindi pigsa.
0: Baka pigsa yun, Ate Nelly, sa kilikili, tsaka sa singit, pigsa yan.
1: Ang kulibra nakikita ko, dito sa front ng leg.
0: Meron akong kilala niyan.
1: Maitim.
0: Tapos napipiklat pagamamita. Napipiklat pagkatapos. Tapos sa genitals. lumalabas, mm-hmm, tinatamaan din ito.
2: Ayan, ang mahirap na.
0: Sa genitals, yung ano, singles. Ang mga hospitals, alam ko, may mga available silang single shots. Single shots, okay? Pero strangest from a I think it's 5K. Ang one shot. Kasi pero one time lang daw.
1: One time lang.
2: Kasi may kaibigan nga ako si LG o si Mama, meron siyang shingles. Mm-hmm. So, dito sa may part na to ng noo niya, hindi nahahalata. Mm-hmm. Pero nagpapagamot siya sa Esteves yata.
0: Okay.
2: So, hindi niya masyadong iniinda. Pag nandoon ako sa kanila, pinagpipray ko siya. Pero hindi siya nagre-reklamo na makati
0: o masakit.
2: Or masakit. Mm-hmm. Yeah.
0: Ano, pero siguradong shingles yun.
2: Oo, sabi kasi nagpa-doktor.
0: Sabi ng doktor, opo.
2: Oo, sabi ng doktor. So, kaya naman niya at her age na ano na siya. Medyo 88 or 89 na siya.

0: Bigang ko ito, na-isolate siya. Kasi sa dibdib siya tinamaan. Marami sa dibdib. Tapos, after nung gumaling na siya, kasi very communicable ito.
1: Communicable
0: yes,
1: siya?
0: Yes, yes. Oh. Ito, pero ang sabi po rito, kailan magpapabakuna, okay? Simula 50 years old. Simula 50 taong gulang pataas. Two dosages pala ito. Pagitan ng 2 hanggang 6 na buwan. So, halimbawa, ngayon, nagpabakuna ka ngayon, May. So, 2 to 6 months, within 2 to 6 months, ang second shot.
1: Tapos ka na siya.
0: Okay na.
1: Okay.
0: Ang protection po na ito ay laban sa masakit na pantal at matagal na pananakit ng ugat. Napakahalaga kapag may diabetes. Ang may shingles
1: damay,
0: shot.
1: Damay talaga, no? Damay,
0: yes.
1: Damay.
0: Oo. So, yan. Yan ang pagkakaalam ko yan, masakit na Makati.
1: Oo.
0: Pero, mas lamang daw ang sakit na naramdaman kaysa Kati. Okay? So, pagka meron po kayong biglang may lumabas sa inyo, hindi naman kayo napaso, di ba? Tapos ganyan, may namantal-pantal na may tubig sa loob at masakit doon sa area na yon at Makati, diretso na po kayo sa patingnan ka agad.
1: Na po.
0: Yes.
1: Huwag nang tiisin.
0: At ito po daw, ito daw po ay nangyayari doon sa mga nagkaroon na ng chicken pox. Pag may history, nagkaroon ka ng chicken pox during your younger or basta some time ago, sabi nga. Yung ano na yan ng chicken pox, nasa ating sistema yan.
1: Tapos nauuwi sa shingles.
0: Ito po ang nagiging ano minsan, resulta. So, yung pang chicken pox, ito ang term dito is herpes zoster. So, this is a kind of herpes. Marami pong klase ang herpes.
1: So, ibig sabihin, kapag nagka-chicken pox ka, possible na pagtanda mo, magka-shingles ka.
0: Yes, yes.
1: Huwag naman sana.
0: Yes. And normally, tumatama ito sa old age, sa pag-seniors na.
1: Oo.
0: Kaya di ba da, ang ano rito is 50 years old and above, magpapa-shingles shot. Tapos may narinig ako noon, hindi ka pwedeng tusukan pagka actual na meron kang pantal
1: dapat
0: ng shingles.
1: Dapat before.
0: Before, after. Basta wala kang ano. Kasi, ano lang to eh. I don't know, 1 or 2 weeks yata ang tinatagal nito. Hindi naman to nagtatagal actually.
1: Oh, okay.
0: So, ganyan po ah. Apat na yan ah. Apat na po. Ang una is?
1: Flu.
0: Flu. Ang pangalawa? Pulmonya. Ang pangatlo?
1: Tetano
0: and diphtheria. At ang pang-apat? Shingles. Hindi po ito sa mga singles. Taong single, ha?
1: Shingle
0: po ito. Pero pag lasing na, shingle na rin.
1: Salamat sa Panginoon.
0: Pagpabakuna na.
1: Aray ko.
0: Pagka meron kang kausap, ginanon mo yung daliri mo sa harap. Ilan ito? Sabi, isya. Ayan yan. May shingle yan. Ano yan? Potential na dapat tusukan na yan. Ang panglima po, lima po itong bakuna na kailangan. Ha? Bakuna kontra COVID-19. Yan.
1: O, tapos na ang COVID-19.
0: Hindi na. Di ba nag-mutate siya ng nag-mutate? Ito yung umpisa, COVID-19. Ito yung base. Meron ng mga sumunod na, di ba, mga variants na. Iba? So, kailan daw? Okay.
1: So, number one.
0: Taunang pampalakas. Yearly. Lalo na kung 65 and above na may malalang sakit.
1: Okay.
0: Yan. Kasi pag may malalakang sakit, tinamaan ka pa nito, ay delikado.
1: Wala na.
0: I remember, di ba ang inaatake ng COVID virus is yung heart and lungs? Yan. Kaya nung na-hospital kami ni Ate Binyan, na-hospital kami niya na COVID na yan.
1: Oh, talaga?
0: Kasi nilagnat kami. Okay. Di, nirequire kami ng anak namin na magpa... Yung saliva test. Naghirap pala mag-ipon ng saliva pag, di ba? Pinapaipon ka rin sa container. Di ba? Ang tagal. Tapos mainit pa. Mabuti kung aso tayo naglalaway. Dire-diretso. Hindi. Anyways, paglabas ng result, positive kami.
1: Positive sa COVID?
0: Oh, positive daw kami. Di, confined kami sa Esteves, kaming dalawa. Wala naman.
1: Wala pa kayo dito sa D-Way.
0: Wala pa po.
1: Wala pa.
0: Di, nangyari, di pa-confine kami sa Esteves. Naka-apat na araw yato, limang araw kami doon.

0: Pero ito na-observe ko. That wing nung Esteves Hospital, talagang para sa mga COVID patients lang. Yung katabi naming kwarto, ako yung nag-aalala eh. Kasi, yung ano, gumaganyan siya. Yung parang hirap na hirap po minga. Tinanong ko yung janitor na ano. Sabi ko, ano, sino sa kabila? Ano daw eh? Tama, diabetic, na mataba. Pero you know what? He survived.
1: Talaga.
0: Pero for the 3 days na nandun kami, yung first, second, and third day namin, talagang halos buong araw yung buong araw, ungol ang lakas. Yung, alam mo, ang hirap na hirap huminga.
1: Hindi naaano kayo talaga.
0: Di, kami ang nababahala eh.
1: Oo, siyempre. So, baka any moment, bibigay.
0: Yes. Tapos, on that on the fourth day, wala akong narinig. So, sabi ko,
1: baka ano, wala na.
0: Tinanong ko yung nurse. Sabi ko, yung pasyente ko sa kabe, magaling na po siya, sir. Magaling na.
1: Praise God.
0: So, wow, talagang, ayoko naman ganun. Eh! Huwag na. Huwag na po siya.
1: Hindi sa'yo bagay. Hindi bagay. Hindi ko paniniwalaan.
0: Wow!
1: Para sa ako, nagjo-joke. Nagjo-joke na naman si Danny.
0: Bakit daw po kailangan ng bakuna ng COVID-19? Iwas malubang sakit pagka-ospital o pagkamatay. Iyan. Wow. Dito lang ito binanggit na pagkamatay. Iyan. Ito, lahat sa mga bakunang naunang binanggit natin, wala yung word na pagkamatay. Kung baga,
1: talagang may healing ano pa.
0: Kasi po, ang sinasabi rito, pag meron kang ibang sakit, katulad ng diabetic ka, may high blood pressure ka, may weak lungs ka, ang inaatake ng COVID, heart and lungs eh. Kaya pag weak lungs ka, delikado ka. Pag may sakit ka sa puso, delikado ka rin.
1: Hindi, kasi yung resistance siguro ng katawan doon sa sakit.
0: Eh kung parehas ka may sakit sa puso, may sakit ka pa sa baga, delikado. Wow na wow ka talaga. Ah, swak na swak. Sabi ni Mamita si swak sa balde.
1: Eh, wala ka nang magagawa doon. Talagang tatanggapin mo yung katotohanan na.
0: Ito na.
1: Mag-ano ka na.
0: Ah, maganda-handa ka na.
1: Maghanap ka na sa Panginoon. Ayan, ayusin mo na ang buhay mo.
0: Maganda-handa ka na.
1: Yan ang kagandahan dyan, diba?
0: Pero pag may pumunta sa bahay nyo, narinig na umuungol ka na.
1: Oh.
0: May pumunta. Sir, anong kahoy gusto? Sampalin mo ka agad. Naghahangos pa ako, noy. Tunong-tunong dyan.
1: Ay, Diyos ko. Sabi nga ng
0: pag
1: mga
0: si mamitas,
1: matatanda, paligsok.
0: No? Paligsok. Tapos yung aso, yan na. Uyan na ngaya. Uyan na ngaya sa mga sinyalis.
2: Salamat sa Panginoon. So, maraming ano, yung mga na-COVID bagang
0: ay, marami.
2: Namatay
0: pero maraming
2: kaagad,
0: namatay, yes.
2: Ano,
0: lalo nung onset sino, nung ano, ano nung yun? First ano, na hindi malaman kung ano yung anong...
2: Totoo.
0: And of course, yung anxiety, di ba?
2: Marami akong kilalang namatay kaagad.
1: No.
0: Yes, ilan, di ba may magagaling na doktor, ha? Doktor.
1: Oo. Oh,
0: I remember sa PGH.
1: Mag-asawang ano, sa Cebu.
0: PGH, ha?
1: PGH.
0: Tapos yung mga pasyente niya, puro ano, COVID patients. Pati siya na, damay.
1: Ang hindi ko makalimutan yung mag-asawang doktor
0: sa Cebu.
3: Mag-asawa na matay?
1: Yes.
0: Dahil din dito sa ano?
1: Yes, sa COVID.
0: Patients nila, mga COVID ano rin.
1: Oo, mahusay na doktor sa Cebu, mag-asawa na
0: ayan.
1: Matay.
0: Oo. Marami, marami. So, yan ha, lima po yun na kailangan. Okay?
1: No.
0: Yung nabanggit nating unang limang bakuna, kailangan po yon ng seniors. Okay? Ito naman po ang iba pang bakuna.
1: Ayan.
0: Okay?
1: Ano pa
0: kung kailangan o hindi pa nababakunahan. Kung kailangan. Okay? Hindi ito mandatory, kumbaga.
1: Okay.
0: Ang una po dito is hepatitis B. Hepatitis B. Sa ano yan? Sa liver. Okay? Ito medyo, kung wala pa noon o kung may sakit sa atay o diabetes. Sa Hepa B. Okay? Ito yung mga, hindi ito mandatory. Okay? Tapos, ang isa pa po, measles or tigdas.
1: Okay.
0: Diba? Tayo naman, halos lahat, nung bata pa tayo, diba? Meron tayong MMR, kung tawagin.
1: Yes, merong mga bakuna nun sa tigdas.
0: MMR is mumps, measles, and rubella. Diba? MMR.
1: Hindi ko naman.
0: Yan. So, kung hindi sigurado, kung nabakunahan o nagkaroon na noon. Pero pag natigdas ka, nagkatigdas na po tayo, hindi na tayo kailangan.
1: Hindi na.
0: Okay? Kung nagka-chicken pox ka na, hindi ka talagang kailangan magpabakuna kasi tapos one time lang naman yung ano eh. So yan po ang mga iba pang bakuna na kung kailangan. Ang pangatlo is RSV kung tawagin. Respiratory syncytial virus na bakuna. Bagong bakuna para 60 plus. Sa
1: para sa ano yan?
0: Iwas matinding ubo at hika.
1: Oh, okay.
0: Okay. Sa so respiratory ito.
1: Oh, respiratory.
0: Yes. Eh, kung meron kang history ng hika, eh di lalo kang dapat magpaano nito dahil lalala ka pag tinamaan ka ng ano.
1: Pero palala ng palala. Senior dapat?
0: 60 plus.
1: Okay.
0: So, yung sa RSV. So, tatlo lang po yan sa iba pang bakuna. Okay? Hepatitis B, measles or tigdas, and RSV. Yung hepa kasi pag, di ba, meron kasing A niyan eh.
1: Naging ano nun eh, naging tawag dito? Parang naging
0: parang trend
1: yung oo.
0: Oh, parang naging trend
1: yan. Doon sa street foods.
0: Yes, sa mga pagkain, sa ano.
1: Eh ako ang hilig ko nun sa isaw, nung mauso, yung babala sa
0: tigil.
1: Hepa B,
0: ay tigil,
1: tigil
0: isaw.
1: Talaga.
0: Ang ginawa po ng mga nagtitinda ng ano, nagtusok-tusok ang tawag dyan ngayon eh. Di ba? Yung Orlean na yan, fishball, squid ball, di ba? Ang dami na. May mga kwek-kwek, ano ba yan?
2: Hindi ko kumakain.
0: Pero ang dati kasi,
1: kasi
0: ganito kasi na-observe niyan. Ganito kasi na-observe niya noon Ate Nelly and Mamita. Di ba may mga sauce yan?
1: Oo.
0: Ang ginagawa dati kasi, yung sauce din na sa container. Ang gagawin ng iba, di, nakatusok yan eh. Diba? Ilang piraso yan sa barbecue stick na yan. Isasaw-saw. Kakainin yung sa dulo. Tapos isasaw-saw ulit. Kaya ngayon, ang ginawa, para sa safety ng lahat, meron ng lalagyan. Diba? Doon ilalagay yung binili mo, buhusan mo. Diba? Tapos na. Hindi yung
1: grabe talaga.
0: Isaw-saw mo
1: yun. Pag nakikita ko yun, ako.
0: Wala nang ganun ngayon, Ate Nelly. Wala nang ganun.
1: Meron pa rin.
2: Meron.
0: Diba yung dinudot-dot?
1: Nakita ko yun nung nasa Gumaca.
0: Meron?
1: Ako, oo.
0: At dito kasi sa Embarcadero, pag pumupunta kasi dyan, minsan, di ba, magpapawis. Exercise ka. Pag napadaan ka doon sa mga nagluluto, naamoy mo yung...
1: Oo, talaga.
0: Parang bigla kang nagutom.
1: At saka, ano naman talaga, mawiwili ka dahil parang ang sarap tingnan. Masarap naman talaga.
0: Hindi, tsaka masarap. Masarap
1: naman talaga.
0: Talaga.
1: Ako isaw, paborito.
0: Pero ang nagpapasarap...
2: Hindi ako kumakain.
0: Ang nagpapasarap niyan, actually, sauce. Pag meron doon isa kaming binibilan, na magkakatabi silang gano'n ang tinitinda. Doon sa kanya marami.
1: Oo.
0: Kasi masarap yung sauce niya.
1: Yung sauce talaga.
0: Oo.
1: Nako, buti nga ngayon, ano ko na yan. Na-let go ko na. Paborito ko talaga
0: yan mo, Ate Nelly. Dadalang kita ng isaw. Ay, bago na style ng isaw ngayon. Di ba dati, yung parang ayudi tawag niyan, di ba? Ayudi, yung nakaganon yung...
1: Sigzag.
0: Nakasigzag. Ngayon may flower na. Yung bituka na yon, nakalubog na sa flower. Pag pinirito, may flower yung ano. Yung hindi mo na makita yung bituka,
1: isaw.
0: Yung isaw. Flower, may flower na. Pero kaya alam mo naman kung ano. Yes, alam mo naman kasi
1: iikisi.
0: Siya lang yung ganun eh.
1: Okay.
0: Kaya, yung mga, itong mga binanggit nating ano na to, bakuna, makibalita po kayo sa barangay. Huwag kayong mahiya magtanong.
1: Magastusan.
0: Huwag mahiya magtanong. And then, sana naman, yung mga nasa barangay, mag-disseminate ng maayos.
1: Oo, yun naman kasi talaga.
0: Kasi minsan, nakakalungkot yung... Bigla mong naalala, baka meron ng flu vaccine. Pagpunta mo sa barangay, nagtanong ka, naubos na po. Ba't hindi namin alaman? Hindi, kasi ganito yan. Ganito po yan. Yung paliwanag dyan, napaka-practical na paliwanag. Kung nung nag-aaral pa tayo sa elementary, merong tinatawag na favoritism ang mga teacher. Diba?
1: Yes.
0: Dito po sa barangay, meron ding favoritism. Yan.
1: Kaya nakakakuha ng 100% na grade.
0: Yes. 100% ang ang resibe. Sana naman.
1: Opo.
0: Di ba maging fair yung mga
1: oo.
0: Mga nasa barangay natin? Kasi pare-parehas lang naman tayo eh.
1: So, kasi pera yan ng mga tao.
0: Yes, wag namang taxpayers may pinapaboran na kayo na, di ba? May pinapaboran kaibigan, si ganito. Ayan kasi si Ate Nelly, hindi man lang mag-smile yan, hindi natin ano nang, hindi, bali magkaplon na lang siya. Pag natuto na siya mag-smile, yan. Bigyan natin siya ng flu vaccine, maski expired na. Ay,
1: pati si Muntumawa, bawal yun, bawal yun. Hmm?
0: Maski expired na, para mag-expire na rin siya. Ah, aba! Nako, aba!
1: Wag naman.
0: Wag naman.
1: Ini-enjoy pa yung buhay.
0: Walang ganyanan. Kasi ayaw mo rin namang tusukan ka na expired na flu vaccine.
1: Ay, nako.
0: Yan. Tsaka, itong paalala na ito, hindi ito yung kuno-kunwari lang. Okay? Kasi buhay ang katapat dito. Eh. Buhay ang katapat dito. Eh. Kailangan malakas ang ating pangangatawan.
1: Yeah.
0: The, kung katulad ng ano, yung mother ko, andyan sa amin mama ko, she will be 99 this year. Lalakad pa.
1: Oo, malakas pa.
0: Lalakad pa. Very clear ang isip. Basta maghapon yan, mamita and Ate Nelly. Kung hindi ang hawak niyan, yung word search, yung printed na parang libro, di ba? May nakalista yung mga words. Yung unang word, hanapin niya yan. Lilinyahan niya. Tapos, chichikan niya. Next.
1: Ang galing.
0: Oo. Tapos, ang dali niya matapos niyan. Yung parang libro.
1: Oo.
0: Kaya, tas matandain pa.
1: Oo. Siyempre, minsan, sharpen yung mind niya kasi araw-araw na e-exercise.
0: Hindi lang yun. Nung, di, madaling maubos. There was a time kami ng sister ko, bibili siya sa Manila, bibili rin ako dito sa Legazpi. So, mga bookstores yan, di ba? Doon sa tag dito. Merong isang shelf yan na parang recreational na ano. Di, kuha ako, kuha. Pagdating sa kanya, nakita niya yung cover, tapos na ako dyan. Patay! Hindi niya nagagalawin yun, tapos na siya dun eh.
1: Siyempre, tapos na. Di,
0: sabi ko sa kanya, Mama, ang gamitin mo lapis na panglinya o pang ano, pang marka.
1: Burahin na lang.
0: Para buburahin na lang. Ayaw. Ballpen ang ginagamit.
1: Parang dinadaya niya sarili niya.
0: Tsaka pag nilapis, may mark na yun, di ba? Maski anong bura mo, may, di ba? Parang din.
1: Tsaka alam niya, tapos niya na yun eh.
0: Yes. Cover pa lang. Wala natin pag-usapan dyan. Ngayon, ang alternate niya nilalaro, Wordscapes sa tablet. Iyon, ano yon? Hindi ka makapunta sa next level pag hindi mo natapos.
1: Yung isa.
0: Yung nilalaro mo.
1: Parang level siya, ano?
0: Para siyang crossword ang arrangement niya, pero hindi siya crossword because you will form words out of the letters na given.
1: Okay, oo.
0: Eh, umaabot na siya sa 12 letters word. 12 letter words, mamita.
1: Wow.
0: Ang nakakatuwa nito, pag hindi niya na nasasagot,
1: Kuha siya ng dictionary.
0: Hindi. Ano? Hindi mo pwedeng, hindi mo mahanap si dictionary. Kasi hindi mo alam kung anong first letter eh. Screenshot ng kapatid ko, ipapadala sa akin. Manoy ang sagot dito ha? Pwede ako ng problema.
1: Name.
0: Pero very challenging, So, advice doon sa mga ano, this is out of the bakuna. Ito bakuna sa utak ito. Para hindi mag-deteriorate kasi kailangan natin active ang ating isip.
1: Yes.
0: Para hindi tayo magka-demensya.
1: Actually, ang sinasabi nga nila, kapag may kausap kang elderlies, pakwentuhin mo ng pakwentuhin. Kasi di ba ang mga elderlies naman talaga, siyempre, nagnanarate siya ng mga past nila.
0: Yes.
1: Pero nakakatulong yan na nai-improve yung pag-ano ng brain.
0: And yung memory.
1: So, pag yung iba kasi, ulit-ulit, yan na naman ang kwento. Hayaan nyo lang po, tulong nyo na yun sa mga elderlies para hindi magkaroon ng dementia. Yun. Tulong nyo na yun. Kasi darating din kayo dyan.
0: Baka hindi kayo dumating dyan, di ba? Hindi ka nakakasiguro, di ba?
1: We do not
0: You never know. Kaya tulad kay Mamita Sweet, abot pa itong mga 120.
1: Wow!
0: 120 years old and in love. Ha? Talaga. Always, ha?
1: Fresh na every day. Ay, nako.
0: Si Ate Nelly, abot pa ng mga 115 and a half.
2: Ini-up mo yan.
0: May and a half pa eh.
1: Si ko yung Danny, 150.
0: Yeah, enough. Hindi enough. Okay? So, yan ang dapat nating, isa po yan ang dapat alagaan sa mga elderlies. Yung function ng brain.
1: Oo.
0: Kaya sabi nga po ni Ate Nelly kanina, okay lang na kwento siya ng kwento, maski pa ulit-ulit. Because that tells you na nag-function pang memory niya.
1: Yes, oo.
0: Gumagana pa ang memorya. Okay? Hindi po ako gumagano sa tenga ko na ibig sabihin si Raulo yung, ha? Gusto, gumagana ang memorya. Okay? Kasi, isa yan sa, kumbaga, pagka yung kasama nating elderly, yung hindi na nakikipag-usap.
1: Mahirap yun.
0: Tapos, magsalita man kapiranggot na lang. Ibig sabihin, hindi na po normal na ano yun, na indicators yun. Kasi, bilang tao, dapat communicative tayo eh. Ang mahirap niyan, yung tinatanong mo, hindi sumasagot sa'yo. Tapos sumagot man, iba ang sagot.
1: Ibang narinig kasi.
0: Or, merong cases naman na pag sinatanong mo, hindi sumasagot. Yung pala, hindi na nakakarinig.
1: Yun na nga.
0: Diba?
1: Oo.
0: Ano ang indicator na yung kasama mong may elderly, hindi na nakakarinig o hirap na makinig? Pag merong kang sinabi, hindi siya sumagot, lakasan mo yung boses mo.
1: Galit.
0: Hindi pa rin siya sasagot, lapit ka sa kanya.
1: Bulong.
0: The same, kung ang tanong mo, pag hindi siya sumagot, ibig sabihin may problema na sa pandinig. Or may mga iba naman, medyo mahina na pandinig, basta magkaharap kayo, nag-uusap, nagli-lip read. May auntie ako na magaling dyan eh. Mahina na pandinig niya. Pero basta nagsalita ka, titinan ka niya, makukuha niya kung ano sinasabi mo. Lip reading naman, ibang ano yan.
1: Okay, pero kailangan so, yun.
0: Opo, basta yan pa, paalala, may mga kasama kayong elderlies, lagi nyo pong kausapin. Hayaan nyo nang paulit-ulit yung kinikwento niya. Ayan, si lolo mo, ayan. Yan, si auntie mo, ayan, sige lang. At least nag-function pa. Pero pag sinabing, yan, nung ikaw 70 years old ka na, pero 50 ka pala ngayon, di ba? Sinabi niya, nung 70 years old ka na, delikado na yan. Ha? Nasa ano na yan? Time machine. Huwag tayo mag-ano dyan. Hayaan na natin yan. Ito pong mga paalala doon sa mga binanggit nating bakuna. Okay? Sabi po, lahat ito ay libre actually. Kaya mayroon mga bakuna na kasabi, di ba? Selected lang na medical facilities libre. Pero mayroon namang mga bakuna na libre sa lahat. Sa seniors, okay? So, libre sa mga sentro ng kalusugan ayon sa batas para sa mga senior citizens. Okay?
1: So, ayan na, isinabatas na pati. Oh, yes, kaya wala nang ano, wala nang dahilan para hindi ma-avail ng mga seniors.
0: Ang dahilan na lang para hindi ka maka-avail pag hindi ka kilala nung nasa barangay. Ayaw kang... Kaya Ate Nelly, mag-smile kapag nasa barangay ka para maabisuhan ka.
1: Oo. Ang mahirap kasi talaga, yung iba, parang katulad ko rin, actually pagkakamali ko kasi, yun nga, parang wala akong time pumunta ng barangay, hindi ako interesado kasi feeling healthy, pero mas mainam na po na from time to time, mag-visit tayo.
0: Yes.
1: Kasi makibalita lang. Kasi makakatulong yun sa ating mga kalusugan. Kasi pag nagkasakit tayo, tayo din ang magsasuffer. Apektado ang ating mga pamilya, yung makasama sa bahay. So, pinakamainam. At saka para ma-avail natin itong mga benefits na to.
0: Yes, this is government. Yes, health benefits ng gobyerno. Funded.
1: Yes, funded ng gobyerno. So, i-avail po natin ito.
0: Okay. Kailangan po. Kailangan natin itong ano. Kasi... Kaya nga ito pinrograma ng gobyerno para sa tapos para bang iniinsulto natin yung programa ng gobyerno kung hindi natin ito i-avail.
1: At saka dinideprive mo ang sarili mo.
0: Correct. You are depriving yourself
1: of health benefits.
0: Yes, itong services na to. Yes. Health services, yes. Oo. Pero sana nga kasi na-observe ko sa aming ano lugar hindi very active yung senior citizens association. Hindi very active. So kung sana maging aktibo yung asosasyon ng mga senior citizens sa mga communities, malaking maitutulong ng senior citizens sa community.
1: Oo.
0: Well, number one, because of experience. Ba? Tapos, pag seniors nang nagsalita, medyo may ano yan eh, may dating.
1: May dating.
0: Diba?
1: Kasi kaya, naranasan eh.
0: Pakikinggan ng mga nakababata yan. Oh, and of course, yung mga official sa barangay. So, sana, gawing active ang senior citizens association sa bawat barangay. So, para, for all you know, yung mga kinakaharap nyong problema sa barangay, yung mga senior citizens ang makukunan nyo ng tamang sagot dyan. Solusyon. Diba? So, yan po, ha? Isa yan sa paalala. Ang pangalawang paalala po, siguraduhin sabihin sa doktor. Okay? Pag merong masamang pakiramdam na ikaw ay may diabetes, halimbawa. So, sabihin mo kasi, meron kasing pangyayari niya na siguro sa dami ng pasyente rin ng doktor, sabi nga, tao din lang yan. Hindi na, halimbawa, may ikonsulta kang sakit o nararamdaman. Yung nakalimutan niya bang tanungin ka, mamita, bukod po dito, meron ba kayong history ng kung ano? Diabetic ka ba? O may sakit ka ba sa puso?
2: Sa puso, sa
0: pulmon niya. O okay ba ang lungs mo? Kailan ka ba huling nagpa-laboratory? Ano bang resulta, di ba? Kasi importante medical history. Para bago magbigay ng reseta yung doktor, alam niya yung buong background mo. Kasi baka yung ibibigay niyang gamot sa iyo, may contraindication dun sa iniinom mong gamot. Ba? So, yan po ang importante na i-inform natin yung doktor pag tayo ay magpapakonsulta. Kung gusto mo, unahan mo ng doktor. Dok, ako po, diabetic. Para ano na, alam niya, meron po akong sakit sa puso. Weak lungs po ako. Meron po akong gout. Meron na po akong demensya. Sabi ng doktor siguro.
1: Buti na alala mo kung magpa-doktor.
0: Pagkasabihin siyo, madam, baka mas kailangan nyo dun sa katabing facility. Hindi na po hospital ang kailangan nyo dun sa katabi.
2: Hindi mo na ako solo.
0: Pero may mini-maintain mo ano, Ate Nelio, ay mamita yung ano mo, mga opo, records opo ng check-up. Kasi importante yung, yun.
2: Pagpa-check-up po baga last year na May, yung unang-una kong pagpunta. Kasama ko si Empresiasman tapos si Erin Yos. Kailan ka last na nagpa-check-up
0: hospital?
2: Sabi ko, 1995. Sabi ng doktor, ha?
0: Mabuti hindi hinimata yung doktor.
2: Kasi, pa-check-up sana talaga. Yung sa ospital, sabi ko, Lord, hindi dapat ako mag-stay sa ospital. Ayoko.
0: Ayan.
2: Yung 1995 kasi, yung pag-ano niya.
0: Mamita, pag hindi ka nagpa-regular check-up, malamang mangyayari, mag-stay ka sa ospital.
2: Yung ano, yung may mga ano ba sa teacher na bago-baga-baga, ano ba, general.
0: Requirements, pag requirements.
2: Na ospital.
0: Oh, yun nga. Po. Kasi, importante sa atin, ha? Sa atin, lalo na sa atin, na regularly, at least twice a year. Okay?
2: Nanagapat siya.
0: Yes, yung normal na laboratory, sa dugo. Yung complete blood chem na yan, yung mga, kasi dyan natin malalaman kung ano ang kailangan nating bigyan ng pansin sa katawan natin.
2: High blood.
0: High blood. Ang common, di ba? Common, very common. Because of lifestyle, diabetes yun. And heart-related.
2: Ako noon, may asthma. Na ano siya, 1983. So, mainit mabaga noon na grumduman yung 1983. Grabe man na ain. Mas mainit pa dito.
0: Pero anong... Ngayon? Hindi nagtagal siya. Doon lang, during the time.
2: Oh, during the time na 1983.
0: After that, wala na.
2: Wala na.
0: Ah.
2: Ay, grabe. Hindi ako
1: season pala yun dahil sa heat.
0: Hindi. Di ba that time also pumutok ang ano? Tama ba yon? It was that year na pumutok ang... Parang kasi pumisngak ang mayon.
1: Nasa Manila ako nito. Oo,
2: 90, wala ako dito. Ano yan? After 7 years ang mayon. Basta ito, ang grabe. Mas mainit pa dito ngayon. Noon, 1983.
0: Wala ako dito.
1: Wala din ako dito eh.
2: 1983. Grabe. Hindi ako makahiga, hindi ako makaan. Grabing ano sa...
0: Na, that's why na grabing effect sa lungs nyo.
1: Dahil sa asphalt, mamita?
2: Hindi man, sa ano, sa init. Hindi, oh. Hindi man ang vulkan, sa init.
0: No. 1983. Hindi ko, wala akong recollection yan. Wala ako dito noon.
1: Wala din ako dito.
2: Nakamamatay ng brother kong April 1, ne, mga April 16, na ganun. Ang grabe ang init. Grabe.
0: Summer talaga. Summer.
2: Summer. Okay. Summer na summer. Mas mainit pa ngayon.
0: Kesa ngayon.
2: Kesa ngayon. Oh. Noon.
0: Oh. Eh kung ngayon, ang heat index natin, according to, nasa 44
2: degrees. Ay, oh,
0: 44. Part sa 44, grabe. Heat index. Hindi yan yung tunay na temperature.
2: Hindi yun.
0: Magkakasama na yan yung init sa semento, sa mga building, na kung ano-ano.
1: Kasi
0: yan yan.
1: Sa bahay, yung kwarto nila, Rochelle, meron silang thermometer talagang nagaano na.
0: Okay.
1: Kaya pag ganyan, 31, sabi niya, oh, 31 ang init. Tapos medyo okay pa. Pero pagdating ng 33, talagang ano na siya. So, lipat na ka dun sa balkon. Medyo malamig. Kasi ang inisip namin si Bibi Love. Kasi grabe magpawis ang bata. So, kaya ako talagang dun ako sa kusina.
0: Tsaka basta ganyan, yung mga babies, huwag binabalot sa damit na minsan di pranela pa ginagamit. Hindi, lalong mainit sa katawan.
1: Mga cotton talaga.
0: Well, of course, noon kasi, I remember, dapat balikan muna natin si Don Ramon. Ayan ang na-remember ko. Oh. So, Don Ramon, balik muna kami sa'yo. Don Ramon, take charge. Babalik po kami.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
3: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
2: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
3: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
2: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 AM hanggang 3 PM. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
3: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan ito.
2: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
3: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
2: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
3: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, komo na yan sa init.
2: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at pratilihing malinis ang katawan.
3: Panglima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
2: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
3: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
2: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
4: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!

0: Okay. So, yan ang tunay na mga paalala na dapat nating tandaan. At sabi nga po, dagdag na paalala, bakit dapat nating sabihin sa doktor na tayo ay may ibang karamdaman? Okay? Para nga malaman ng doktor kung ano ang mga dapat na ibigay sa iyong gamot na reseta. Kaya sabi, kung ikaw ay may ibang karamdaman, mas prioridad ka, ha? Mas priority ka at kailangan lahat ng nabanggit na mga bakuna. Dapat malaman niya ng doktor. Hindi naman kasi pwedeng sabihin ng doktor na, Lola, total may edad ka na. Ako, sa akin na lang yung bakuna mo. Sa paludon, taka ngayon. Okay, at ito, napakahalagang paalala po. Huwag daw po magpabakuna kung may lagnat o matinding sakit. Okay? Kasi hindi natin malalaman yung magiging reaksyon ng katawan natin doon sa bakuna. Okay? Maghintay na gumaling muna. Yan ang bilin. Ha? Huwag magpabakuna kung may lagnat o matinding sakit.
1: Okay. Actually, naalala ko noon, magpapa-flu vaccine sana ako.
0: Okay.
1: Kasi nandun ako sa bayan, sa Bacacay.
0: Okay.
1: Tapos, di galing ako sa munisipyo, nagbayad ako ng tax yata noon.
0: Okay.
1: So, daan ako dun sa...
0: Health, ano?
1: Oo, sa RHU.
0: Regional, okay. Yeah, okay.
1: Pagdating doon, na-found out na...
0: May lagnat ka?
1: Wala, mataas yung aking BP.
0: Ah, okay.
1: Tapos, di naghintay-hintay ako. Eh, nataon, sabi niya, ma'am, may baong ka po bang pang maintenance niyo? Sabi ko, ma'am, wala eh. Tapos di, hanggang naghintay-hintay ako, ang daming pasyente ng mga seniors din. Na sabi ko, nako, eh pag, ano nga ako, sa dulo na ako, tapos kung yung panguunahin, aabutin ako ng siyam-siyam. Tapos sabi ko, ma'am, may ano po ba nito? May bakuna sa barangay namin. Sabi niya, meron po. O sige ma'am, doon na lang po ako. Hanggang sa nakakaligtaan ko na naman. Yun. Kaya minsan, mahirap ang talagang hindi intentional. Diba? Parang dumaan ako doon. Dahil
0: galing baka sakali lang. Baka sakali.
1: O, eh nataon na, hindi pwede. Mataas yung BP ko. So, yun yung dahilan na namiss ko yung flu vaccine. Yeah. Yun.
0: Eh hindi, ano pa naman yan, hindi naman araw-araw meron.
1: Yes, oo.
0: Yung stock
1: kaya,
0: niyan.
1: Dapat intentional talaga.
0: Oh, na talagang maghapon ka man o ano basta, kailangan mabakunahan ka.
1: Yes.
0: Ang problema, Ate Nelly, habang naghihintay ka, pataas ng pataas yung BP mo.
1: Kasi nga, pataas ng pataas yung init. Kasi duman ako doon ng mga 10, di syempre.
0: Tapos nakukonsumi, nakukonsumi ka na.
1: Nakapilang elderlies din. O, yun. Talagang tataas yung BP ko.
0: Ah, yeah. Nakukonsumi ka na. Tapos nagugutom ka pa. Wala kang baong Skyflakes.
1: Kaya, yun. So, pag kayo po ay talagang nag-decide na magpabakuna, intentional. Maaga, para hindi kayo abutin ng init ng araw, lalo na sa panahon ngayon.
0: Tapos, kung meron kang maintenance na iniinom, huwag kalimutan bago pumunta ng health unit na yan, kung ano man yan. Dahil, katulad yan, nakalimutan mong uminom ng maintenance mo sa blood pressure. Diba? Pagpunta mo, mainit, naglakad ka pa, nainis ka, ang konsumido ka.
1: Lalong tumas
0: yung BP mo, 400 over 200. Ha? Yung ugat mo sa leeg, talagang para ng mga braso kalaki. Yan.
1: So, ingatan natin at tulungan ang sarili. Yun ang pinaka.
0: Yes. So, yan po ha. Paalala ulit. Paalala. Ha? Itong mga nabanggit naming bakuna, yung unang lima, kailangan po yun. Ha? I-recap natin. I-recap natin, ha?
1: Yan. Oo.
0: Kaya nakalimutan eh.
1: Oo.
0: Okay. Bakuna sa trangkaso.
1: Ayun. Flu vaccine.
0: Flu vaccine. Bakuna sa pulmonya.
1: Okay.
0: Bakuna sa tetano o diphtheria. Bakuna sa shingles.
1: Okay?
0: Or kolibra. At bakuna contra COVID. Yung COVID-19, although ang base is COVID-19.
1: Oh, ngayon may COVID-19.
0: Pero marami na pong variant yan.
1: Oh.
0: May mga kung mga subscript na letter mm-hmm. and number mm-hmm. na alphanumeric na ano na hindi na maintindihan.
1: Mm-hmm. Eh yung paparating na sabihan ta virus, ano yun?
0: Meron na naman yun. Mm. Pero hindi naman ano pa lang yun eh.
1: Nasa Argentina isolated pa lang daw.
0: Oh, isolated oh. Ano pa lang yun eh.
1: Mm-hmm. Pero
0: hindi natin alam baka variant din yan na naman.
1: Oh, oh.
0: Kasi virus eh. Mm. Di ba? So whatever, basta sana hindi na makarating dito.
1: Oh, oh. Huwag nang lumipad from Argentina to the Philippines. Higpitan, nasa Argentina daw.
0: Higpitan ang ano, ang paglakbay ng mga affected na. Pero may mga Filipino crew. Doon sa
1: mga seaman.
0: Yeah.
1: Hindi mo maiiwasan 'yun kasi siyempre yung mga pag ano nila.
0: At ang nag-aasikaso sa mga turista, siyempre yung crew, di ba? Hindi mo maiiwasan yung contact mo with, you know. Although naka-isolate yan, paano magdadala ka ng pagkain diyan,
1: yes,
0: di ba?
1: So,
0: hindi naman nahuhulog sa bubungan, galing sa bubong yung pagkain, ng mana. Di ba?
1: Okay.
0: Okay. So, yan po ang lima na kailangan na bakuna. Ito naman po, kung kinakailangan lang. Excuse me. Tatlo po ito sa hepatitis B, measles or tigdas, at yung
1: respiratory
0: syncytial virus or RSV. Itong RSV po, specifically, para sa senior citizens. Mm-hmm. 60 years old and above. Okay? Para maiwasan daw ang matinding ubo at hika. Kasi naalala ko ito. Kung matatandaan nyo, yung mga lagnat-lagnat natin noon, mga trangka-trangkaso, di ba? Saglit lang, okay na eh. Pero ngayon yung ubo ang lupit. Ang tindi ng ubo ngayon, dalawang linggo, isang buwan, dalawang buwan.
1: Totoo.
0: Ang tagal.
1: Kasi nga, naano ko yan doon sa apo ko, di sila, sabay pati kong ubuhin at lagnatin.
0: Hawa-hawa.
1: Pero, yun nga, pasalamat ko, ako yung elderly sa bahay, ako yung hindi umuubo.
0: Ah, kasi pambata lang yun. Pambata lang.
1: Tapos, sabi ko, ano ba yan? Yung dating ayaw mag-antibiotic, nag-antibiotic na.
0: Mm-hmm.
1: Tapos sabi ko, di, ino-observan ko, samantalang ka ako noon, magkasakit ka, di ba? Ang lagnat nga, mga tatlong araw, pagaling ka
0: na
1: eh.
0: Oh, wala na yan. Diba? Trangkaso yung sinasabi mo, Ate Nelly.
1: Pero ngayon sabi ko, ha? 2 weeks na?
0: Oh, ganun. Opo, ganun ngayon mga sakit, matatagal.
1: Matitindi ang mga virus, ano?
0: Tsaka ang daling makahawa, yun ang isang na-observe ko.
1: Mm.
0: Pag medyo napasama ka sa grupo na medyo may inubo, na hindi marunong magtakip ng bibig, pag umuubo, pag bumahin, ay, maya-maya nangangati na ilong mo. Tapos lalamunan, ayan, agapan mo na yan, huwag mo nang hintayin na mag full blown.
1: Ako may sikreto kasi ako eh.
0: Okay.
1: May sikretong health
0: secret. Pag sinabi mo sa amin, hindi na sikreto. Pero sige, sabihin mo na. Ayan.
1: Hindi ko sasabihin. Ano lang pa ito? Simpleng self, ano ko to? Yung sa medicine, ano?
0: Okay.
1: Yung honey.
0: Honey.
1: Tapos yung lemon.
0: Lemon.
1: Iaano ko, ibababad ko siya. Tapos may luya. Oo. Yan, umiinom ako nun. Isang
0: honey, lemon, and ginger.
1: Ginger.
0: Walang garlic.
1: May, minsan may garlic. Inaano ko siya sa ano, mainit na tubig. Binababad ko. Tapos yun ang aking inom morning and evening. Masarap na ang tulog ko. Tapos talagang ramdam ko yung paglakas ng aking
0: ginhawa.
1: System. Opo. So, yun yung aking sikreto.
0: Okay.
1: Na
0: ngayon hindi na. Ngayon hindi na sikreto.
1: Ayan, ibinulgar ko na.
0: Ayan na.
1: Pero ano po yun sa akin? Talagang hiyang. So hindi ko po alam kung magiging hiyang sa iba. Sa kasi honey. Alam ko na ang honey is very nutritious.
0: Basta plant-based, Ate Nelly. Walang problema
1: so,
0: yan.
1: Ayoko kasi umiinom ng mga synthetic talagang gamot. Hindi ako masyado sa...
0: Mga galing sa pharmaceuticals.
1: Yes, hindi ako masyadong ano sa mga gamot. Oh.
0: And by the way, nabanggit mo kanina, Ate Nelly, yung mga hindi nag-antibiotics na ngayon. Sabi mo kanina. Ito lang. Gusto ko lang bigyan ng punto. Yung antibiotics po, unang-una, hindi yan nabibili ng walang reseta. Although meron mga medyo maluwag na pharmacist na lalo pag medyo nakita nilang may karamdaman ka na talaga, bibigyan ka nila ng hinihingi mong gamot na nabanggit mo dahil yun ang inuunan ng kapitbahay mo.
1: Yes.
0: Diba? So, wag po tayong gaya-gaya. Mahirap yan. Mahirap po yan.
1: Kasi so, yung adverse effect nga.
0: Yes, yes. So, ang kailangan talaga, kung iinom tayo, kailangan tayong uminom ng antibiotics, galing po ang reseta sa doktor.
1: Yes.
0: Wag yung gaya-gaya. Mabigat yan, merong may kasama ka sa bahay. Ang antibiotics is for 7 days. Okay? Ngayon, after 3 days or 4 days, gumaling na siya. So, hindi niya na inubos.
1: Oh, hininto na.
0: Hindi may naiwan ngayon na gamot. Ikaw ngayon nagkaubo.
1: Ito may bahay, may ano pa dito. Inom. Totoo. Practice natin yan. Oo, sa totoo
0: ganun.
1: Practice natin yan. Huwag nating i-deny. Oo.
0: Isang dahilan dyan ganito. Pagbili mo ng antibiotics, kulang yung pera mo for yung 7 days na supply, di ba? So, kalahati lang ang budget mo. Imbis sa 21, 15 lang siguro binili mo.
2: O, labing, na, diba? Hanggang na lang dyan. Oh.
1: Na gumaling na, hindi na
0: hindi
1: bumili.
0: Mo pa nauubos, gumaling ka na. Di, hindi na. Wala na. Ang sikreto po dyan ganito, bakit ganun? Para mamatay yung kung anumang mikrobyo ang naging dahilan dyan sa naramdaman mo. Kung hindi mo inubos yung gamot na yon, hindi siya totally namatay. Dormant lang yon nung naiwan. Eto na naman. Pag mahina na yung immune system mo, resistensya, atakihin ka na naman. Yung naiwan na gamot, meron pa. Pabalik-balik yan.
1: Totoo
0: hanggang
1: yan.
0: Ang mangyari po, maging resistant na dun sa gamot na yon, yung kung ano na yon. So, mas matindi na ang next na irereseta sa iyo. So, yun po ha. Salamat. Kaya pag sinabi ng doktor na 21 capsules ang iinumin mo, maski maganda na pakiramdam mo, ubusin mo yan. Kasi ang tinatarget niyan, yung dahilan kung bakit ka nagkaroon ng ganong karamdaman. Okay? Ngayon, kung hindi tayo titigil sa kasasalita dito, magagalit sa atin si Don Ramon dahil ang susunod na kabanata ay malapit na. So, balikan natin si Don Ramon sa panghuli nating awitin. Don Ramon!

0: nga ulit yung title ng kanta mo, Mita.
1: This world is not my home.
2: Wow. This world is not my home. Yan. Katuloy request ni Mamita yan. Eh.
1: Passing through.
2: Passing through lang.
1: I, only, I am only passing.
2: Garo masana pass through.
3: Drive through.
2: Drive through. Yan, yan, yan. Mga ano lang kita dyan eh. Okay? Pero bago ta, ano hon, halimbawa, just in case, halimbawa lang. Saya nga ni halimbawa ta, just in case. In caso, yan. Hindi nga ni, sige na. Itaota na kay ano? Itaota nga na kay, bigyan natin kay Mamita Sweet okay, ang ating panghuling mensahe ngayong umagang ito. Mamita, please.
1: Okay, let us pray. Heavenly Father, tunay na nagpapasalamat po kami. We praise you, we glorify your name. Na nandito po kaming tatlo, ginagamit mo para ma-extend ang iyong kalooban sa mga na makikinig dito sa D-Way, Care 104.3, O Lord. Salamat, ako nagpapasalamat lalo na Panginoon na binalik mo ang aking physical na kalakasan. Nakabalik ako dito sa D-Way. Lord, i-bless mo ang bawat isa sa amin dito. Yung mga nakinig tungkol sa aming pinag-usapan sa mga bakuna, Lord, na siguro ay nakapagpabakuna na sila, yung masa barangay, tulungan mo, Panginoon. Kaya salamat na ikaw talaga ang great doctor namin. Ano man ang aming gagawin, na ikaw pa rin ang aming kinakapitan, O Lord. Itong mga sickness na ito ay hindi wala ito sa iyo, Panginoon. But it happened because nandito pa kami sa skin namin, sa physical na ito. Kaya tulungan mo ang bawat isa na kami po ay good health. Si Atinelli, ako po, at saka si Kuya Danny, Lord. At si Moon, na lahat dito sa Care 104.3. Yes. Ikaw po ang aming tagapagligtas, ikaw ang great doctor namin. Yes. Ano man ang aming gagawin, ikaw po ang may control. Ano man ang aming gagawin throughout the day, this week, O God, ikaw pa rin ang masunod. In Jesus' name, Amen.
2: Amen.
3: Amen. Amen. Amen.
2: Yan. Thank you very much, Mamita, sa napakagandang panalangin na yan. At sana po, doon sa mga nakaantabay ngayon, katulad ng sinabi namin kanina, ay huwag pong kalimutang magdala ng pananggalang sa init dahil ako, kung wala naman kayong importanteng gagawin sa labas, dyan na lang po kayo sa bahay, lalo yung mga senior citizens. At grabe ang init ngayon. Ayan, sa labas, nakikita namin dito sa yung glass window, talagang tirik na naman ang araw.
3: Paglabas ko nga lang, napupunta po ng CR.
2: Kilabutan ka sa init. Normally, kinikilabutan ka sa lamig.
3: Sa lamig.
2: Eh ngayon po, kilabutan ka sa init.
3: Totoo.
2: Ha? Girabuhon ka sa init. Grabe. So, sige po. So, maraming salamat sa inyong pag-antabay. Kami po ang inyong nakasama. Ako po si Kuya Danny.
1: Si Mamita Sweet.
3: Ate Nelly Fulhensio.
2: And siyempre, sa technical, si Don Ramon.
1: Yes.
2: Okay. So, ingat-ingat lang po and God bless.
3: God bless everyone.
1: God bless everyone.

0: narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM.

0: Hello, hello, hello ka TNT! Welcome sa ating pong Thursday edition of TNT, your Lunch Break Cafe on air. Hindi ko nang masabing music and chatting. Nahawaan mo na ako, mga mix up mo ng mga programa. Anyway, thank you po sa pagsabay niyo muli sa amin sa ating pong pananghalian together. Dito po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At syempre pa, pinapakaba ako ng aking kasama ngayon. Kala ko hindi siya makakahabol. Buti, nakahabol. Ayan na, hello and welcome po sa ating program. Ako po si Mel.
1: At ako naman, si Elvis Ray Aison. Mm-hmm. Yes, kaya hello, hello and kumusta sa inyo mga ka-TNT at mga ka-Carians?
0: Pinakaba mo ako, ngayon ko lang nakita yung pa-station na ako. Tapos nandito ka na sa tabi ko. Ang galing.
1: Nawalan pala ako ng data sa kalagitnaan ng daan.
0: Kaya, bakit kasi? Oh, buti na lang at yes, nagka-data ka uli.
1: Sakto, pagdating ko po dito, siguro nawalan lang na signal yung isa kong SIM card. Mm-hmm. Tapos, pagdating somewhere sa kalagitnaan, sabi ko, kung hindi man ako makakaabot, magko-comment na lang.
0: Ko-comment ka ng pagkahaba-haba. Magbibigay ka ng mga iba-ibang komento mo.
1: Yes.
0: Yung iba-ibang personalidad mo, pwede. Ano, kumusta ka, Alvis? Yes. Bati ka muna sa ating mga ka-TNT.
1: Mm-hmm. Yan. Doon muna tayo sa kumusta ako.
0: Oh, sige.
1: Pagod? Joke lang. Pero ang init. Init sa labas. Yan.
0: Sobra.
1: Tapos, shout out sa mga TNT natin nakikinig ngayon. Kahit siguro sila ay abala sa mga sandaling ito. And syempre, batiin natin yung mga nakikinig sa atin. Whether sila ay nakatutok sa mga sa kanya-kanyang PM radios or sa mga ka-TNT natin na nakatutok sa ating Facebook Live.
0: Yes!
1: Yes, na nakapaskil na po. Pwede nyo po yung i-share at i-send sa inyong mga friends and loved ones.
0: And mag-comment din sila, Alvis.
1: Yes,
0: diba?
1: Yes. Oo, and syempre, pwede din po kayo mag-comment dun sa ating tanong ni Tol na
0: ayan.
1: Nakapost
0: na din. Paano mo gustong makita ang Philippines after 10 years? Ba, di ba masyadong matagal na yung 10 years?
1: Pwede din naman next year. De joke lang.
0: Kasi nga, ang pag-uusapan po natin later sa ating talakayan with Pastor Mike na suki natin every Thursday ay patungkol sa mental health naman na epekto sa ating mental health na mga nangyayari sa ating gobyerno. Ikaw ba, Alvis, nakakatulog ka pa?
1: Yes, nakakatulog pa naman ako. May mga there are times na siguro pag medyo nakikita kong, kasi nung una medyo invested.
0: Nonchalant, diba?
1: Invested pa tayo sa mga nangyayari. Pero siguro medyo na

0: pagod.
1: Pagod ka yeah. na.
0: Or na-burn out ka sa mga kaganapan
1: oh,
0: ng
1: atin. Yes.
0: Though hindi naman natin, hindi naman tayo magdedwell dun sa mga very details ng oh, nangyayari.
1: Naman.
0: But
1: oh,
0: rather,
1: naman.
0: Sa effect ng isang, nung mga nangyayari sa mental health natin. Mm. natin. So, para sa akin is, ang naging ano niya, ang isa sa naging effect niya is, yun niya, parang na-burn out ka.
1: Oo, parang ako din. Parang dumating ako sa point na ano na, give up na ako. Bala na si Lord. Parang ganon.
0: Yes, yes. And I think, parang inano din ako noon. Isang, sometimes, kasi minsan pag napapagod tayo or nababurnout, parang yun nga din, parang ano lang tayo, I rest my case.
1: Yes,
0: parang
1: yes.
0: ganon na lang. Pero, may wisdom din na shinare si Lord na if pagod ka na, parang continue to ano to pray kahit yeah. na kahit na may mga ganong situations no, kasi I think majority sa atin na mga ano tawag dito
1: Pilipino mamamayan
0: Pilipino majority sa atin is
1: bakit
0: nakakalimutan
1: mo ang pagiging problema, Pilipino
0: nakikita yung mga problema nakikita yung mga parang ano pointing fingers kasi kasi ganito, ganyan, blah blah blah. Pero madalas sa ating mga Filipino, especially sa mga believers, no, is that we don't put, kumbaga hindi natin binababad or minamarinade ang ating mga ang ating
1: ganon.
0: Mga leaders sa pananalangin. Parang ano na lang, parang parang some of us umabot na dun sa point ng acceptance or parang o, oh, diba, nakikita nyo na yung mga, parang may mga ganun. Pero, yung wisdom ni Lord is that, diba sinabihan din tayo na, ipag-pray natin
1: yes.
0: yung mga leaders natin. Whether sila yung nasa preference natin, whether sila yung binoto natin or hindi, kailangan,
1: ipag-pray pa rin.
0: Imarinate
1: sa prayer.
0: Sa panalangin.
1: Which is, yan naman talaga ang pinaka-the best natin na pwedeng gawin. Di ba, Alvis?
0: Yes.
1: Kesa magbatikos tayo ng magbatikos, di ba, kesa mag...
0: reklamo.
1: Or magreklamo, o wala na lang tayong gagawin, parang tinanggap na lang natin ang mga nangyayari, ay meron pa rin tayong magagawa.
0: Yes.
1: Di ba?
0: Oo.
1: The
0: yes.
1: fact na aware tayo sa mga nangyayari, meron pa rin tayong pwedeng gawin. Hindi sa paraan na maingay o sa paraan na magulo, di ba? Which is ginagawa ng iba.
0: Yes.
1: But we have a way to show yung ating pagkadisgusto kay Lord. Kay Lord natin siya isusumbong, di ba?
0: Yes.
1: Kasi
0: yes.
1: sa kanya may magagawa. May magagawa siya sa mga nangyayari sa ating bansa. Yun,
0: And then, I also remember, there was this one instance na naging trending din yung parang nationwide na rally.
1: Yeah.
0: Yan. Tapos, naalala ko noon, ako yung Sunday school
1: teacher
0: during that time. And then, na-share ko din sa aming congregation. Parang ganado kang sumabak sa mga ganong klaseng events. Pero, napag-pray mo na ba?
1: Oo.
0: Yung
1: mga
0: leaders. Kasi 'di ba, tayo some of us are willing to go there pero napag-pray mo na ba yung leader mo? So, parang ano din siya, it's a sobering moment, not just sa mga ano, sa mga dun sa congregation namin, but also sa akin as well. Ganadong-ganado tayo magpaka-keyboard warrior in some instances. Kasi di ba yung iba, nag-voice out tayo
1: yes.
0: na ano natin.
1: And feeling natin, Alvis, nagiging makabayan tayo when we join yung mga ganong rally.
0: Mm-hmm.
1: Di ba yung mga tumataas pa ng kamay, mga ganon.
0: Pero yun nga po, is that na-realize ko na I don't pray for the leaders as much as I complain.
1: Yeah,
0: parang mas madami pa yung aking
1: complaints.
0: Parang mas marami pa yung mga moments na,
1: Oo nga.
0: Kesa sa pinag-pray talaga yung mga leaders.
1: Yeah, so ikaw kaibigan ka-TNT, ano ba ang iyong saloobin patungkol sa mga nangyayari sa ating bansa? Especially doon sa tanong ni Tol mamaya, paano mo gustong makita ang Pilipinas after 10 years. Yes. Oo. May pag-asa pa ba ang ating bayang Pilipinas sa palagay mo?
0: Mm-hmm.
1: Oo. Alam mo ba, dumating ako sa point na hindi na ako nakikinig or nanonood ng balita.
0: Ooh.
1: Dahil parang, oo, parang napagod na rin ako.
0: Mm-hmm.
1: O yung mental health ko. Parang gusto niya nang mag-rest lang sa mga issue na nangyayari sa ating bansa.
0: Mm-hmm.
1: Ikaw ba, everyday ka na kikinig or nanonood ng balita?
0: Ano lang, majority ng mga news na nababasa ko is mostly on Facebook.
1: Mm-mm.
0: So pero syempre pag ganyan is ina-assess. Parang parang kailangan mo muna magkuha ng mga reference. Pag interesting yung balita para sa akin,
1: mm-mm,
0: yan.
1: Mm-mm,
0: yan, double check ko yan. Pero pag ano, hindi naman ganyan ka-interesting for me,
1: uh-uh,
0: is ano lang din, scroll past. Pero minsan pag nanonood si na mama ng balita,
1: mm-mm,
0: yan doon ko na catch up. And you know me, minsan hindi ko na makokontrol ang mga facial reactions.
1: Can't deny what's inside.
0: Pag nanonood ako ng ng balita, may mga facial reaction talaga akong parang
1: sample.
0: Parang hindi ko na ano na pipigilan. Yan.
1: Sige daw, sample ng reaction mo.
0: Joke lang. Di naman makikita na ako nakikinig sa radyo.
1: Oo nga. Anyway.
0: Pero yes, di ba nawi-witness nyo yun pag minsan na ano, kahit wala akong kasama, ang mukha ko minsan.
1: May sinasabi.
0: Oo, oh, may mga sinasabi.
1: Mukha lang, may sinasabi na. O, di ba? But anyway, yan, maganda pag-usapan to kasi nga recently, di ba, marami mm-hmm na naman ang mga nangyari sa ating gobyerno, lalong-lalo na sa Senado,
0: mm-hmm,
1: na until now ay hindi pa rin siya umuusad,
0: mm-hmm,
1: at tuloy-tuloy ang mga issue na naririnig natin, na witness natin sa ating bansang Pilipinas. Ikaw ba, isang kagaya namin na parang ayaw na lang makinig, manood, mm-hmm, ng mga balita. At ano ang saloobin niyo patungkol doon sa ating pag-uusapan later, ano?
0: Mm-hmm.
1: Okay.
0: And I think hindi lang siya limited sa ano no, sa mga news related sa government, but mm-hmm also sa mga nangyayari sa mundo altogether.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Like yung mga nangyayaring incidents, ang past na nakita ko is isang murder, yeah, passing tabi sa mga ano, yung
1: mm-mm,
0: isang
1: mm-mm
0: case na dalawang bata yung suspects ng isang ooh murder case.
1: Pabata so, ng pabata, yes, mga nakaka-commit ng crime.
0: Mm-hmm.
1: Tama.
0: So mm-hmm may mga ganong ano, may mga ganong cases na parang I think hindi man very evident yung effect sa atin, pero mm-mm parang kahit papaano meron siyang impact sa atin.
1: Yeah.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. So hindi lang siya limited sa government or sa ano sa
1: Pilipinas.
0: Mga sa Pilipinas, mm-hmm, but I think news in general.
1: Oo, oo, mm-hmm, nakakagulat,
0: yes,
1: 'di ba? Nakakagulat. Oo. So ano nga ba ang mga saloobin nyo patungkol sa ating mga pag-uusapan today?
0: Mm-hmm.
1: Uy, shout out muna dahil meron na tayong dalawang isa pa lang nakasama. Si Valentine na bata o sila. Hello mm-hmm po sa inyo and thank you sa pag-join today.
0: Yes.
1: Siyempre mga ka-TNT natin na nasa radio, thank you so much po sa inyo mga portable missionary radio gamit nyo or ordinary radio, thank you so much po.
0: Mm-hmm.
1: Sige na Alvis, paano sila makikipag-ugnayan sa atin?
0: Yes, kung nais nyo makipag-ugnayan sa ating himpilan, pwede po kayong mag-text sa ating smart number 0998-843-0573. At naka-live na po tayo sa ating Facebook page.
1: Mm-mm.
0: And at the same time, pwede ka rin dyang mag-message or pwede kang mag-message directly. And at the same time, i-like at i-follow muna ang ating FB page sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Meron din po tayong YouTube channel and Instagram account on FEBC Bicol Dash Care 104.3 DWAY FM. Ang ating online streaming naman
1: mm-hmm
0: ay bit.ly/thewayfm. At syempre sa mga bahagi at miyembro ng ating group chat sa Messenger, pwede din po kayo dyan mag-send ng inyong mga messages. O syempre kung nais yung sumagot sa ating tanong ni Tol. Tama ba? Yes. Tanong ni Tol.
1: Tanong ni Tol.
0: Yan. Pwede kayo mag-message sa Kirian's Official GC.
1: Ayun, kumusta na po? Ang oras natin is 11:14 in the morning. Siguro ilan sa kanila, Alvis, ay Naghahanda na para sa kanilang masarap na lunch. Mm-hmm. Sa mga oras na to, nagugutom na din po kami. Kaya lang, kailangan namin kayong sabayan. Mm-hmm. Sa mga oras na to. So, yung iba siguro, pagising pa lang, alam mo kung bakit?
0: Mm-hmm.
1: Hindi nakatulog kagabi.
0: Oh.
1: Dahil sa sobrang init.
0: Yes.
1: Nag-brown out sa may area ng Daraga. Hindi ko alam kung ano oras yun nag-start. Basta bago ako nakarating sa bahay, brown out na sa amin. So, kailangan namin gumawa ng paraan para kahit papano, mabawas-bawasan ang nararamdamang init. Tapos pagbalik namin, ganun pa rin. Alam mo ba, mag-aalas 11 na. More than 11 o'clock na yata. So, nakabalik yung kuryente.
0: Matagal-tagal po. Like, dire-diretso yun?
1: Opo!
0: Oh,
1: sa hindi amin, yung nag-stop-stop.
0: Sa amin, ano din, fluctuations lang.
1: Yan. Which is delikado sa mga appliances, yes, natin, di ba? Kaya, nako, kaway-kaway naman po dyan sa mga nakatulog or natutulog pa. Natutulog. Gising na po kayo kasi alas 11:16 na.
0: Every time na mag-brown, magigising ka talaga.
1: Totoo yan. Hindi mo na kailangan ng alarm. Yung mismong pag-off ng kuryente, yan ay alarm mo. Alam mo bakit? Kailangan kong i-off yung ref, tanggalin ang nakaka-relate ka ba sa akin? O tatanggalin ang saksak para ano, hindi pag biglang bumalik yung kuryente, nakakasira kasi siya ng appliances, di ba? At hindi mura ang ref. Oo, di ba? Kaya, gano'n na lang talaga. Routine na natin yan. Oo, kasi hindi mo na makakatulog na.
0: Exercise din pala.
1: Exercise din sa akin. Nakakatulog din, makababa ng ano natin. Cholesterol? Joke lang. Anyway, sige na, Elvis. Ito na ang unang pambungad na awit. Pambungad pa ba to? Hindi na to pambungad eh. Kanina pa tayo eh. Sa oras pong ito, 11:17 in the morning. Mm-hmm. Isa pong awitin mula sa Ben and Ben and SB19. Kapangyarihan dito po sa TNT, your Lunch Break Cafe on air. Kasama nyo nga po kami. Ako si Mel.
0: At ako naman, si Elvis Ray Ison.

0: para sa ating tanong ni Tol. Paano mo gusto makita ang Pilipinas after 10 years ka TNT? Mm-hmm. Again, para sa ating tanong ni Tol, paano mo gusto makita ang Pilipinas after 10 years?
1: Mm-hmm.
0: Para sa mga nais mag-send ng kanilang kasagutan, pwede po kayo mag-text sa ating contact number 0998-843-0573 or maaari ka rin mag-message sa ating Facebook sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Pwede ka rin mag-comment at mag-follow sa ating YouTube channel and Instagram account on FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. At pwede ka rin makapakinig ng mga programa ng ating himpilan via online streaming sa bit.ly/thewayfm. And syempre, pwede ka rin mag-message or yes, mag-chat sa ating Kirians Official GC.
1: Mm-hmm.
0: Yan ang ating tanong ni Tol ngayong araw na to.
1: Okay. Oh, ayan. Ako, sagot na po kayo dahil napakaganda nito ating pag-uusapan today. Bilang isang Pilipino, mm-hmm. di ba? Oo. Ano ba ang kinikinita mo? Wow, tama ba yun? Nakikinita-kinita mo. Tama ba? Sa ating bansa, sa mga susunod na 10 taon, di ba, Pilipino tayo, hindi tayo masyado marunong magsalita. Dapat marunong tayo mga salitang malalim, ano, ng mga Pilipino. Tama, ano ba ang tama?
0: English po yung... tapos yung ano pa, yung version na alam ko is where do you see yourself in 5 years, 10 years? Parang
1: oo,
0: interview lang po,
1: oo.
0: Mga ganun.
1: Parang pang miss you, ano, na question. Parang hindi din. Honor. Okay, sige. So ano ba? Walang sumagot?
0: Mm-hmm.
1: Tipid na tipid ang ating mga kaibigan ngayon, ka-TNT.
0: Either abala sila or mm-hmm. either nahihiya silang mag-share ng kanilang wakasagot.
1: Kung ayaw niya naman pong sapasabihin namin ang pangalan ninyo, okay lang naman din po. Bigyan mm-hmm. nyo kami ng advice.
0: Yes.
1: Pero pinos, joke lang. Diba?
0: Yes,
1: pwede naman
0: oo.
1: I-PM nyo si Elvis or ako
0: yan
1: para sa iyong masagutan.
0: Yes.
1: Oo.
0: Pwede din po kayo mag-send sa ating Kirians Official GC.
1: Correct.
0: I-indicate nyo lang po na ano na anonymous.
1: Mm-mm.
0: Yan.
1: Mm-mm.
0: And babasahin po namin ang inyong mga kasagutan.
1: Correct. Mm-hmm. Correct. Ay. Sige na. O, ikaw. Ikaw na muna kasi walang gustong sumagot sa mga ka-TNT natin.
0: Yan. Anong aspeto po ba ng ating bansa? Joke lang.
1: Sa politika? Sa ekonomiya?
0: Kinumpleto na yung foundation. Pero, hoping, ito is ano lang, hindi naman sa ano, sa, yung hopes ko syempre,
1: mm-mm.
0: is that one of the things na hoping ako na makita sa ating bansa is,
1: bakit?
0: Mamaya.
1: Natatawa ka.
0: Hoping na sana is ang una kasing magandang makita
1: mm-mm.
0: sa ating bansa is yung mga sistema when it comes sa ano sa pag serve sa ano sa public is sana mas ano mas balanse
1: mm-hmm.
0: at sana mas accessible sa mga ano sa mga hindi lang sa ano sa poor but also sa middle class.
1: Oo.
0: And sa ano kasi yung isa talagang nag-bother sa akin the past
1: oo.
0: Ano the past days is yung parang hindi ko na i-specify pero parang ang mas nahihirapan tuloy is
1: yung mga
0: nasa middle class.
1: Tama.
0: Yung mga nasa working force.
1: Oo. Which is
0: naman,
1: sila yung nagbibigay ng taxes,
0: yes.
1: di ba?
0: Mm. Parang may,
1: kasama yata tayo doon.
0: Yun nga eh.
1: Tapos, kaya meron tayong nasa sa loob.
0: Oo, may
1: oo.
0: Hugot.
1: May hugot po kami.
0: Tapos, kaming magkapatid, ako, tapos yung dalawa kong ate. Ako, diba? Yung bunso, tapos yung panganay, nasa private. Tapos, yung isang ano yung isang kapatid namin, nasa government. Inaasar namin siya.
1: Oo, ano.
0: Inaasar namin siya na ano, uy, ano, may ambag kami sa ganito.
1: Tama.
0: Mukha atin to. Mukha ganyan.
1: May ambag kami dyan. Hindi lang yan para sa'yo. Diba?
0: Mukha ganong banters ba? Tapos, syempre, tatawa din siya. Kasi, ano, parang...
1: totoo naman.
0: Aware din siya.
1: Oh, yes.
0: Sa nangyayari. Pero syempre, nakakatuwa lang kasi... walang pikunan.
1: Oo naman.
0: So, pero yun yung isang parang nakikita natin. Mm-mm. Na parang ang nagbubuhat or ang mas nahihirapan tuloy is yung mga nasa middle class.
1: Correct.
0: Yun. So, hoping na sana is yung systems is hindi lang magbe-benefit yung isa or yung isang part ng society but rather for the greater whole din. Kasi kung mag nahihirapan din naman tayo, di ba?
1: Opo, totoo po yan. Ayan, nilalabas na po namin ang aming mga saloobin dito.
0: Nahihirapan din naman tayo.
1: Totoo and naman at the same talaga. Time,
0: ayan, so, yun yung isa sa hopes ko sa ating bansa. And at the same time, ang bansa kasi natin, be it sa physical resources and sa human resources, ang daming wasted potential.
1: Oh, yes. At napupunta lang sa ibang bansa.
0: Yes.
1: Diba?
0: Kunwari, ang yaman-yaman ng natural resources ng ating bansa, but some of it is being, or majority of it is being exploited.
1: Yes.
0: And some of it naman are being wasted.
1: Mm.
0: So, and on top of that, yung Pilipino mismo,
1: correct.
0: Filipino, is that grabe din naman ang potential ng Filipino, di ba? Yung tao mismo. So, it sa majority din doon, kasi resource din tayo.
1: Correct.
0: So, hindi na, ano tawag dyan, parang nagagamit ng full potential yung ano ng Pilipino because of
1: brain drain.
0: Because of several factors.
1: Isa sa mga yan, brain drain,
0: yes,
1: di ba?
0: Napupunta
1: sa ibang bansa, doon na lang magwo-work dahil nga parang wala masyadong opportunity na ibinibigay ng gobyerno dito sa Pilipinas. Kaya at saka syempre yung pasweldo kasama diyan, di ba? Mm-hmm. Kaya nga sila lumalabas kasi nga hindi satisfied sa pasweldo ng Pilipinas.
0: Yeah, so yung ganun na ano, yung ganung system or sistema or parang culture is hoping na after 10 years or sana naman less. Parang magkaroon ng improvement, major improvement. So yun. And at the same time, magjo-joke sana ako kasi wag na lang.
1: Oh, hindi pa pwede i-on-air ang joke mo?
0: Off-air na lang.
1: Off-air na lang?
0: Oo. Ano tayo?
1: Ay, nako.
0: Yes. So, yun. So, kumbaga,
1: sa'yo.
0: Improvement. May improvement na si Pilipinas. Yun. Mm-hmm.
1: Yes. Ako naman.
0: Yes, sa inyo po ba, Ate Mel, ano po ang, where do you see your country? Maka your country.
1: Your country, ha? Atin to. Yeah.
0: Where do you see our country?
1: Kasi
0: in 10
1: nga,
0: years.
1: Diba, kasi nga, sa totoo lang, parang mas lumalala ang mga nangyayari sa mga panahon na ito. Na which is parang sa akin, parang sa tingin ko lang, ay talagang ang isa sa mga punot dulo ng mga problema natin is politika. Diba? Yung kulay ng politika sa ating bansa, which is doon talaga, doon pa lang, hating-hati na tayo.
0: Sa division.
1: Divided talaga ang ating po mga kababayan. Kasi we are leaning into this color or this party and parang dahil doon, para sa akin, parang nagiging ugat siya ng marami pang mga sangasangang problema na nangyayari sa ating bansa. So sana naman, in the next 10 years, ano? Ay, ilang, ano pa yan? That will be 2036, diba?
0: Parang na-compute ko na po yung edad nyo.
1: Ano na kaya ang kalagayan ko niyan sa buhay? ano lang naman to, diba? Hoping na makita to ng ating mga leaders pagdating sa impact ng politika sa ating ekonomiya, 'di ba? Sa kalakhang kabuuan ng ating bansa. Which is, alam mo 'yon, yung politika na kasi ang pinag-uusapan, like affected lahat ng mga proyekto, like supposed to be, 'di ba, yung pag nagkaroon ng election, Mm-hmm. Yung halimbawa, yung nanalo ay hindi siya kapartido nung dating naging leader. Babaguhin niya na naman lahat.
0: Mm-hmm.
1: For the sake na, diba, sa kanya mapunta yung credit at sila uli yung partido niya ang mas sumikat. Alam mo yon, yung mga ganong game sa politika, which is, para sa akin, tayo din ang nahihirapan sa kabuuan. Kuha mo, Alvis, mm-hmm. Yes, ang ibig kong sabihin.
0: Mm-hmm. Mm. And one of the reasons din siguro is that once na elect na ang isang official sa position, hindi na, kumbaga, ang service niya is for the Filipino people.
1: Correct. Mm.
0: Not limited sa isang color.
1: Mm.
0: Mm-hmm.
1: Yeah.
0: So, yun yung ano. Yun, I think, I would also agree to that na isa din sa root issues ng, or dapat ma-address din ng Pilipino.
1: Mm-mm.
0: Is, kumbaga, di ba nga, sa era na kung saan we're all connected to one another through just one click, saka pa tayo. Saka pa mas lumawak mas yung division, di ba?
1: Division natin. Oo, and totoo yan.
0: Hindi lang din sa ano, sa politics, but I think sa beliefs, sa culture, and so many other aspects. Kumbaga, nagkakaroon din ng rift at ng gap yung ano, sa generations, di ba?
1: Yeah.
0: So, because of may mga stand itong generation na to, meron din na gustong tayuan itong generation na to. Hindi lang siya simpleng isang crack.
1: Correct.
0: Isang gap na ganun. But para siyang web of cracks.
1: Yes.
0: And some of those issues naman kasi and some of those divisions, naka-root lang naman kasi sa unwillingness natin to surrender our preferences.
1: Correct.
0: Pero kung titingnan naman natin yung ano, yung okay, magbe-benefit ba yung majority? Minsan kasi nakatuon tayo sa ano sa self na ayokong i-surrender to kasi mas gusto ko to.
1: Correct. Oo.
0: Pero hindi natin na-assess kung bakit. Dapat willing tayo mag-surrender ng preferences. Kung preferences lang naman 'yan. Magkaiba yung truth, yung katotohanan sa preferences. Parang ano lang din 'yan, parang pag sinabi kasi natin na truth, itong hawak ko ngayon, kunwari, pag sinabi nating truth is ang kamatis ay prutas, yan. Biologically speaking, tomato is a fruit. Pero pag sinabing preference, ay mas gusto ko yung ano, yung patatas kesa sa kamatis.
1: Okay.
0: Kaya hindi ako magsusurrender sa ano, hindi ako magsusurrender sa kamatis. Kasi mas gusto ko pa rin ng patatas.
1: Okay.
0: Diba?
1: Oo.
0: kung matutunan natin na mag ano, surrender ng even if preferences. Pero dapat we can, kung matututo tayo na mag-surrender ng ating preferences.
1: Right.
0: Pero mag-stand pa rin sa truth. I think at least magle-lessen yung division natin.
1: Yeah. So, sorry. Go ahead.
0: Yes. Yun lang naman.
1: Diba? Kung nagkakaroon tayo ng pagkakaiba-iba sa political, ano mo, diba, yung reference mo. Kaya lang, normal naman yon, Alvis, di ba? Meron tayong gusto talaga at hindi gusto. Pero alam mo yon, pag meron na tayong mga leaders na nahalal dyan, yun ang gusto ko sana. Iwanan mo na yung, yung ano mo, kung hindi man nanalo yung leader na binoto mo, can we just support him? Can we just, di ba? Parang isang bansa, ay, eto na yung leader natin. We have to support him. Mapa barangay pa yan, mapa bayan, lungsod, probinsya, at buong bansa. Para meron tayong commonality na, ay, eto na yung bagong leader natin. We have to support him. Whatever it takes.
0: Whether, may cases din na minsan, kahit man hindi tayo agree sa mga nagiging actions. Pero still, we need to, yun nga, sabi ko kanina, no, ibabad, i-marinate sa prayer ang ating mga leaders. Kasi, di ba nga, ang lakas ng, ano, ng prayer.
1: Correct. Power.
0: Yes, ang power ng prayer. So, who knows, no? If it can move, if prayers can move mountains, prayers can move the hearts of
1: correct,
0: people.
1: Correct, correct.
0: Diba? So, yun. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Oh, may sumagot pa ba?
0: Yan, so tingnan natin ang mga ka-TNT natin. Sana ay
1: may nagpaabot ng inyong mensahe.
0: Mukhang abala pa sila. Yes.
1: Abala pa.
0: Mag-asikaso ng kanilang pananghalian.
1: Pananghalian. Nakikinig lang. Mm-hmm. Hello din kay Kuya Ernesto Salazar. Mm-hmm. Magandang tanghali sa inyo, Kuya Ernesto. Thank you po sa pag-join sa atin ngayong umagang ito. Alright. Mm-hmm. Ano pa? Ano pa ang gusto mong makita?
0: Mm-hmm. Ang sa akin is, sumasagi ka sa akin yung, ano, yung isa sa ano, yung isang bagay. Ito siguro I address na din, pero I mean no anything about this. Kasi syempre, we can still improve sa mga infrastructure ng ating bansa, di ba?
1: Of course.
0: Yes, kasi marami tayong
1: yan talaga.
0: Napakarami nating
1: natumbok mo.
0: Napakarami nating pwedeng i-improve pa sa structure.
1: Correct.
0: Like, I remember, pumasok kami sa isang establishment. Mm. Tapos, dun sa establishment, parang kainan kasi siya. Tapos, di habang nag-aano kami, yung sa ground floor niya kasi maliit.
1: Mm-mm.
0: Mas maraming space yung sa taas. So, nung habang nag-aano kami, nag-aakyat kami, sabi ko, ba, yung isang kasama ko, madadapa na sana.
1: Oh.
0: Tapos, di, sabi ko, anyari? Tapos, sabi niya, hindi niya daw na, ano, na
1: napansin.
0: Na parang na tansya.
1: Mm-mm.
0: Yung last step. Kasi medyo, ano, medyo alanganin.
1: Okay.
0: So, nung trinay namin, ay, ano, alanganin nga yung last step.
1: Mm-hmm.
0: Tapos medyo awkward din yung distances ng mga steps niya. So, parang napaano kami noon, yung usapan namin tuloy is napunta sa parang overall infrastructure natin
1: okay.
0: ng bansa.
1: Opo.
0: So, na grabe yung mga ano, yung napag-usapan namin na ano, na yung mga gantong buildings. Parang nag-start kasi siya sa ano, sa standard ng buildings. Yung pinag-usapan namin, ah, dapat 'di ba yung ano, yung lababo.
1: Mm-mm.
0: Dapat yung ano siya, yung mga distansya, dapat yung ilaw, mga ganun. Tapos, di napag-usapan namin tuloy yung mga ano, yung mga infrastructures and so on na
1: mga flood control projects kasama pa.
0: Hindi related buildings yung ano namin.
1: Ah, okay.
0: So parang sabi namin, parang napaano kami. Imagine sa other countries.
1: Mm.
0: Kasi syempre nagkaroon ng comparison yung waste, yung ano, yung pag-ano ng waste management and so
1: uh-oh.
0: On.
1: Uh-oh.
0: Parang hindi mo talaga, you can't help but to compare and feel sad.
1: Yeah.
0: About sa ano, sa Philippines, knowing na we can do a lot more better, 'di ba?
1: Yeah.
0: Yun. Pero yun nga, bago natin siya ma-improve, yun nga, kailangan pa rin nating we need to be prayerful about it. And to,
1: right.
0: Kung hindi man tayo makagawa ng kung anong change,
1: Mm-mm-mm-mm.
0: The best that we can do is to pray.
1: Mm-hmm. Tama.
0: So, yun yung ano, yun yung sa akin.
1: Mm-mm.
0: Kayo po ba? Meron pa po meron ba kayong pa? Ibang
1: of
0: ano?
1: Of course, sa edukasyon, Alvis.
0: Mm. Oh, yes, that's a good answer.
1: Oo. Kasi parang kung i-assess natin for the past siguro 10 years.
0: Mm.
1: Kumusta ang edukasyon sa Pilipinas?
0: Oh,
1: 'di ba?
0: That's a really
1: kasi kasi parang sa Pilipinas ngayon, parang experimental ang nangyayari sa mga pagbabago. Like, ito na naman. Itong bagong school year na to, magkakaroon na lang ng trimester.
0: Nako.
1: Yes! Hindi mo pa ba alam yun?
0: Sorry.
1: Yes! Ganun na lang, Alvis, ang mangyayari. Pero, what
0: may
1: about the quality? Meron namang pros and cons,
0: yes,
1: palagi
0: may
1: yan.
0: Yes, pros and cons siya.
1: Kaya lang, parang napag-aralan ba yung mga ini-implementa ng mga pagbabago sa larangan ng edukasyon.
0: Mm-hmm.
1: Bago to i-implement.
0: Mm-hmm.
1: So parang 'di ba, yung education system natin napaka fragile.
0: Mm-hmm.
1: Na parang nagiging experimental na lang. Pag yes. may naisip na bago na pwedeng 'di ba, implement natin. Bakit hindi mo na tayo magkaroon ng
0: study
1: or cluster study muna sa isang lugar
0: tama.
1: O pag naging effective 'to, sige, implement natin all the way sa buong Pilipinas.
0: Mm-hmm.
1: Pag hindi, pumalpak siya, wag nating gawin.
0: At the same time, meron din tayong yung findings dun sa research na yon. It
1: correct.
0: Can still provide as a backbone sa iba pang studies na related doon. Ganun yung
1: yes.
0: research is. And also, ang gandang point na sinabi niyo about sa education. Kasi
1: yes.
0: meron din ako nakausap na college student na nagpapatulong kasi siya magbasa sa, parang college student siya, pero nagpapatulong siya sa akin dun
1: magbasa.
0: Sa mga answers ng mga kaklase niya.
1: Okay.
0: So, at first,
1: College na siya.
0: And then at first, di ko alam kung paano ipuput into words yung mga, yung assessment ko dun sa answers. Kasi, alam niyo yung parang nagpapaka-deep, pero shallow pa din.
1: Oh no.
0: Meron tawag dun sa ano na yon. Sa ganung klase ng concept.
1: Okay.
0: And hindi nga lang maganda yung isang word dun sa ano na yon, sa concept na yon. Pero the first three words siya, it's composed of three words, pero hindi ko babanggitin yung third word.
1: Okay, sige lang.
0: Pero yung first two words is pseudo profound. So, ibig sabihin, parang nagpapaka-profound.
1: Pero hindi talaga profound.
0: Nagpapaka-deep ang isang tao. Pero,
1: walang laman.
0: You're missing the point.
1: Yeah.
0: Kaya nga po, ako dati, very sa English. Kasi feeling ko, pag nag-i-English ako, ang tali-talino ko. Feeling ko, mga ano lang kayo.
1: Huwag naman.
0: Ganun yung feeling ko dati.
1: Okay.
0: Pero, ngayon na nasa broadcasting na ako, that's not the point pala.
1: Yes.
0: Mas nag, if you can communicate and if you can reach people using the most efficient language that they can understand,
1: yeah,
0: then you are a good communicator. You are intelligent by doing that.
1: Correct.
0: Pero kung sige mong English, sige mong gamit
1: wala namang naiintindihan
0: ng
1: sa'yo.
0: Yung parang, galing mong mag-English, palakpakan. Pero wala lang nangyari afterwards.
1: Oo.
0: Hindi pala ganun siya. It's actually the other way around.
1: Right.
0: Para ka makonsider na intelligent, you need to be able to simplify complex context using simple language.
1: Tama.
0: Yun yung mga ginagawa ng matatalino. So kung ikaw is sige.
1: Gets na gets mo kaagad,
0: di ba? Sige, mag-English ka dyan. Naintindihan ba nila? Kaya po, minsan ang ginagawa ko tuloy pag may mga gumagamit ng pseudo profound ng mga ganong context, sinasabi ko, can you expound on that?
1: Can
0: you clarify?
1: Okay.
0: Pag hindi pa nila, ibig sabihin they do not understand the context.
1: Yes. And dagdagan mo pa ngayon, Alvis, nandyan, ang meta, ang AI, na parang, di ba, mas nagpapababaw ng mga pag-iisip ng mga estudyante.
0: Yes.
1: Kasi they are allowed to use it, di ba, as a tool. Kaya lang, yun naman, nalilimitahan na yung mga estudyante na mag-isip sa sarili nilang paraan.
0: Actually,
1: kasi nga, ready na siya. Pwede ka nalang mag-click, di ba? Mag-research anything. Lalabas na yan na hindi mo na pinag-isipan. Hindi mo na intindihan.
0: Yes. Actually, artificial intelligence is a double-edged tool. You can either use that to increase your knowledge, your intelligence, and understanding of a concept. Or, it can, pardon me for saying this word, it can dumb a person down.
1: Yeah.
0: Kaya minsan pag may mga nakikita ako na bakit ganyan ka gumamit ng ng
1: AI.
0: AI. Mm-hmm. Bakit parang ginagamit mong search engine yung AI? Hindi ganyan ang tamang paggamit. Artificial intelligence. Ako pag ginagamit ko si
1: AI.
0: AI, parang nagkwekwentuhan kami.
1: Mm-hmm.
0: Yan, parang, okay, can you expound on that? Ganun din. Tapos may mga, minsan naghihingi pa ako ng reference for that. So, napakagandang tool ng AI. Pero yun nga lang, pag nami-misuse siya, grabe din ang magiging consequence if you misuse using artificial intelligence.
1: Right.
0: And one of the problems siguro ng ating one issue na kailangang i-address din ng ating ano is that paano magagamit ang artificial intelligence without yung parang nagiging go-to ng isang estudyante pag may mga questions na medyo hindi niya feel or hindi siya nahihirapan siyang sagutin.
1: Correct.
0: May isa nga po ako nabasa na nag-exam yung isang professor oral. Di hindi na walang estudyante
1: sumagot.
0: Artificial intelligence dahil yung exam ay oral recitation. Nako.
1: Which is good.
0: O di, tada! Nagka-discovery lugod sa mga nag-aano. Shout out sa teachers.
1: Nako.
0: Ayan, binigyan ko kayo ng ano na ng tip.
1: So, pero di ba, yun talaga, nakakalungkot siya, Alvis, lately. Ano yan ang mga nangyayari sa edukasyon natin. And even with the reading comprehension na ginagawa, no, para sa mga estudyante, para ma-assess sila kung kumusta ang kanilang reading comprehension. You can read, pero what about the comprehension? Which is, yun talaga ang mas kinakailangan.
0: Mm-hmm.
1: Para mas makasagot ka sa isang tanong na parang ang hirap sagutin, di ba?
0: Mm-hmm. Yes.
1: Mm.
0: Kaya nga po is, may tamang ano din naman. You can use artificial intelligence to simplify concepts, to simplify complex concepts. Parang magkwekwentuhan lang naman kayo ng isang tao na alam yung isang bagay.
1: Correct.
0: So, yun. Mm-hmm.
1: Yeah. So, yan. Ako, marami pa po tayong mga pwedeng sabihin na gusto nating may makita, no, na pagbabago sa ating pong bansang Pilipinas in the next 10 years.
0: Mm-hmm.
1: Pero for me, that's just, di ba, yung mga parang pinaka-basic na kailangan nating makita. At ipagpe-pray talaga natin yan, Alvis.
0: Yes.
1: No? Kasi in 10 years, hindi natin masasabi na mangyayari yan. Nag-ano lang naman din tayo, hoping, no, na sana mangyari pa. Unless mayroon ka pang nakikita na gusto mong pang makitang may pagbabago sa ating bansa.
0: Mm-hmm. I think siguro yung ano din, I would agree na lang dun sa sinabi nyo na sana mas naging united, truly united ang ating bansa, whether it comes sa beliefs, sa principles, and sa ano pa, sa yun nga, kumbaga, for the benefit of everyone.
1: Correct.
0: Yun.
1: Oo. Sana hindi lang tayo nagkakaisa sa pag, like, di ba, minsan mas nagiging, alam mo yung people power revolution na nangyari, parang after that, parang nasayang lang siya kasi nga nagkahati-hati na naman tayo. So, ayun na natin mangyari ulit ng isa pa ang people power revolution,
0: yes.
1: Di ba?
0: May napapansin din naman ako kung kailan nag-unite ang mga Pilipino. Alam niyo kung kailan?
1: Ano?
0: Pag may kaaway sa online.
1: Oh my goodness.
0: Parang yun talaga, nagkakaisa ang mga Pinoy. Pag may kaaway sa internet, no? Grabe. Kung ganun tayo, di ba? Kung ganun tayo. Kung ganun yung uri ng pagkakaisa nating mga Pinoy sa...
1: Wag na lang.
0: What I mean is, kung ganun yung uri ng pagkakaisa-isa natin sa mga ganung, sa mga ganitong situation, I think siguro malayo-layo na yung nabot natin.
1: Kung yung energy na ginagamit natin sa pagkakaisa online ay gamitin natin sa, 'di ba, sa makatotohanan ng mga pangyayari
0: at makabuluhan
1: ng mga sitwasyon sa buhay at sa bansang Pilipinas. May patutunguhan tayo,
0: yes,
1: talaga.
0: Makikita, diba, mo yung mga ano, lalabas din yung mga Pinoy na magiging mag-English, yung mga Pinoy.
1: Diba? Kasi naman talaga magagaling ang Pinoy.
0: Yes,
1: no?
0: Diba? Oh, kailangan... Grabing wasted potential talaga natin.
1: Yes, correct, correct. Kailangan lang natin siyang i-channel, no, sa mga tamang channel. At the same time, nandun din yung pag-support ng gobyerno natin para, diba, alam mo yun, hindi lang naman kasi sa gobyerno na part tayo dapat tumitingin, kundi sa atin din. Ano bang mayaambag ko dyan? Kasi, sabi nga, sino nga ba yung American president na nagsabi na, don't ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Yun talaga. Kalimutan ko sino ba yung presidente na yan ng Amerika. Anyway, kung alam niyo po, i-share niyo po sa amin. Anyway, so Alvis, yan ang ating tanong ni Tol sa umagang ito. Tayong dalawa lang talaga ang sumagot. Pero thank you, Alvis, sa iyong mga na-share din this morning. Unless may gusto ka pang ihabol.
0: Yan. Yan, na-search na natin yung quote. Yan. So, si former President John F. Kennedy
1: nag-quote niyan.
0: Nag-quote nung sinabi ni Ate Mel. Yun. Yeah.
1: Mm-hmm. Okay. Wala na?
0: Yun lang.
1: 11:53 na po ng umaga at tuloy-tuloy na po tayo dito. Isa pang awitin, ano, para sa ating lahat. Sana pag-isipan natin itong song na to bilang isang bayang Pilipinas. Ito po ang Victory Worship for their song, Awit ng Bayan. Thank you, Alvis.
0: Bye-bye.

0: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
1: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
0: Tama!

0: natin, palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
1: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
0: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
1: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
0: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at panatilihing malinis ang katawan.
1: Panglima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
0: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
1: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
0: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
2: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
5: What's hot?
6: What's not?
5: What's cool?
6: And what's lame?
7: What's trending?
5: What's fading?
8: Let's talk about it. Here at Trending Now Talaga.

Trending now talaga ang tungkol sa pagpapahayag ng pagkapagod sa mga politika sa Pilipinas ng ating mga kababayan. Sa Naturang Post ay nakita na naghayag ng saloobin na nagsasabing walang mas nakaka o walang mas nakaka-discourage sa pagkakaroon ng corrupt na sistema dahil sa kasakiman na bunsod na din ng pagnanakaw. Na mas pinalala pa ng mga naluklok at may papel na sa malasarswelang entablado ng gobyerno. At dahil dito, ang mamamayang Pilipino ay parang audience na nanonood na lamang sa mga nangyayari. Subalit ito ay nagdudulot ng parang kawalan ng lakas para wala tayong nagagawa dahil sa pinagsama-samang kapaguran at nalilibang na lang sa mga napapanood natin. Dahil sa ganitong mga sitwasyon, nawawalan na ng tiwala ang mga Pilipino sa ating gobyerno dahil sa halip na pagtuunan ng ating mga leader ang mga problema ng bansa, maibigay ng tama ang mga serbisyong kinakailangan, nabibisi sila sa political drama, personal conflicts, at pagprotekta sa mga kurakot na partido o kapartido. Habang ang ordinaryong Pilipino ay patuloy na naghihirap sa pang-araw-araw na

0: buhay, na umaasa din sa gobyerno na makapag-isip ng solusyon at makita na sila ay accountable sa mamamayan. Dahil sa mga nangyayaring ito sa ating bansa, ilan sa mga netizen ang nagpahayag ng kanilang saloobin. Sabi ni Yves, "Philippine politics can feel exhausting sometimes. Loud debates, constant issues, and endless opinions everywhere. But even in the noise, staying informed and thinking critically still matters because these decisions shape everyday's life or everyday life." Sabi naman ni Tin, "Sa totoo lang, wala na akong pinaniniwala ang mga politiko. Parang pare-pareho na lang sa paningin ko." Si Jet naman, sabi niya, "We deserve better." Si Giacho nagsabi, "Nakakadurog sa puso makita ang bansa natin na lumulubog." Si A naman ay nagsabi na nakakaiyak at nakakagalit at the same time. Si Al ay nagsabi na nakakapagod na, hirap ipagtanggol ng mga Pilipino. Si Norse naman ay sabi niya, "We deserve better. Sana ayusin nila ang trabaho, hindi yung maririnig mo sa kanila yung salitang worst government, pero sila yung gobyerno." Sabi naman ni Ali, "Like kung hindi ka pa galit, bakit? In the Philippines, politicians will be politicians. Corrupt at pinagtatanggol ang corrupt. Walang accountability, walang usad. This makes us sad more and losing hope na may pag-asa pa ang Pilipinas." Sa pagdiriwang po ng Mental Health Awareness sa buwan ng Mayo, hindi na po talaga may ipagkakaila ang epekto sa mental health ng mga Pilipino kaugnay sa mga nangyayari sa ating gobyerno. Sa umaga pong ito ay pag-uusapan natin kung papaanong ang government issues ay nakakaapekto sa ating mental health. Kasama po si Pastor Mike Marquinez ng Church of God, Iriga. Ayan, so yan po ang ating pag-uusapan this morning kung ano ang epekto sa mental health ng mga nangyayari po, no, sa ating pong gobyerno. It's 12:08 na po ng tanghali at bago natin papasukin si Sir Mike, Pastor Mike, ay batiin muna natin si Miko Moreno Butchal. And of course, hi din po kay Ate Naomi Alvarado. Pwede pa rin kayo magpahabol ng inyong mga mensahe sa ating mga napag-uusapan dito, ano, patungkol sa epekto sa mental health ng mga nangyayari sa ating pong gobyerno. Pabatiin na natin si Pastor Mike Marquinez. Hello po and magandang tanghali, Pastor Mike. Hello? Hello po. Yan, hindi ko siya naririnig. Tama ba yung aking pinipindot dito, kuya? Ayan. Hello? Hello po? Hello, Pastor Mike? Ayan. Hindi ko lang po kayo naririnig, Pas. Hello po? Hindi ko lang kayo marinig. Nakamute po ba kayo? Nakamute po kayo. Hindi ko kayo marinig. Ayan. Hindi ko po kayo marinig, Pas. Anyway, sige, message ko po kayo. Baka nakamute siya. Wala po kayong audio. Sige lang. Ayan. Okay, sige. Habang inaayos pa ni Pastor Mike ang kanyang connection sa atin. Ayan. Thank you po sa mga ka-TNT natin na nakaantabay sa mga oras na ito. Pwede nyo pa rin pong ipaabot ang inyong mga saloobin patungkol sa epekto nga sa mental health ng mga nangyayari po sa ating gobyerno. So, babalik lang. Ayan na. Hello, Pastor Mike. Hello, Pastor Mike.
1: Wala po.
0: Can you hear me now? Hello po. Ayan. Okay. Okay na po tayo, Pas.
1: Four pass na lang po siguro.
0: Sige,
1: sige. Hindi ko kayo naririnig.
0: Ay, hindi niyo ako naririnig. Pero naririnig na kita. Okay na. Ay, ayan lang. Hindi niya ako naririnig, kuya. Ano, phone patch na lang daw. Okay. Hindi pa po ba? Hindi daw, kuya, naririnig. Oo, sige po. Try po natin tawagan si Pastor Mike. Ito po, kuya, ang kanyang number. Ito, Kuya Mon. Try niyo po ito. Wait po. Okay, sige.

0: 12:11 na po ng umaga at sa ating pong pagpapatuloy, ayan, try lang natin uli ipa-phone patch si Pastor Mike. Ano? Okay. Is he calling us or tayo ang tumatawag sa kanya? Diyan na po yung number niya. Okay. Sinend ko na po sa inyo, Kuya Mon. Ayan. Okay. Sige po. Sige. At ngayong buwan nga po ng Mayo ay atin pong ipinagdiriwang ang awareness ano sa mental health sa atin pong bansang Pilipinas. Ang buwan nga po ng Mayo in the Philippines ay sineselebrate nga po natin ang pagkakaroon natin ng awareness sa mental health. Kung saan ay nire-recognize po globally, even hindi lang po sa Philippines, nire-recognize globally every May po ano, to remove or reduce ang stigma and provide resources and promote well-being. And sa ating pong bansa, it is additionally celebrated din every October under Proclamation Number 452, which highlights a nationwide push for better mental health. So sa buong mundo ang buwan ng Mayo is nire-recognize po as Mental Health Awareness Month. Pero sa Philippines, ito po ay ino-observe natin sa buwan naman ng Oktubre. Para patuloy na mawala ang stigma ano or hindi masyadong welcome ano ang pag-uusap patungkol sa mental health. Pero gusto natin na mas marami pang tao ang ma-aware nito. Kaya meron po tayong segment dito sa ating programa na TNT. Your Lunch Break Cafe on Air. Kapag Thursday po ay binibigyang daan po natin ang mga usapin na related po dito. Okay, sige po. Hintayin natin si Kuya Mon. Thank you, Don Ramon, sa iyong pag-assist sa atin sa technical side. Okay na po ba? Ayan. Hello, Pastor Mike. Hello po. Yan talaga ang ating challenge. Ano pagdating sa pag-connect? Ayan. Uy, shout out muna sa ating mga kaibigan. Hello? Hello, Pastor Mike? Hello po? Nawala. Okay. Sige lang. Oo. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating program. Hello kay Lani Rehuso Amican. Alright, hello po sa inyo and thank you sa inyong patuloy na pag-antabay sa ating himpilan, ano? And paabot nyo pa rin po ang inyong mga saloobin patungkol sa ating topic na ito nga, ano ba ang epekto nito sa mental health na ang patuloy na mga usapin sa ating pong gobyerno. And of course, yung tanong ni Tol kanina, pwede nyo pa rin pong sagutin. Ano ang nakikita nyo na pagbabago sa Pilipinas sa loob ng 10 taon. Hello din kay Tristan Wyatt Gulay. Hello sa iyo, Tristan. Marhay nga udto, Ma'am Mel, sabi niya. Ayan, okay. Ta-try lang po tayong makonek kay Pastor Mike Marquinez, ang associate pastor po ng Church of God sa Iriga. Ayan na. Okay. Hello po, Pastor Mike. Yehey. Okay, naririnig niyo na po ba ako? Hello. Hello po. Yes, Pastor Mike.
1: Hello.
0: Magandang tanghali po. Hello. Hello, Pas. Okay na po. Naririnig ko na po kayo. Ayan.
1: Hello?
0: Yes po. Hello po, Pas.
1: Hello?
0: Can you hear me po? Hello? Ayan. We can hear you po. Naririnig ka namin pero hindi tayo magkarinigan. Bakit kaya? Dito na lang, kuya. Dito na lang po sa microphone. Para hindi na tayo mahirapan. Mas madali yata sa may microphone na lang. Ano? Sige. Okay. Sige. Try pa rin ay Kuya Mon. Okay. Sige po. Magandang tanghali na po sa ating mga ka-Carian at ka-TNT na nagla-lunch na sa mga oras na to. Ano po ba ang masarap ninyo na lunch? Parang masarap ngayon. Palagi talaga ang gusto ko pag-lunch may sabaw. Iyan ay mapasinigang mana, bangus, baboy. Not so with baboy tayo ngayon. Medyo bawas-bawas tayo sa mga baboy na pagkain. Karneng baboy, ayan. Match tayo sa fish and sa chicken. And of course, gulay. Ano, para mas healthy pa rin ang ating kalusugan sa mga panahon na ito. Kasi ang ating pong kalusugan ay ating responsibilidad. Dito na lang kuya sa microphone. Yan. Ito na. Ayan. Okay. Sige, Pastor Mike. Dito na lang po sa may... Ayan. Hello, Pastor Mike. Good noon. Bati ka na po.
1: Good noon. Happy lunch time po. Ayan. Yan po. Pagbati sa lahat na lang.
0: Correct.
1: Hindi makapasok. Opo.
0: Sige, Pas. Nako. Mabilisan na lang po itong usapin natin, ano, patungkol sa epekto po sa mental health ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga issue po na kinakaharap natin sa ngayon. Ano po ang inyong masasabi?
1: Ayun po. Actually po, hindi po natin maiwasang maapektuhan kasi it involves us, it involves our country. It only goes to show na mahal natin ang ating bansa, mahal natin yung mga tao sa loob ng ating bansa. Kaya lang minsan meron tayong magkakaibang opinion at minsan yung hindi natin pagrespeto doon sa opinion ng iba. Yun yung
0: nakakadagdag
1: yun,
0: pa.
1: Yun yung nakakadagdag pa. So, opo, one thing sabi sa 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Ano ba pag sinabing wicked, ano ba yun? Yung mag-scheme ka ng masama para mapasama yung iba. That's wickedness. So, ibig sabihin po, parehas may kwento eh. So, dalawang bagay lang. Una, parehas silang hindi nagsasabi ng tama o kaya meron dong isang tama. Pero ang endgame nun, meron dong hindi nagsasabi ng totoo. So, ang ano po natin ay yung precepts ng Panginoon para i-heal yung land ay ibinigay niya na. Sabi doon ay mag-repent tayo, mag-pray, we humble ourselves. And yung pinakadulo nun, not just humbling ourselves, but we turn from our wicked ways. So ipag-pray po natin na tumalikod na po kung sino man dapat tumalikod talaga. Kasi obviously po, may nag-i-skim talaga na hindi ko alam kung personal interest, personal things. Pero may mga tao nag-i-skim talaga para ma-divide at yun nga po, may hindi po mangyaring maganda sa bansa natin. So we'll just pray, pray po tayo, turn po tayo sa Panginoon. And yun nga po, wag po tayong kung maapektuhan po tayo, it's good. It's kumbaga patunay na may pagmalasakit tayo sa ating bayan. Pero just the same, sabi ko, gaya ng mga nauna natin pag-uusap, we have to know our boundaries. Kapag naapektuhan ka na masyado, distansya ka ng konti, kapag na meron ng hindi magandang nararanasan, hindi naman po mali na hindi makilaho.
0: Oh.
1: For your own sake.
0: So hindi naman po ibig sabihin na wala tayong pakialam.
1: Yes po. We're just protecting ourselves. Kasi kapag may nangyari sa atin, di naman tayo cargo ng mga yan. Yung mga hindi tayo alam. Di tayo kilala ng mga yan, di ba?
0: Tama.
1: Ito ang nakakalusugan.
0: Correct, correct. So ano po yung mga practical ways na gusto niyo pong i-share, Pastor Mike? Baka meron kayo patungkol sa paano natin pangangalagaan ang ating mental health in the midst ng mga issue at salasalabat na issue sa ating pong gobyerno na sa ayaw man natin o sa hindi, talagang apektado tayong lahat.
1: Opo. Una, know your limits. Tayo po ang makakaalam kung tayo ba affected na masyado. Alam din natin kung ano yung limitasyon natin. Pag nandun na tayo sa threshold, kasi iba-ibang threshold natin, pag alam mo nandun ka, distansya ka, sabi ko nga kanina, hindi naman po mali. Pangalawa, isipin po natin na itong mga bagay na ito, halimbawa meron tayong kadiskusyon or kausap lang. Part ng malayang talaka yan, pero huwag nating personalin. Huwag nating dalhin na tipong hanggang pagtulog, iniisip mo, dapat pala ito sinagot ko, dapat pala ito yung aking argument. Personal lang po, for the sake ng malayang talakayan, siguro hanggang dun lang muna. And, ayun po, ang pinakaano talaga is, alam natin po na by our own strength, wisdom, or ano pa man, hindi po natin kayang solusyonan ang problema ng bansa. So, turn tayo sa Panginoon palagi. Look up lagi tayo sa Panginoon. At siya po yung merong solusyon, binigay niya na po yung precepts niya, binigay niya na po yung kanyang condition para i-heal yung land natin. So, siguro mas mag-focus po tayo doon sa mga bagay na yun.
0: Right.
1: Rather than doon sa mga bagay na hindi natin kayang baguhin.
0: Right. And do you think po, mas nakakadagdag pa po sa burden, yung mga, di ba, yung mga napopost sa social media, di ba, ganyan. Oo. So,
1: opo. Opo, kasi yun nga po mahirap kumbinsihin ang taong ayaw magpakumbinsi. So, minsan po, kahit ano pong effort natin, kahit anong-ano natin, hindi na po frustrate lang tayo kasi, kumbaga, condition na yung mind ng karamihan na ito yung stand ko. So, kahit anong sabihin mo, hindi ako maniniwala kasi. So, might as well, pag nasabi na natin yung ating saloobin, pag nasabi na natin yung gusto nating sabihin, i-leave na natin as is yun. Pag na natin yung soul and i-leave na lang natin po sa Panginoon.
0: Alright. Okay. Para naman po sa inyo, Pastor, kasi kanina sa aming tanong ni Tol, ano po ang hopes nyo para sa Philippines in the next 10 years sa palagay nyo po?
1: Opo. ang hopes po sa Pilipinas ay tayo po ay isang pinagpalang bansa. Bakit po nasabi pinagpalang bansa? Yun ang mga kaliwat kanan na yung corruption, kaliwat kanan na yung pagnanakaw, kaliwat kanan na yung mga nangyayari. Pero nakakain pa rin tayo ng 3 beses isang araw.
0: Tama.
1: Tayo ay tawag noon, nakaka-survive pa rin. Hindi nga nakaka-survive. Nandito yung mga malalaking mall sa Asia.
0: Correct.
1: Ibig mo sa isang bansa na may ganong issue, nandito pa rin yung mga malalaking. So, ibig sabihin, ganun pinagpala yung Pilipinas. So,
0: correct.
1: What we are, what I am thinking of ay grace ang Panginoon ng mga leaders na may takot sa Kanya, mga leaders na handang tumayo sa Kanyang mga salita, handang ipaglaban kung ano yung tama. And I believe yung mga kabataan yun, yung Gen Z, yung mga even the millennials, tumitindig talaga sila po.
0: Correct.
1: Kung ano yung tama, sa conviction nila. Mm-hmm. So, malaki po ang hopes ko na ang Panginoon po ay magre-raise up ng mga God-fearing leaders.
0: Yeah.
1: Gaya ni Mayor Rico Soto,
0: yes.
1: Iba pang mga leaders na nakikita natin na may pag-asa pa rin ng Pilipinas amidst all of these things na nangyayari po.
0: Correct, correct. Nako, napakaganda po ng inyong na-share this morning kahit napaka-iksi lang pa. Siguro final thoughts niyo po on itong mga nangyayari sa ating bansa. Final thoughts niyo po, and then can you lead us po in a word of prayer?
1: Opo, tayuan lang po natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. At magkaroon tayo ng pagmamalasakit at pagmamahal sa bansa. Kasi walang magmamahal sa Pilipinas kundi Pilipino rin.
0: Mm-mm.
1: So in our own little way, in our own little effort, gawin natin. Halimbawa, sa office, kung alas 12 yung lunch break, huwag kang ng 11:30. Kung alas 5 yung pasok, labasan nyo. huwag kang magta-time out ng quarter 30 at palalabasin mong 5. Kasi sa mga bagay na yun, ang isang nakita natin na in sa maliliit na bagay, doon nagsisimula yun eh. So kung may malasakit ka sa bansa, kahit sa maliliit na bagay, gawin mo yung tama. Kasi
0: yung part
1: pag napagkatiwalaan, opo, pag napagkatiwalaan tayo sa maliit, pagkakatiwalaan tayo sa malaki ng ating Panginoon. So ayun po, may pag-asa ang Pilipinas. I believe po, mahal ng Panginoon ang Pilipinas.
0: Correct. So, nako. Tama. Nako, napaganda niyan, Pas. Ano, as we wrap this talk up, ay samahan niyo po tayo sa ating pananalangin. Pangunahan tayo ni Pastor Mike. Go ahead po, Pastor.
1: Sige po. Panginoon Diyos, salamat po sa hapong ito, sa tanghaling ito. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil binibigyan mo kami na avenue na pag-usapan ng mga ganitong bagay upang ang iyong mga salita po ay maisama, hindi lang po maisama, kundi ipaalala po namin sa aming mga kababayan, Panginoon, na ang ultimate na nagbibigay, Panginoon, ng biyaya, ng pabor, at magandang bagay, Panginoon, sa aming bansa ay ikaw. Mm-hmm. Lord, hindi po lingit sa iyo kaya sa amin, Panginoon, sa aming bansa, sa aming sa Senate, and sa iba pang mga branches ng government, Panginoon. Lord, sinabi mo sa Romans 13:1, Lord, na wala pong pamahalaan ang naitatag kung hindi mo ito itinatag, Panginoon. Lord, sa kabila po nito, matuto pa rin po kami magpasakop. Matuto kami, Lord, na mag-pray sa aming mga leaders. Kasi sabi mo sa iyong salita, this thing, Lord, ito mga practices na ito ang nagpi-please sa iyo, Panginoon. Kaya po, Lord, instead na magreklamo po kami, instead na makipag-join kami sa bandwagon ng bangayan, Lord, kami po ay manalangin, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay gawin po namin yung tama din sa in our own little ways, Lord. Yes. Tulungan mo kaming maging matapat, Panginoon. At patuloy na nilalapit po namin sa iyo ang aming bansa.
0: Yes.
1: Lord, gaya po ng mga prophets of long ago, Panginoon, Lord, in behalf of them, in behalf of our people, humihingi po kami ng tawad, Panginoon.
0: Yes,
1: humihingi kami ng pabor, humihingi kami ng pagpagaling, Panginoon, sa aming bansa. Lord, hindi posible na i-revive mo ang Pilipinas, Panginoon. Hindi po imposible magkaroon ng revival, Panginoon. At hindi po imposible, hindi po din accidente that we are tagged as the only Christian nation in Asia for nothing, Lord.
0: Thank
1: na makikita
0: you,
1: pa rin ang glory mo, Panginoon. Makikita pa rin, Lord, ang kadakilaan mo, Panginoon. Through us, Panginoon, sa mga mananampalatayang naniniwala na walang imposible sa iyo.
0: Yes,
1: so, Lord, i-bless mo po ang EDC, i-bless mo po, Panginoon, si Ate Mel, i-bless mo po ang lahat na manakarinig na ito. At Lord, i-still mo po sa amin, Panginoon, ang pag-asa, yung hope na meron kang magagawa,
0: yes,
1: sa aming,
0: Lord,
1: bansa. Marami pong salamat. We commit to your country, Lord, in Jesus' name.
0: Amen. Amen. Nako, Pastor Mike, thank you so much po. Sana pakamalaman na pag-uusap natin ito kahit napakaiksing panahon lang po.
1: Opo.
0: At sa inyong pananalangin na talagang mula sa puso ng isang Pilipino na nagnanais na may patutunguhang mabuti ang ating bansa. Hindi tayo nawawala ng pag-asa.
1: Yes po. Opo, God bless you po and magandang
0: tanghali
1: po sa bawat isa.
0: Thank you po, Pastor Mike. Ingat po kayo until next time po. Bye-bye po. Ingat-ingat. Bye-bye. Okay. Iyan, nakasama po natin kahit sa napakaiksi na lang na oras si Pastor Mike Marquinez ng Iriga or Church of God sa Iriga. Ubus na po oras natin. Sana meron kayong mga natutunan sa ating pong mga pagtalakay sa mga napag-usapan natin sa umagang ito. Dito po sa ating programang TNT, Your Lunch Break Cafe on Air. At salamat din kay Don Ramon sa technical side. At nagpapasalamat din tayo kay Alvis Ray Ison na sumama sa atin a while ago. And pahabol pa na pagbati natin kay Carmela De Los Reyes and of course kay Lani Rejoso Amican. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Susunod na po ang Chinese program. Ako naman po si Mel. Ingat lamang po tayo and happy lunchtime po sa inyo. Bye-bye!

恁做儿女的，着凡事听叹父母，因为这是主所喜悦的，记载伫哥罗西书3章20节。

mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan

0: pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

Sinasabi sa Ikalawang Korinto 13:5, suriin ninyo ang inyong sarili kung talagang may pananampalataya kayo kay Kristo. Tingnan ninyong mabuti ang inyong sarili. Hindi nyo ba alam na si Kristo ay nasa inyo? Maliban na lang kung hindi kayo tunay na mananampalataya. Ako po si Sister Josie, ang magpapatotoo sa inyo rito sa Tanikalang Dagot kung papaano ko nanindigan sa aking pananampalataya sa Panginoong Hesukristo sa panoong kagipitan sa buhay. At kung papaano rin nakita ang pagtitiwala ko sa Panginoong Hesukristo sa panahon ng gera noon sa Kuwait. Mahigit 30 taon na ang nakakalipas.

0: Oh, pagpasensyahan niyo na mga anak. Kulang ang budget natin sa ating pagsasaluhan.
1: Nanay, kahit hindi mamantig ang pagkain ng ating pagsasaluhan, ang mahalaga, hindi tayo nagkakasakit.
0: Iyan ang biyaya sa atin ng Diyos. Halos lumaki kayo sa dahon ng kangkong at kamote. Magaganda at mga gwapo naman kayo.
1: Siyempre naman, mana po sa lahi ninyo.
0: Siya, kumain na nga tayo. Binibilog mo naman ang ulo ko, Josie.
1: Nanay, matagal nang bilog ang ulo mo. Totoo naman ah, magaganda ang mga anak mo. Hindi ako papayag na pangit ako, no?
0: Ipanalangin mo na nga itong kakainin natin. Papasok ka pa sa trabaho. Baka ka mahuli.
1: Mabuti pa nga po. Panginoong Hesukristo, salamat po sa masarap na pagkain na pagsasaluhan namin. I-bless mo po ito.

0: Josie, gusto mo bang magtrabaho sa abroad?
1: Oh, bakit mo naman natanong, Rona?
0: Sa darating na buwan, magre-resign na ako sa pagiging lady guard. Nag-apply ako ng pagiging caregiver sa Middle East.
1: Nakakalungkot naman. Iiwanan mo na ako sa pagiging lady guard?
0: Kung gusto mo, sumama ka sa akin. Naghahanap pa ng isang katulong ang pagtatrabahuan ko.
1: Titay ka muna. Tatanungin ko muna yung mother dear ko kung papayag siya. Eh alam mo naman, may edad na si mother.
0: No problem, friend.
1: Wow! English speaking ka na.
0: Siyempre. Kailangan mo rin magsalita ng English. Hindi nakakaintindi ng Tagalog ang mga Arabo.
1: Eh naku. Balubaluktot ang English ko, no?
0: Ang alam ko, balubaluktot din sila mag-English. Ang mahalaga sa mahalaga, naiintindihan tayo na magiging amo natin. At ganun din siya.
1: I'll try my best to speak English. I will put out my English from my old dictionary.

0: Josie, hindi ako tutor kung magtatrabaho ka sa ibang bansa.
1: Inay, pag tinanggap ko po ang alok na trabaho, baka dalawa o tatlong taon tayo bago magkita.
0: Saan ba sa Middle East kayo magtatrabaho ni Rona?
1: Sa bansang Kuwait po.
0: Iba ang paniniwala nila sa ating paniniwala sa Panginoong Hesukristo, anak. Baka pagbalik mo rito sa Pinas, may talukbong na ang buhok mo.
1: Noong kinilala ko ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoong Tagapagligtas, hindi ako napilitan. Bukal po sa puso ko ang pagtanggap sa Kanya. Siya ang kikilalanin kong Panginoon at Tagapagligtas.
0: Pumapayag na akong mag-abroad ka. Sana naman, Kristiyano ka pa rin pagbalik ng Pilipinas.

0: Josie, gusto kong isama ni Mrs. Mustafa sa kanilang reliyon. Dadagdagan daw niya ang bonus sa akin.
1: Friend, hindi naman namimilit si Mrs. Mustafa kung ayaw natin sumama sa kanya sa kanilang simbahan.
0: Sayang naman ang dagdag niya sa sweldo ko pag sumama ako sa kanya.
1: Sorry to say, hindi ko kayang ipagpalit sa pera ang pagtitiwala ko sa Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo ang nagbibigay sa akin ng pagpapala.
0: Basta ako, sasama sa kanya. Naiintindihan naman ng Diyos kung bakit ako sasama sa ating amo.
1: Rona, ano ang daladala mong libro? Biblia ba yan?
0: Bawal dito sa Kuwait ang Biblia. Ang banal na aklat nila ang daladala ko.
1: Ibig bang sabihin?
0: Oo, friend. Hindi savior si Jesus. Isa siyang propeta.
1: Rona, magkakasama pa tayo sa Pilipinas pag dumadalo sa ating fellowship. Bakit ganyan ka?
0: May kalayaan tayong pumili ng paniniwala. Mas mabuti pa. Sumama ka sa akin para malaman mo ang katotohanan na inilihim sa atin ng mga nagtuturo ng Biblia.
1: Malinindigan pa rin ako na ang totoong tagapagligtas ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo.
0: Maraming ibinigay sa akin si Madam. Natuwa siya sa pagyakap ko sa kanilang paniniwala.
1: May ibinigay man siya sa akin o wala si Madam, hindi ko kayang ipagpalit ang Panginoong Hesukristo sa kahit anumang material na bagay.

0: Lord Jesus, help us!
1: Go on, Josie! Preacher, Prophet Jesus!
2: Josie, kanino ba dapat ako manalangin?
3: Pipiliin ko pa rin, Rona, ang humingi ng tulong sa Panginoong Hesukristo.
2: Parang gusto kong manalangin sa bago kong paniniwala. Nalilito ako!

0: Salamat sa Diyos, Josie. At hindi ka napahamak sa gera sa Kuwait. Nasaan nga palang kasama mong si Rona?
1: Ay, nagbago na po siya ng paniniwala sa Panginoong Hesukristo.
0: Nakakalungkot. Magkakasama-sama pa kayo palagi sa fellowship.
1: Masusubok nga pala nanay yung paniniwala sa Panginoong Hesukristo sa panahon ng kagipitan. Ah, siya nga pala nay. May bibigay nga pala akong pasalubong sa inyo ng amo ko sa Kuwait.
0: Ano ito?
1: Pasasalamat po niya.
0: Bakit siya magpapasalamat?
1: Kahit sa gera, hindi raw niya ako nakitang natakot. Pero ang totoo, takot ako habang nananalangin sa Panginoong Hesukristo.
0: Ibang-iba talaga ang may Kristo sa puso, anak. Payapa ang kalooban kahit may gera.

0: Hesukristo. Siya lang ang kinikilala kong Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Purihin palagi ang Panginoong Hesukristo sa aking buhay. At hindi ko po siya ipinagbalik sa aluksahin ng marangyang kabuhayan.
1: Kapag tumawag siya sa akin, sasagutin ko siya. Sa oras ng kaguluhan, sasamahan ko siya. Ililigtas ko siya at pararangalan. Salmo 91:15.
2: Diyan po nagwawakas sa pagsasadula ng Tanikalang Lagot mula sa padalang liham ni Josepina Salig ng Santa Maria, Bulacan. Binigyan buhay ni na
1: Nancy Lasarte,
3: Carlene de Guzman,
4: Eva Morataria Gomez,
5: Janelle Briones.
2: Mula sa panulat ni Marlon Cruz, sa produksyon Jerry Piñalosa, sa pamamahalang direksyon Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Our time is 1:20 in the afternoon.
0: Want some music and light chat for an inspiring afternoon? Welcome to Music and Chat Recharged with your buddy, Mel.

0: Hello, hello, kaibigan. Welcome to our Thursday edition of Music and Chat Recharged. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At ako pong muli ang inyong kasama, Mel, at nag-aanyayang sabayan mo until 2:30 ng hapon. Ngayong 28 na po sa buwan ng Mayo 2026. Kamusta ang iyong afternoon? Ano, nabasog lamang tabi ka mo sa inyong panguntuhan? Arog midigday. Maski, ano, maradalian sana, ano, Kuya Mon, dahil may mga trabaho pa kita. But anyway, basta nabasog po kita, ano, sa satuya pong panguntuhan. And of course, to sustain us na naman po sa mga masunod na pirang oras. Kaya kami po, nagpapasalamat giraray sa intong pag-join for today's edition of Music and Chat Recharged. Wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Salamat pala sa masiramon na latik na dinaradig din ni Ate Baby Santilises. Salamat po and talagang na-enjoy namin. Sarap. No, Kuya Mon, ang hindi pwedeng tawaran na quality ng latik galing sa Happy Island of Catanduanes. Yan, kumusta po kayo dito? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Maging dito po sa probinsya ng Albay, na sobrang init talaga ang ating nararamdaman. Sana wag lang sabayan talaga ng brownout, Kuya Mon, dahil nako talaga, doble ang hirap natin pag ganyan. Lalo-lalo na sa gabi, mas ramdam ang init, ano, dahil nga yung mga na-absorb na init ng ating po mga bahay, ayun, nararamdaman natin bago pa man tayo matulog. Kaya, sige lang, kakayanin natin to sa malawat madali po. Ay, matatapos na rin ang summer, di ba? Kaya, marami ang pumupunta muna sa mga paliguan para at least kahit papano ay mawala ang sobrang alinsangan at init na nararamdaman. Dito din sa Happy Island of course, beautiful island of Masbate pala. Kamusta po kayo? Ito din sa isa din sa mga maraming resorts, ano? Ang Sorsogon. Medyo malayo na nga din 'yan sa atin. Anyway, ito din sa Catanduanes and Masbate. Ay nako talaga naman. Maraming magagandang resorts daw dyan. Hindi ko lang po kasi napuntahan pa. Pero dinig natin, marami pong mga magagandang resort. Halos sa buong Pilipinas, hindi pwedeng walang resort, ano, na pwedeng puntahan. Talaga nang mag-e-enjoy ang buong family. And dito din sa Camsur at Northern Samar, Leyte, kamusta po? At syempre pa sa mga naabot po ng ating live, ano, sa FB man yan, YouTube or Instagram, or sa ating pong online streaming. Maraming salamat po sa inyong pag-join. Nasaan ka man sa Pilipinas o kaya other parts of the world, good morning or good afternoon po sa inyo, or good evening. Syempre pa, meron din po tayong online streaming para po sa mga nagnanais sa inyong makapakinig ng mas malinaw sa mga naka-lineup natin na song sa hapon na ito. I-type nyo lamang po at i-search ang bit.ly/thewayfm. bit.ly/thewayfm. Siyempre pa sa ating mga Carians na nasa Carians Official GC message lang po kayo. And of course, nakapost na rin po ang link ng ating programa sa ating FB page, ang FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. The station that cares, at pwede na po kayo mag-comment dyan ng inyong mga messages, shoutouts, and other mga pabati. Siyempre, song request, huwag kakalimutan. Dahil part po yan ng ating program, maya-maya lamang. Of course, meron pa rin tayong music trivia. Kilalanin po natin ang local artist naman na si Zach Tabudlo sa kanyang song naman na Paano. Mamaya, papakinggan po natin yan. Meron pa rin tayong pag-uusapan, ano, on how to earn respect para sa ating mga sarili. Ito naman, pag hindi ka na daw nare-recognize, ay kailangan mo pa bang magstay para hindi ka na napapahalagahan? Is it time for you to stay or is it time for you to go? Nako, mamaya yan pag-uusapan natin. Ano? Siyempre, meron pa rin tayong by request at tunog Pinoy. Fourth day din ngayon na pinapakinggan natin ang ating featured song of the week. Na honestly, we just need Jesus. May prayer time pa rin at marami pang iba. At sa araw na to, happy birthday din sa mga nagsiselebrate ng kanilang birthday. And para sa ating kasaysayan naman sa ating bansang Pilipinas, alam nyo ba na ang araw na ito ay tinaguri ang National Flag Day, commemorating the historic Battle of Alapan in 1898, where Filipino Revolutionary Forces defeated Spanish troops and the national flag was unfurled for the very first time. And this occasion marks the beginning of national celebration period, leading directly to Independence Day, which is June 12. Pero ngayong araw na to, May 28, ay iwagayway po natin ang ating pambansang bandila o ang ating bandila mismo ng Pilipinas. Dahil yan po ang ating sineselebrate sa araw na ito bilang isang bansa. At sana patuloy nating pahalagahan at igalang ang ating bandila. Dahil isa po yan sa mga sagisag natin bilang isang bansa, isang Pilipino, ano? Okay, so happy National Flag Day po sa ating lahat. Noon namang 1937, ang Volkswagen, which translates to people's car, ay found po yan or was founded by the German Labor Front to manufacture affordable vehicles. That was 1937. At alam nyo din ba na ang May 28 is celebrated globally as Amnesty International Day to commemorate the founding of the Human Rights Organization in 1961. Depending on your location and culture, it marks several other significant historical, cultural, and natural milestones. So ayan ang mga nangyari po sa araw na ito sa iba't ibang bahagi ng mundo at sa iba't ibang kapanahunan. So guys, ako ay patuloy na nag-aanyaya sa iyo habang ikaw ay nasa bahay siguro. Nagbabakasyon ka man. Welcome dito sa Albay or sa Bicol Region. Taga saan ka po ba? Ako, kami po ay nagpapasalamat sa pagbisita mo sa aming napakagandang rehiyon o sa ating probinsyang Albay. So narito na po sa oras na 1:39 in the afternoon. Ang unang salvo po na ating mga naka-line up na song sa hapon na to. So just sit back and relax at kami na po ang bahala sa inyong early afternoon listening habit. Dito lamang po sa Music and Chat Recharged. Wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Kasama niyo po ako si Mel and of course sa technical side, nagpapasalamat din tayo sa pag-assist ni Don Ramon. Ito nga lamang po sa FEBC Bicol, KR 104.3 The Way FM. This is the station that cares.
1: This is KR 104.3 The Way FM.

Our time is 1:53 in the afternoon. Kamusta ka, kaibigan? Hello and maganda hapon din sa isa sa ating mga talaga naman napaka-avid at loyal na listeners at taga-antabay natin, si Carmela de los Reyes. Maganda hapon sa'yo, Carmela. And of course, kay Christy Ann Villanueva Jayoma. Tama ba ang pag-pronounce ko? And of course, sa mga nasa radio po sa inyo, nasa PM Radio ba kayo nakikinig or sa ordinaryong radyo nyo lang po. Maraming salamat sa inyong patuloy na pag-antabay sa ating programa dito po sa Music and Chat Recharged over FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. The station that cares. Kasama nyo nga po ako si Mel. Share nyo na po ang link ng ating program. Nakapost na po ito sa ating pong FB page para mas marami pa po tayong maabot. Okay, sa pinag-uusapan po natin na patungkol naman sa pagkakaroon, ano, pagpapanatili ng respeto sa ating mga sarili. Bakit napakahalaga ito? Kasi 'di ba, we are told or we are taught to respect people nung tayo ay mga bata pa. Talagang na-inculcate 'yan sa ating mga isipan. Ang pagbibigay respeto unang-una sa mga matatanda, 'di ba? Yung paggamit din natin ng po at opo. Pagmano sa kanila, paggamit ng makikiraan po, kapag kailangang dumaan sa may gitna ng mga nag-uusap, yung mga ganon. At marami pang ibang mga paraan papaano ipapakita ang respeto, ano, sa ating mga kapwa. And isa dyan ay itong kapag feel mo ay parang hindi ka appreciated or hindi mo na nafe-feel na mahalaga ang iyong presensya sa isang sitwasyon siguro, ay kailangan mo ng dahan-dahang umexit. Ayan, bakit? Kasi kapag hindi na natin nafe-feel na tayo ay needed or appreciated, tanda po yan na oras na nating unti-unting lumayo. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa mga taong bulag sa halaga mo. Grabe naman. Pero 'di ba, totoo 'yan. Bawat isa naman sa atin ay mahalaga. Meron tayong worth. Pero kung hindi na natin 'yon na-feel, yung pagpapahalagang 'yon ng ating kapwa, ano, kung nasaan man tayo, eh bakit ka pa nga ba naman talaga mag-i-stay? Baka kailangan mo na magtingin sa mga lugar o sa isang oportunidad na mas mabibigyang halaga at ma-appreciate ang iyong worth. And of course, yung pag-save mo din ng iyong energy sa kailangan mong pagtuunan nito. Kasi yung pagmamahal at effort po natin ay dapat sinusuklian, hindi binabaliwala. Mahalaga din yung pagpoprotekta natin sa ating kapayapaan or sa ating peace. Ang pananatili po sa isang lugar na unappreciative o kaya sitwasyon na hindi ka na na-appreciate ay una-una nakaka-drain talaga yan mentally and emotionally. Diba? Kasi ginawa mo na yung best mo. Pwedeng nandun na, binigay mo na yung mga dapat mong ibigay na tulong, pero parang hindi ka napapansin. Of course, hindi din naman din tayo after sa recognition. Kasi kung talagang bukal din naman sa puso natin na tumulong sa iba at maka-assist doon sa mga pangangailangan na meron doon sa isang sitwasyon o isang lugar, di mo naman na din talaga kailangan na i-appreciate ka or mapansin. Pero bilang isang natural o normal na tao, di ba, we are longing for that kind of appreciation o kaya yung pag-a-affirm sa'yo. Kahit sa, ano lang, simpleng thank you or sa simpleng thumbs up. Yun, mga ganon. Or tapik sa balikat. Nature na natin yan. So, dapat alam din natin yung worth natin, ano? Hindi ka parang last resort. Okay? Dapat ay nakikita mo na ikaw ay mahalaga.
kung paano tayo pinahalagahan ng Panginoong Jesus ng bawat isa sa atin ay binigay niya yung kanyang buhay para sa atin, ay hindi din daman dapat natin baliwalain yung pagpapahalaga na yon sa ating mga sarili. Kasi kung parang, di ba, parang inaapak-apaka na lang yung dignidad mo, napapahiya ka na, ay kailangan mo na siguro mag-isip-isip din, ano? Kailangan mo ding pahalagahan yung respeto sa sarili mo. At siguro, it's time for you to look for a place kung saan ka tanggap at ramdam mong mahalaga ka. Huwag kang matakot na i-let go ang mga tao o ang sitwasyon na saan ka ngayon kung hindi mo na talaga nararamdaman na ikaw ay pinapahalagahan. O kaya ay na-appreciate, ano? So, napakahalaga nitong bagay na to, ano, na dapat ma-realize natin sa buhay. Kaya ang pinaka-best po na positibo at powerful response natin kapag feeling natin tayo ay ignored is a graceful exit. Ayan. Instead of chasing validation or acting out, parang nagkukunwari na lang tayo, ano? Focus entirely on your own self-respect. Prioritize mo yung iyong goals and i-redirect ang iyong energy patungo sa mga tao at mga aktibidad na nakakapagbigay sa iyo ng joy and appreciate ang iyong presensya. Kaya guys, sana ito ay pag-isipan natin. Kailangan mo na sigurong mag-move. Mag-move on sa kung nasaan ka ngayon, ano, para mas maibigay mo ang best mo sa iyong mga makakasama in the future. Pero syempre, ang ano natin dito is talagang pag-pray mo ng maayos ang iyong pinagdadaanan sa ngayon, and the Lord will guide you to a right place kung saan ikaw ay mas mag-shine. So guys, very important na pahalagahan natin ang respeto sa ating mga sarili. Kasi kung meron tayong self-respect, hindi mahirap na ibigay din natin ang respetong ito sa iba. Diba? Okay, so I hope na meron kayong natutunan ngayong hapon na to sa napaka-iksi lang na pag-uusap natin, ano? Patungkol sa papaano natin mas pahalagahan ang ating mga sarili or yung self-respect. Dito po sa Music and Chat Recharged.

0: GR FM, Radyo Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Our time is 2:07 na po ng hapon. Tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-aantabay dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kami po ay kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And we are broadcasting here from Maharlika Highway, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Ayun! Kamusta? Kamusta ang iyong pakikinig? Nasa last 22 minutes na lang tayo ng ating program na Music and Chat Recharge. Of course, this is the program that not just give you music, also gives you inspiration and information. And I'm your friend, Mel. Pwede pa rin kayo magpahabol na inyong mga song requests and other messages dahil until 2:30 nga po tayo ng hapon. At narito na tayo sa ating portion na by request. Para sa iyo, kaibigan.
1: Music and Chat Recharged by Request.

0: Oras po natin is 2:17 na ng hapon. Maganda hapon muna kay Kuya Zeke. Thank you, Kuya Zeke, sa iyong pag-antabay ngayong hapon na to. Sabi niya, hi ka MCR Ma'am M, how are you how are you po? Finally, nakapakinig din po through FB Live. Kumusta pa ding mon? Oh, kumusta da sa imo tabi, Kuya Mon ni Kuya Zeke? Marayon man sa ini si Kuya Mon. Ayan, busy-busy lang. Tapos sabi niya, please play po Halika na ni Matt Anderson daw. Salamat, God bless. Okay. Sige po, hanapin ko yan, Kuya Zeke. And thank you po sa pagparamdam ngayong hapon na to. Sa wakas ay nakapakinig ka po uli. Ano? Hello din kay Tristan Wyatt Gulay. Marahay na hapon, Ma'am Mel, sabi niya. Thank you, Tristan. And of course, narito na po tayo sa ating featured song of the week for this week. And this song is called Honestly, We Just Need Jesus ni Therian. Para po sa ating mga Pilipino, kung saan tayo nga po ay talaga naman nasa panahon na kailangan nating patuloy na i-acknowledge ang Panginoon sa ating pong bansang Pilipinas. Hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ano? Siya lamang talaga ang kailangan natin at may magagawa sa anumang ating mga pinagdadaanan. Kaya lapit lang tayo sa Kanya. Ito na po, featured song of the week for this week on its fourth day.
1: Featured song of the week.

Time for us to pray. Father, we thank you po sa po na ito, sa another opportunity that we are together po na aming mga kaibigan dito po sa Music and Chat Recharge. Thank you din po sa mga napag-uusapan namin patungkol sa pagkakaroon namin ng respeto sa aming mga sarili. And Lord, help us to continuously, Lord, be mindful sa pagbibigay ng halaga sa aming mga sarili. Salamat na unang-una ka pong nagpahalaga sa amin. So, kailangan din po namin na patuloy na i-uphold ang value namin sa aming mga sarili. Sa mga kaibigan namin, Lord, na dumadaan siguro sa mga kaparehas na sitwasyon na pakiramdam nila ay hindi napapahalagahan sila sa kung nasaan man sila ngayon. Tulungan niyo po sila sa anumang mga hakbangin na kailangan nilang gawin for them to patuloy, Lord, na ma-uphold ang self-worth nila sa kanilang mga buhay. Thank you din, Lord, sa aming bansa. Patuloy po namin hinihiling ang iyong paggabay at pagkilos. Wala po kaming ibang inaasahan na siyang may magagawa po sa aming mga kalagayan ngayon, kundi ikaw lamang. Tulungan mo kami bilang isang bansa na magkaisa, na lumapit sa iyo, because we have tried everything, Panginoon, sa aming pong mga powers, Lord, or magagawa, pero hindi pa rin po umuobra dahil ang aming pong pinakadapat na dudulugan at lalapitan, babalingan na ikaw. Salamat po sa hapon na to. Ikaw ang patuloy na mag-ingat at gumabay sa bawat isa sa amin. Dahil ito po ay hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen.

Well, kailangan ko na magpaalam sa iyo, friend. Nagpapasalamat ako sa pag-join mo sa akin para sa ating Thursday edition of Music and Chat Recharged. Salamat din kay Don Ramon sa technical side. And of course, marami pa po tayong programs until 7 in the evening. So please stay tuned po. And iwanan ko sa inyo ating last song request, ano, ni Kuya Zeke. And of course, ang paalala para sa bawat isa sa atin sa Isaiah 43 verse 4. Sabi po dito, "Since you are precious and honored in my sight, and because I love you." Higit po ano na nagpapahalaga sa atin ay ang Panginoon. Kaya sana pahalagahan din po natin ang ating pong pagkakaroon ng ugnayan at relasyon sa Kanya. This has been your friend Mel. Ingat lamang po tayo and see you again. Bye!

hindi ako gumawa ng pagsasaliksik kung ilang porsyento na ang nasa talaan na mag-asawang hiwalay at naghihiwalay dito sa ating bansa. Subalit hindi man natin ito daanin sa pagsasaliksik, ay makikita natin sa ating sambayanan na napakarami ng mag-asawang hindi nagkakasundo at naghihiwalay. Kung magtatanong ka sa taong malapit sa iyo, kung mayroon siyang alam na mag-asawang naghiwalay, ay natitiyak ko na may masasabi siya na mayroon.

0: panahunan ay mayroon na mga hiwalayang nangyayari. Patuloy po nating saliksikin ang payo ni Pablo tungkol sa usaping ito sa pamagitan ni Pastor Rufino de la Peret.
1: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng Unang Korinto, Ikapitong Kabanata. Sa ngayon, napakagandang pag-aralan po natin ang Kabanatang 7, Talatang 1 hanggang 24. Ang Ikapitong Kabanata ay tungkol sa pag-aasawa. Sa ganitong paksama, pag-uusapan po natin ang tungkol sa mga bagay sa buhay ng mag-asawa. Nais kong pag-usapan po natin ang mga bagay na ito na merong marangal na pananaw at sumasang-ayon sa mga paniniwala ni Apostol Pablo. Sa Kabanatang 6, si Apostol Pablo ay nagbigay payo tungkol sa maayos at wastong paggamit ng ating pisikal na katawan. Kanyang sinabi na ang ating pisikal na katawan ay nararapat lamang na magamit para sa ikalulwalhati ng ating Diyos, sapagkat ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Ang Unang Korinto, Kabanatang 7 ay tugon ni Apostol Pablo sa sulat sa kanya ng mga taga-Korinto. Basahin po natin ang unang talata na ganito ang sinabi ni Apostol Pablo. Tungkol naman sa inyong sulat, ganito ang masasabi ko. Mabuti sa isang lalaki ang huwag mag-asawa. Kapansin-pansin na sadyang sumulat kay Pablo ang mga mananampalataya sa Korinto tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa buhay ng pag-aasawa. Dito sa kanyang sulat ay lantaran niyang tinugon ang lahat ng kanilang katanungan. Bago po natin talakayin ang mga payo ni Apostol Pablo, dapat lamang na isaalang-alang ang dalawang bagay o katanungan. Una, si Apostol Pablo ba'y nagkaasawa? Kung si Apostol Pablo ay hindi nagkaasawa, ang kanyang mga payo ay pawang pananaw lamang at hindi nakabatay sa karanasan. Subalit hindi ginawa ni Apostol Pablo ang bagay na iyon. Ang kanyang mga payo ay laging hango sa kanyang mga karanasan. Hindi karapatan ng Diyos ang gumamit ng isang tao na walang nalalaman sa bagay na nais niya na bigyang pansin. Inakala ng marami na si Apostol Pablo ay hindi nag-asawa. Ito ay kanilang ibinabatay sa sinabi ni Apostol Pablo na nagsasabi ng ganito, "Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at mga babaeng balo. Mabuti pa sa kanila ang manatiling walang asawa tulad ko." Ipagpalagay na po natin na si Apostol Pablo ay hindi nag-asawa. Ngunit sa talatang ito, hindi po natin maialis ang posibilidad na si Apostol Pablo ay isang balo. Napakahirap magkaroon ng ganap na paniniwala na si Apostol Pablo ay walang asawa dahil sa kanyang nakaraan. Si Apostol Pablo ay dating kasapi ng Sanhedrin. At bilang kasapi ng Sanhedrin, inaasahan na siya ay merong asawa sapagkat yaon ay kinakailangan bilang kasapi ng Sanhedrin. Ang mga kaalamang ito ay nakatulong sa aking paniniwala na si Apostol Pablo ay nagkaroon ng asawa. Marahil ay hindi magbibigay si Apostol Pablo ng mga pagpapayo sa mga bagay na hindi niya naranasan. Pangalawang bagay na dapat po nating isaalang-alang ay ang kaalaman kung ano ang lungsod ng Korinto noon. Napakahalaga na malaman natin ang kalagayan ng Korinto sa panahon ni Apostol Pablo. Pakinggan po ninyo ang sinabi ni Apostol Pablo sa ikalawang talata na ganito ang sinasabi. Ngunit para maiwasan ang pakikiapid, bawat lalaki o babae dapat magkaroon ng kanya-kanyang asawa. Doon sa Korinto, bahagi ng kanilang kultura sa templo ni Aphroditos. Sa loob ng templong ito ay may 1,000 babae ang nag-aalay ng kanilang katawan. Sa loob ng templo ni Aphroditos, maaari silang uminom, kumain at makipagtalik sa mga babaeng naroon. Ang pakikipagtalik sa mga babaeng naroon sa loob ng templo ay bahagi ng kanilang pagsamba. Ang imoralidad ay tinatakpan ng mga relihiyong gawain. Sa panahong yaon, ang mga asawang babae ay tinuturing na katulong lamang sa bahay. Pangkaraniwan na lamang ang tatlong babae sa buhay ng isang lalaki. Kinakailangang may tagapagluto, tagapaglinis ng bahay, at tagapaglaba. Ang tatlong bagay na ito ay pangunahing gawain ng mga asawang babae. Ang pakikipagtalik ay pangalawang bagay lamang na tungkulin ng mga asawang babae, sapagkat ang babaihan ay naroon sa templo ni Aphroditos para sa pananambahang ginagawa sa pamamagitan ng pagtatalik. Kaibigan, maniwala man kayo't hindi, ang mga bagay na ito ay tunay na nangyayari sa panahon ni Apostol Pablo doon sa lungsod ng Corinto. Sinikap ni Apostol Pablo na muling maitaas ang pagiging sagrado ng pag-aasawa. Sa kabila ng kawalang dangal na kalagayan, sinabi niya sa mga mananampalataya sa Corinto na sila'y dapat umayon sa takbo ng buhay doon. Ang lalaki o babae ay nararapat lamang na magkaroon ng kanya-kanyang asawa. Nakita rin ni Apostol Pablo ang napakababang pagtingin sa mga kababaihan. Kaya sinikap niya na maitaas ang dangal ng mga kababaihan na dapat ay talagang para sa kanila. Sinabi ni Pablo sa aklat ng Efeso, ikalimang kabanata, talatang 22, ang ganito, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Ipinahayag ni Apostol Pablo na ang asawang babae ay nararapat lamang na maging bahagi sa buhay ng kanyang asawang lalaki. Ito'y hindi lamang sa gawain ng pagtatalik, kundi sa lahat ng bagay sa buhay ng lalaki, sa pag-iisip, sa espiritual, emosyonal, at pisikal na kalagayan ng buhay. Mula sa pagiging alipin, itinaas ni Apostol Pablo ang mga kababaihan sa pagiging kasama at kabahagi sa buhay ng mga lalaki. Alamin naman po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 3:4, ganito po ang kanyang sinabi, dapat tukdi ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa, gayon din ang babae, sapagkat hindi na ang babae ang may kapangyarihan sa sariling katawan, kundi ang kanyang asawa. Gayon din naman, hindi na ang lalaki ang may kapangyarihan sa sariling katawan, kundi ang kanyang asawa. Nais na bigyang diin ni Apostol Pablo na ang pagmamahalan at pagtatalik ay dapat na maganap sa loob ng tahanan lamang, hindi sa templo ni Aphroditos. Ang pangunahing dahilan sa pag-aasawa ay ang pag-ibig at pagmamahalan. Sa banal na kasulatan, marami ang naging mabuting halimbawa sa tunay na pagmamahalan. Tulad halimbawa nito ay ang kasaysayan ni Adan at ni Eva, si Jacob at si Rachel, si Boaz at si Ruth, si David at si Abigail at marami pang iba. Sa 5:6, ay ipinagpatuloy po ni Apostol Pablo ang kanyang pagpapayo para sa tamang gabay ng pag-aasawa. Sinabi niya, huwag kayong magkakait sa isa't isa, malibang pagkasunduan ninyong huwag munang magsiping upang maiukol ninyo ang panahon sa pananalangin. Pagkatapos, magsiping na uli kayo upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa hindi na kayo makapagpipigil. Ang sinabi ko'y hindi utos kundi pangunawa sa inyong kalagayan. Nilinaw ni Apostol Pablo na ang kanyang sinabi ay hindi utos, kundi isang gabay na dapat sundin upang si Satanas ay hindi magkaroon ng puwang sa kanyang panunukso at kanyang ipinagdiinan na hindi dapat pabayaan ng mag-asawa ang pangangailangan ng isa't isa. Sapagkat kapag napabayaan ng mag-asawa ang isa't isa, doon nagkakaroon ng puwang ang Diablo na wasakin ang pagsasama ng mag-asawa. Idinagdag pa ni Apostol Pablo sa 7 ang ganito, ibig ko sana kayong lahat ay tumulad sa akin, ngunit may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos ang bawat isa at ang mga ito'y hindi pare-pareho. Sa mga panahong yaon, si Apostol Pablo ay walang asawa. Hindi na niya ninanais pang muli na magkaroon ng asawa. sa lahat ng kanyang paglalakbay, siya ay nag-iisa. Napakaraming tinawag ang Panginoon na naglilingkod na walang asawa. Sila'y nagtiis ng ganoong pagpapakasakit para sa Panginoon. Ang ilan ay sa loob ng maraming taon at ang iba naman ay panghabang buhay. Sinabi rin ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo sang ayon kay Mateo, Kabanatang 19, talatang 12 ang ganito, sapagkat may mga iyunoko na ipinanganak na gayon mula sa sinapupunan ng kanilang mga ina at may mga iyunoko na ginagawang iyunoko ang mga tao at mga iyunoko na ginagawang iyunoko ang kanilang sarili alang-alang sa kaharian ng langit. Ayon kay Apostol Pablo, ayos lang ang ganoong kalagayan. Ang bawat isa ay binigyan ng Panginoon ng kanya-kanyang kaloob. Sa 7 at 8 talata ay ibinaling ni Apostol Pablo ang kanyang pansin sa mga walang asawa at balo. Basahin po natin ang kanyang sinabi. Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at mga babaeng balo. Mabuti pa sa kanila ang manatiling walang asawa tulad ko. Ngunit kung hindi sila makapagpipigil sa sarili, mag-asawa sila. Mas mabuti ang mag-asawa kaysa magkasala. Sinabi ni Apostol Pablo na mabuti ang manatiling walang asawa sapagkat mas maraming panahon ang mailalaan nila para sa paglilingkod sa Diyos. Subalit kapag ang ganitong kalagayan ay magiging sanhi ng pagkakasala, hindi kayang pigilin ang sarili. Iminungungkahi ni Apostol Pablo na mas mabuti ang magkaroon ng asawa kaysa manatiling walang asawa ngunit nagkakasala. Dito sa 1 hanggang 9 sa 7 sa 1 aklat ng Kronika, si Apostol Pablo ay nagbigay ng mungkahi na magsisilbing gabay sa buhay ng mananampalataya. Subalit sa 10 hanggang 24 si Apostol Pablo'y nagbigay ng utos na mula sa Panginoon. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi sa mga talatang ito. Sa mga may asawa, ito ang iniuutos ng Panginoon. Hindi ako, huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa. Ngunit kung siya'y hihiwalay, manatili siyang walang asawa o kaya'y makipagkasundo sa asawa at huwag namang hihiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Ito ay isang utos na ang asawang babae ay hindi dapat humiwalay sa kanyang asawa. At sa kabilang panig, ang lalaki ay hindi dapat humiwalay sa kanyang asawa. Kung talagang hindi maiwasan ang paghihiwalay ng mag-asawa, sila'y maaring maghiwalay, subalit kailangang sila ay manatiling huwag mag-asawa. Maliban sa ganoong pangyayari, si Apostol Pablo ay nakaharap pa ng ibang suliranin sa loob ng iglesia sa Corinto. May mga mananampalataya sa Corinto na ang kanilang asawa ay hindi mananampalataya. Ano kaya ang dapat na gawin ng isang mananampalataya kung ganoon ang kanyang kalagayan sa buhay? Si Apostol Pablo ay nagbigay ng panuntunan sa bagay na ito. Basahin po natin ang mga talatang 12 hanggang 14. Sa iba naman, ito ang sinasabi ko, hindi ng Panginoon. Kung ang isang lalaking sumasampalataya ay may asawang di sumasampalataya at ibig nitong manatili sa kanya, huwag niyang hihiwalayan. Kung ang isang babaeng sumasampalataya ay may asawang di sumasampalataya at ibig nitong magpatuloy ng pakikisama sa kanya, huwag siyang makikipaghiwalay sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging marapat sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa at ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging marapat sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi gayon, hindi malinis sa paningin ng Diyos ang kanilang mga anak, ngunit ang totoo'y marapat sila sa Diyos. Sa mga talatang ito, ang nais sabihin ni Apostol Pablo ay huwag gamiting dahilan ang pagiging di mananampalataya ng asawa upang humiwalay sa kanya. Bagkos, sinabi ni Apostol Pablo na ikaw na asawang may pananampalataya ay maaring maging kasangkapan sa ikaliligtas ng iyong asawa o ng buong pamilya. Napakagandang gamitin ng ganoong kalagayan upang ikaw na asawang mananampalataya ay maging kasangkapan para sa kaligtasan ng iyong asawa at gayon din ng iyong pamilya. Subalit sa talatang 15, sinabi ni Apostol Pablo, kung ibig humiwalay ng asawang hindi sumasampalataya, bayaan ninyo siyang humiwalay. Sa gayong pangyayari, ang lalaki o babaeng sumasampalataya ay malaya na sapagkat tinawag tayo ng Diyos sa payapang pamumuhay. Marahil sa sinabing ito ni Apostol Pablo, maitatanong ninyo, anong uri ng kalayaan ang maidudulot ng ganoong paghihiwalay? Ito ba ay kalayaan upang makapag-asawa ng iba? Sa aking pananaw, hindi dapat na magkaroon ng iisang alituntunin sa bagay na ito, sapagkat napakalaki ng posibilidad na ito ay maabuso ng sinuman na nasa ganoong kalagayan. Mananampalataya man o hindi, maliban doon, marahil ay gagamitin ang bahagi ng banal na kasulatan na maging batayan ng kanilang paghihiwalay. Ang nais ko lamang sabihin, ang bawat kalagayan ay dapat nalapatan ng naaangkop na tuntunin at hindi ng iisang alituntunin lamang. Ganun pa man, hindi ganito ang talagang naisin ni Apostol Pablo para sa bawat pamilya. Sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 16, ang posibilidad ng isang mananampalatayang asawa ay maaring maging kasangkapan sa ikaliligtas ng kanyang kabyak sa buhay. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo, anong malay ninyo, mga babae, baka kayo ang magiging kasangkapan sa ikaliligtas ng iyong asawa? At kayong mga lalaki, anong malay ninyo, baka kayo ang magiging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa? Para sa akin, ito ang nararapat na maging mithiin at panalangin na isang mananampalatayang asawa para sa kanyang asawa na hindi pa sumasampalataya sa Panginoon. Meron akong ilang kakilalang babae na ang kanilang asawa ay hindi mananampalataya. Subalit sa ganoong kalagayan, sila ay hindi sumuko. Bagkos sinikap nilang mailapit sa Panginoon ang kanilang asawa. Maging sa mga kalalakihan na nasa ganitong kalagayan, sikapin ninyong mailapit sa Panginoon ang inyong asawa. Hindi kinakailangan na baguhin ang inyong kalagayan sa buhay upang kayo ay makapaglingkod sa Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 17 ng 17 kabanata sa aklat ng unang Korinto ang ganito, mamuhay ang bawat isa ayon sa ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon at magpatuloy sa kalagayan niya sa buhay nang siya'y tawagin ng Diyos. Ito ang itinuturo ko sa lahat ng iglesia. Ipinapayo ni Apostol Pablo na ang sinumang tinawag ng Diyos ay kinakailangang manatili sa kanyang kalagayan. Huwag hihiwalay sa kanyang asawa na hindi pa mananampalataya. Nakakalungkot isipin, may mga tagapayo na binabaluktot ang pananaw ni Apostol Pablo sa bagay na ito. Meron akong isang nakilalang babaeng hiwalay sa unang asawa. Subalit noong siya ay sumama na sa kanyang pangalawang asawa, silang dalaway nakakilala sa Panginoon. Siya ay laging binabagabag ng kanyang isipan sa kanyang kalagayan. Kaya ang kanyang ginawa ay lumapit siya sa isang tao upang humingi ng pagpapayo. Siya ay pinayuhan na bumalik sa kanyang unang asawa na walang ginawa sa buhay kundi ang maglasing. Ang payong ito ay hango daw sa mga payo ni Apostol Pablo. Mali ang payong iyon ay pangbabaluktot sa pananaw ni Apostol Pablo. Alam ninyo kung ano ang kinahantungan ng babaeng iyon na sumunod sa ganong pagpapayo? Siya po ay natagpuan sa loob ng pagamutan ng mga baliw. Napakahalaga na unawain po natin ng maigi ang payong ito ni Apostol Pablo. Sa mga susunod na talata, makikita po natin na mas pinalawak ni Apostol Pablo ang paggamit ng ganitong pananaw. Basahin po natin sa talatang 18 hanggang 20 na ganito ang sinabi. Kung ang isang tao'y tuli nang siya'y tawagin ng Diyos, huwag niyang alisin ang mga tanda ng pagiging tuli. At kung hindi naman, huwag na siyang patuli. Walang halaga ang pagiging tuli o hindi tuli. Ang mahalagay ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Manatili ang bawat isa sa kalagayan niya sa buhay nang siya'y tawagin ng Diyos. Sa kapanahunan ni Apostol Pablo, para sa mga Hudyo, ang pagpapatuli ay napakahalagang tanda ng tipan ng tao sa Diyos. At ang ganitong gawain ay naging bahagi na ng kanilang kultura. Subalit, dito sa mga talatang binasa natin, sinabi ni Apostol Pablo sa mga Hintil na hindi kailangang magpatuli ang isang lalaki upang masabi na siya ay ganap na sumusunod sa Panginoon. Ang mahalaga ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi sa kultura o kaugalian ng tao. Nais lamang ipabatid ni Apostol Pablo na anumang kalagayan mo sa buhay, noong tanggapin mo ang Panginoong Hesus, ay baguhin ang mga dapat baguhin ayon sa kanyang kalooban. Marami akong kaibigan na mga mangangalakal na nakatanggap ng kaligtasan mula sa Diyos. At nang sila'y tumagal na sa pagiging mananampalataya, lumapit sila sa akin, sinasabing iiwan na nila ang kanilang kalakal upang magkaroon ng panahon para sa mga gawain sa iglesia. At ang aking tugon sa kanila, mga kaibigan at mga kapatid, kung kayo ay matagumpay sa inyong pangangalakal, maaring kayo'y pinagkalooban ng talento upang kayo'y makapaglingkod sa kanya sa ganyang kalagayan ng buhay. Marahil, kayo ay inihanda ng Diyos sa ganoong uri ng paglilingkod sa kanya. Napakabuti ng kanilang adhikain para sa Panginoon. Subalit, mas higit na mabuti ang pagsunod sa kalooban ng Diyos kaysa sa pag-aalay ng sarili para sa gawain. Hayaan natin na ang Diyos ang magpatakbo ng ating buhay. Hindi na kailangang baguhin ang ating kalagayan sa buhay upang masabi na tayo'y lubusang naglilingkod sa Diyos. Ang tunay at tapat na paglilingkod ay ang pagsunod na merong katapatan sa Kanya. Kung sinabi ng Diyos na kailangan nating iwan ang ating kalakal, tayo ay dapat na sumunod. Subalit kapag hindi iniutos at sinabi ng Diyos, wala tayong karapatan na maguhin ang ganong kalagayan. Sapagkat ang Diyos ay may mas mainam na panukala para sa atin. Sapagkat pinangunahan natin ang plano ng Diyos, tayo ay nagkakasala sa hindi pagsunod sa kaniyang kalooban. Pakinggan naman po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 21 at 22. Ikaw ba'y alipin ng tawagin ng Diyos? Huwag mong intindihin iyon. Ngunit kung may pagkakataon kang lumaya, samantalahin mo. Ang isang alipin noong tawagin ng Panginoon ay malaya na dahil sa Panginoon. Gayun din naman, ang taong malaya nung siya ay tawagin ni Kristo ay nagiging alipin ni Kristo. Sa panahon ni Apostol Pablo, may mga taong tinatawag na malaya at di malaya o kaya'y mga alipin. Ang sinabi niyang ito ay hindi salungat sa mga nauna niyang ipinahayag. Ang ibig sabihin, kung ikaw ay isang alipin noong tanggapin mo ang Panginoon sa iyong buhay, samantalahin mong ikaw ay maging malaya sa Panginoon. Maari mong mapaglingkuran ang Diyos sa kabila ng iyong pagiging alipin. Kung ikaw naman ay malaya, sikapin mong maging alipin ni Kristo. Lahat ng gawain ng totoong mananampalataya ay dapat na nakatuon lamang sa Diyos. Sapagkat sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 23 ganito, binili kayo ng Diyos sa malaking halaga, huwag kayong paalipin sa tao. Tayo'y tinubos ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo na ating Panginoon. Kaya hindi na tayo paalipin kaninuman. Ikaw ay maaring manatiling alipin, subalit ito'y hindi dahil sa isang tao kundi alang-alang sa Panginoon. Simula noong araw na tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, tayo ay naging alipin niya. Alipin na hindi para sa kahirapan, kundi alipin na para sa buhay. Alipin na ang ibig sabihin ay siya na ang maghahari sa ating buhay. Subalit ito'y hindi nangangahulugan na tayo'y magbabago sa pisikal na kalagayan. Sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 24 ang ganito, "Mga kapatid, ano man ang kalagayan ninyo sa buhay, nang kayo'y tawagin ng Diyos, manatili kayo roong kasama niya." Ito ay napakahalaga na isaalang-alang na kapag ang isang tao ay nakatagpo ng katotohanan mula sa Diyos, ano man ang kanyang kalagayan, saan man ang kanyang kinaroroonan, siya'y manatili doon na may kalayaan sa kanyang kaugnayan sa Diyos. Kaibigan, sa lahat ng sinabi ni Apostol Pablo sa mga talatang ito, mula sa una hanggang 24 ng ikapitong kabanata sa aklat ng unang Korinto, iisa lamang ang kanyang nais na sabihin sa atin, ang kalooban lamang ng Diyos ang dapat na mangyari at masunod sa buhay natin. Ikaw man ay may asawa o wala, malaya man o alipin, Diyos ang dapat na mauna at maghari sa iyong buhay. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, ngayon po kami po nagpapasalamat sa iyo sa mga salita mo na nagbibigay sa amin ng liwanag, mga panuntunan ng buhay na dapat gawin at sundin ng bawat isa sa iyong mga anak. Salamat Panginoong Diyos sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan upang sa gayon Panginoong Diyos maliwanagan ang aming mga pag-iisip sa mga katotohanang nasusulat sa iyong mga salita. Panginoon, mangusap ka po sa bawat isa sa kanila na kung meron man sa kanila, Panginoon Diyos, ang nabubuhay na hiwalay sa iyong kalooban, ituwid mo po ang kanilang kaisipan, ituwid mo po ang kanilang landas, gayon din sa buhay ng mag-asawa na hindi nagkakaunawaan, na nabubuhay sa kasalanan. Panginoong Diyos, dalangin ko, mangusap ka sa kanila, Panginoon, upang magkaroon ng pagkakasundo. Idinadalangin ko rin, Panginoong Diyos, ang aming bansa sa oras na ito. Itinataas ko sa iyo, mula sa aming Pangulo, hanggang sa pinakamababa na naglilingkod sa pamahalaan. Sana, Panginoong Diyos, ay magkaroon sila ng matuwid at kalugod-lugod at katapatan na paglilingkod. Kami po'y umaasa sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
5: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Ay, ay, ay.

0: Terry Javier Ellis ngayong araw sa Papuri.
1: Hello po mga kaagapay, magandang Thursday afternoon sa inyong lahat. Ito ang programang Papuri at ito po si Terry Javier Ellis, ang kasama ninyong muli ngayong hapon. We're reaching you via radio, CARE 104.3 DWAY-FM Legazpi. Kaya samahan niyo po ako na alayan ng papuri ang Panginoon sa pamamagitan ng musika. Pwede din po kayong mag-text sa mga numbers na ito. Para sa Globe, 0916-296-6620 at sa Smart, 0999-223-5675. Alam niyo po, may dahilan kung bakit isang duet ang opening song natin kanina. Sa Kanyang Lakas, duet nila Larry Ilagan at Gail Blanco Viduya. Kasi ang featured songs natin today ay mga duet songs ng Papuri. Over the years nga po ay maraming dueto ang naiproduce ng Papuri sa iba't iba nitong albums. Sa Papuri albums, Sari Lika albums at syempre sa Kasalan albums at maging sa Salmo series at Pambatang Papuri. At narito nga, hatid ko sa inyo ang ilan sa mga duetong ito. Paulit-ulit

ay pinaaalala sa atin ng Biblia ang kabutihan ng Diyos sa atin. Ang sabi sa Psalm 100 verse 5, "Dahil mabuti ang Panginoon, ang pag-ibig niya ay walang hanggan, at ang kanyang katapatan ay magpakailanman." Tunay na ang Diyos ay mabuti. It is His nature to be good. At dahil siya ay mabuti, pinatatawad niya tayo, nakikinig siya sa ating panalangin, we experience fellowship with Him, at mapagkakatiwalaan natin siya anuman ang mangyari. Isang passage sa Bible ang nagpapahayag din ito, sa Psalm 145:6-9. "Ipamamalita ng mga tao ang inyong kapangyarihan at kahangahangang mga gawa, at ipamamalita ko rin ang inyong kadakilaan. Ipamamalita nila ang katanyagan ng inyong kabutihan, at aawit sila ng may kagalakan tungkol sa inyong katwiran. Panginoon, kayo'y mahabagin at matulungin, hindi madaling magalit at sagana sa pagmamahal. Panginoon, mabuti kayo sa lahat, nagmamalasakit kayo sa lahat ng inyong nilikha."

Hello po muli mga kaagapay. Sa mga ka-tune in pa lamang, ito po si Terry Javier Ellis at kayo'y nakikinig sa Thursday edition ng Papuris. Hope you were blessed sa mga unang awitin natin. Mga duets po ang hatid ko sa inyo sa araw na ito. Mga maituturing na nating classic Papuri songs na pangdalawahang tinig. Isa sa mga attributes ng Diyos ay siya ay omnipresent o nasa lahat ng dako. Minsan ay nagsalita ang pamosong theologian na si John Wesley tungkol sa pagiging omnipresent ng Diyos at ito ang kanyang sinabi. There is no point of space whether within or without the bounds of creation where God is not. Walang lugar sa kalawakan o sa loob at labas ng sansinukob na wala ang Diyos. Yan po ang katotohanang isinasaad sa Psalm 139:7-10. Saan ako pupunta mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas mula sa harapan mo? Kung ako'y umakyat sa langit, ikaw ay naroon. Kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, ikaw ay naroon. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, ako'y tumira. Doon may papatnubayan ako ng iyong kamay at hahawakan ako ng iyong kanang kamay. Ang Diyos ay nasa lahat ng dako, sa bawat sandali at sa bawat sitwasyon. Wala ni isang lugar o kaganapan na hindi siya naroroon. Maging sa mga oras ng kalungkutan, kagalakan o pagsubok, ang presensya ng Diyos ay palaging naroroon upang magbigay gabay, lakas at pagmamahal. Sa Kanya, hindi tayo kailanman nag-iisa.

0: Terry Javier Ellis ngayong araw sa Papuri.
1: Hope you are blessed by our lineup of songs today, mga kaagapay. Ito pa rin po si Terry Javier Ellis. Masayang naghahatid sa inyo ng mga Papuri duets na naging part na ng playlist ng ating buhay. Paalala po na ang mga Papuri, Salmo at Kasalan albums ay available sa mga music streaming services tulad ng Apple Music at Spotify. Ang sabi sa 1 Peter 5:7, "Cast all your anxiety on Him because He cares for you." Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi lamang tungkol sa paghingi ng tulong sa oras ng pangangailangan, kundi pati na rin sa pagtanggap at pagsunod sa Kanyang plano sa ating buhay. Alam natin na ang Diyos ay may mga layunin para sa atin at sa bawat hakbang ng ating buhay, nariyan Siya upang gabayan tayo. Minsan may mga bagay o pangyayari na hindi natin maunawaan. Pero sa kabila nun, magtiwala tayo na ang Diyos ay may magandang plano para sa atin. Ang sabi ng Proverbs 3:5, "Magtiwala ka sa Diyos ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan." Ito ang paalala sa atin ng Diyos, na kahit man hindi natin maintindihan ang mga nangyayari, dapat tayong magtiwala sa Kanya at sumunod sa Kanyang kalooban dahil ang Kanyang karunungan ay hindi kayang arukin ng ating simpleng kaisipan. Na siyang sinasabi sa Isaiah 55:8, sinabi ng Panginoon, "Ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip ninyo at ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan ninyo." Kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganoon din kalayo ang aking pamamaraan at pag-iisip kaysa sa inyo. The key is trust and obedience. Sa pagtitiwala sa Kanya, makikita natin ang Kanyang biyaya at ang Kanyang magandang layunin sa ating buhay.

0: Mapuri Broadcast with Terry Javier Ellis.
1: Salamat sa inyong pagsubaybay at sana kayo ay lubos na napagpala at na-inspire sa mga awit at napag-usapan natin. I'd like to share ito pong isang nabasa ko at ito ang sabi. Nagturo ang philosopher na si Socrates sa loob ng 40 taon, si Plato 50 taon at si Aristotle 40 taon din. Ang Panginoong Jesus sa loob lamang ng 3 taon. Pero ang naging impluensya ng 3 taong ministeryong yon ay infinitely more than the impact na iniwan ng mahigit na 130 years na pagtuturo ng mga binanggit kong pinakadakilang philosophers. Hindi nagpinta ng anumang painting si Jesus, pero sa kanya humugot ng inspirasyon ang mga pinakadakilang pintor tulad nila Michelangelo at Leonardo da Vinci. Hindi nag-compose ng kahit anong kanta ang Panginoon, pero ang mga dakilang kompositor na sila Handel, Beethoven, Bach at Mendelssohn ay nag-compose ng pinakamagaganda nilang himno, oratorio at symphonies bilang pagpupuri sa kanya. Hindi nga ba't kamangha-mangha ng iba't ibang klase ng natatanging kagalingan at kakayahan ng mga tao ay inspired ng isang karpenterong mula sa Nazareth? At ang pinakadakilang kaloob niya sa sangkatauhan, ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Walang ibang nakagawa niyan, walang pilosopiya, walang art, literature o musika. Sabi ng huling awitin kanina, sa'yo lamang pala, Jesus, aking matatanggap ang pag-asang kay tagal ko nang hinahanap. Ang iyong pagmamahal ay lubos, pumapawi sa hirap. Lahat ng ito'y aking pinapangarap. Yes, ang Panginoong Jesus ang katuparan ng pangarap na ito. Ngayon ang panahon para lumapit sa Kanya. Sa Kanya, makakatagpo ka ng kapayapaan, kalakasan, direksyon sa buhay at buhay na walang hanggan. Tumalikod sa iyong mga kasalanan at tanggapin siya sa iyong puso bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. At gusto ko pong mag-iwan ng mga salitang ito mula sa Psalm 103, 1-5. Pupurihin ko ang Panginoon, buong buhay kong pupurihin ang Kanyang kabanalan. Pupurihin ko ang Panginoon at hindi kalilimutan ang Kanyang kabutihan. Pinatatawad niya ang lahat kong kasalanan at pinagagaling ang lahat kong karamdaman. Inililigtas niya ako sa kapahamakan at pinagpapala ng Kanyang pag-ibig at habag. Pinagkakalooban niya ako ng mga mabubuting bagay habang ako'y nabubuhay, kaya ako'y parang nasa aking kabataan at malakas tulad ng agila. Maraming salamat muli mga kaagapay, ang patnubay at pagpapala ng Diyos ang sumaating lahat. We will end with another duet written by Pastor Philip Taroja at duet niya with Hexel Hernando, Si Kristo ay Tunay. Until next time, ito po si Terry Javier Ellis, laging tandaan, sa Diyos ang papuri!

0: Puri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
1: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sa pag-ibig mo, buhay ko. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.

0: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
1: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa Thursday edition po ng Heartline. Andog sa inyo ng Back to the Bible Philippines in partnership with Far East Broadcasting Company. Ang itong program na ito ay kung saan ang inyo pong nararamdaman ay amin pong pinapakinggan dito po sa ating program Heartline. Sana po patuloy lang po kayong mag-tune in sa amin. Ako po ang inyong kaibigan, kaagapay dito po sa ating Thursday edition ng Heartline, Ate Merlin Guillermo. At syempre kasama po natin ang direktor ng isang counseling center. Ang kanila pong ministry ay Fullness and Freedom. So I'd like you to listen to our counselor ngayong gabi. And of course, you can send your questions sa atin pong numbers na atin pong babanggitin mamaya. Welcome po muna natin ang ating counselor, si Pastor Kuya Jerry Sereno. Magandang gabi po, Kuya Jerry.
1: Hi, hello, Ate Merlin. Glad ulit ako na I'll be here again. Medyo matagal-tagal yung last time natin. Okay. But again, thank you for inviting us in Fullness and Freedom Counseling Ministry. At syempre, at excited din ako sa gabing ito.
0: Kuya Jerry, can you tell us more about the Fullness and Freedom? Kung saan ang ating mga tagapakinig, paano sila mag-avail na inyong ministry sa counseling or mayroon ba kayong mga seminars? And ano po ang contact numbers na maaaring i-contact ng ating mga tagapakinig in case they need counseling or seminars?
1: Thank you, Ate Merlin. Actually, they can just search sa Facebook kasi hindi ako touchy masyado, pero pwede nilang i-search lang sa Facebook, Fullness of Faith Counseling and Training Center. So if they like to seek support, counseling support, or training and seminar, message lang sila doon. Ang admin natin ay na doon and to provide answer din. So, Ate Merlin, ang Fullness of Freedom is a Christian counseling. So we value po yung sabihin natin relationship. Kaya siya relational din siya, but also clinical at the same time pastoral din siya. And salamat sa Panginoon. We started in 2022. And we're praising the Lord. Oh, we're praising the Lord na kayo

0: Pag-apay ng freedom, fullness and freedom. Ang ganda po ng pangalan ng kanilang ministry, di ba? Fullness and freedom talaga. So again, sa ating mga kaagapay, kung sakali meron po kayong kailangan for counseling, you can also contact Back to the Bible, di po ba? Sa 0933-824-1475. 0933-824-1475. Or you can contact them din sa 8371-9488 para po sa counseling schedule. At kung kailangan nyo po ng mga seminars or psych testing, available din po sa Back to the Bible. And para po sa inyong mga counseling needs, or you can also call FEBC 0998-962-6779. Yan po ang sa Far East Broadcasting Company na numbers. Or 0916-296-6620. Mga kaagapay, ang Far East Broadcasting Company ay magse-celebrate po ng ika-78th year sa June 6. Ayun, pagkita tayo sa next week na po yan. Ano? Ang bilis na po ng panahon. Purihin natin ang Diyos sa patuloy na pagpapala niya sa Far East Broadcasting Company, kahit non-commercial. Pero the Lord has sustained ng ministry ng FEBC sa pamagitan po ng mga donations galing sa ating mga tagapakinig at kaagapay natin. Of course, ngayong araw, mga kaibigan, alam niyo po ba kaarawan ko, di ba, Kuya Jerry? Birthday ko! 73 ako ngayong May 28. Wow, I'm so glad, wow. No?
1: Celebrating happy birthday!
0: Thank you. Napakabuti ng Panginoon sa buhay ko for the past 73 years. Kuya Jerry, wala akong maintenance. Papuri sa Panginoon, di ba?
1: Wow, talaga Panginoon. Lang. Oo, mapapawaw. Sana all, sabi nga nila.
0: Sana all. Sana all talaga.
1: Para magandang itapik, Kuya Nate Merlin, no? Para at 73, walang maintenance. Interesting.
0: Yes.
1: Very interesting.
0: Praise the Lord. What is the secret, di ba?
1: Oo, no?
0: Kaya lang, Kuya Jerry, secret nga eh.
1: Lang.
0: So maganda pong itapik yan, no? Kung pwede magtanong din sa atin, pwede naman, ano. So nais ko din po yung anyayahan ng ating mga kaagapay, mga listeners natin dito sa Heartline. June 27, ano? Saturday. Last Saturday po ng June ay mayroon pong family conference na gaganapin sa Faith Baptist Church, number 4 Bulletin Street Corner, West Avenue. Ito po ay organized ng Back to the Bible Philippines sa kanilang ika-67th year anniversary. Yan po ay sa June 27. Kasama po ang mga speakers natin, si Dr. Joyce Piapgo, Pastor Jebo Banzuelo, Dr. Manrique Tan Pascual, Dr. Benny Guillermo, Pastor Ken Guillermo, at si Lorraine, ano, na puro po yan mga professional counselors. Gaganapin po yan sa June 27. I hope you can call sa Back to the Bible Philippines for the reservation. 0933-824-1475. 0933-824-1475. At syempre, limited slots lang po yan kasi hindi naman ganun kalaki yung venue. You can call for the details. At ang registration is only 400 pesos kasi kasama po yun ang lunch. Yan. Happy listening kay Nora Cancheta, Cancela, Amy Chudoro, Helen Mansunong, Rosalinda Buico ng UAE, nakikinig sa atin si Perlita Novello, Jo Chan, Helen Pedrosa, Juliet Andrada, Erwin Wenceslao, Win Purple Aquino, Crystalline Cruz, Zepanaya from Malolos, Bulacan, si Sebi Ramos naman, kasama din si Chona Ido ng San Jose del Monte, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig ngayon, magandang araw, magandang gabi. At Kuya Jerry ay kasama din sa ating program ngayon ay ang station sa Bicol Region. Yan po ay I Care. Ang pangalan po ng radio station sa Care Station 104.3 FM Legazpi City. Mga kaagapay natin doon, napapakinggan din po nila ang Heartline. Of course, from Monday through Friday. Tayo naman ay Thursday, di po ba? So, again, mga kaagapay, stay tuned lang po kayo. Again, nabanggit po ni Kuya Jerry yung kanilang telephone numbers, Fullness and Freedom, kung saan kayo ay makaka-avail ng counseling, or if you want seminars po na ino-offer po ng Fullness and Freedom. So ngayong gabi, mga kaagapay, ang atin pong verse na gusto kong i-share, Kuya Jerry, no?

0: sa 1 Corinthians 10:13. Kasi po ang i-discuss muna namin ni Kuya Jerry is common ways Satan attacks marriage and family. Common ways Satan attacks marriage and family. Di po ba? So ito po sa 1 Corinthians 10:13, ang sabi po sa English, sabi, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will always provide a way out so that you can endure it. So Kuya Jerry, sa iyong reflection dito sa verse na to, dahil ito ang intentional na pinili natin, dahil nga yung common attacks ng Satan sa marriage and family, di po ba? So ano po ang palaalam mo sa ating mga listeners ngayon?
1: Well, interesting din ito, Ate Marie, na ang concept ng family and marriage. And aware naman tayo na hindi lang ito psychological, emotional related. Meron dito mga spiritual concerns. And I think this is very important. Lalo na po yung binasa ninyo. At importante po ito. I think marami po na that we can also reflect with this based sa ating Bible verse natin. And I think you mentioned about common ways. Tama ba? One is actually yung division and conflict. Isa yung mga causes na ginagawa ng ating Panginoon. Binamagnify yung kaaway natin, yung disagreement natin, mga wars natin, conflict natin in the family. At kapag namamagnify yun, ang tendency talagang division yun ang conflict. Mayroon si repair minsan yung part na yan. That's one thing at the moment.
0: Madalas, Kuya Jerry, di ba, pag may conflict sa family, di ba, hindi napapansin ng mag-asawa na sa kanila pong mga sinasabi natin unexplainable wars, di ba? Hindi nila napapansin na ito po ay ang tindi ng effect sa mga anak kung naririnig po nila ang constant tension in the home. Narinig ko minsan, Kuya Jerry, nung in-interview ni Tony Gonzaga, yung isang celebrity. Sabi niya, ang parents niya naghiwalay nung sila ay maliit pa, kaya lumaki sila sa lola. Tapos sabi ni, tinanong ni Tony, what is the impact sa inyo? Sabi nung celebrity na in-interview ni Tony, sabi niya, mas masaya sila na naghiwalay ang magulang. Imagine mo, Kuya Jerry, kasi parang nung magkasama daw yung parents niya, ay naririndi sila sa ingay, laging nag-aaway. Yes. Diba, Kuya Jer, napakalungkot na ang effect nito sa mga bata. Hindi natin napapansin na sobra talaga. So yung sinasabi noon, actually si Coco Martin yun, si Coco Martin, isang icon celebrity na sabi niya nga, mas naging maayos ang buhay nila nung naghiwalay ang parents, Kuya Jerry.
1: Lalo natin, diba? Marilyn, may tinatawag na triangulation. Diba yung triangulation, yung kampi-kampi ba? Yung tayo maghanap ng kakampi dun sa... Lalo kung, like for example, isa lang anak ninyo, triangulation. So yung anak, sabi nung tatay sa akin kakumampi, sabi nung nanay sa akin kakumampi. So yung bata talaga yung tension. Paano kung malaki yung family? So magkakampi-kampi, mag-aaway yung mga kakapatid. Kay mama, kay papa. And yun yung tension doon at Marilyn. At tama yung sabi mo, talagang parang mas masarap yata, kung okay yata, kung hiwalay na lang sila.
0: Oo nga. Diba yun ang feeling ng mga bata? Parang mas relax sila, mas enjoy nila ang buhay, kasama ang lola, diba? So mabuti na lang may mga lola dyan na sumasalo sa mga apo, no? Congratulations sa mga lola.
1: At saka neutral natin, Merlin, ano? Walang kinakampihan ba, no?
0: Right. So yan po ang isa sa mga attack ng kaaway sa ating mga pamilya, sowing division and conflict, di ba? So ang pangalawa kasi, Kuya Jerry, ay the blame game. Ano ang insight mo dito? The blame game sa mga couples.
1: Yun nga. Going back doon sa Garden of Eden, yung blame, no? Yung blame ni Adam's Eve. Sabi ni Adam, oops, kasi naman yung babae na binigay mo no? Parang gano'n. Parang gusto niya sabihin, ikaw kasi Lord, no? At ngayon naman, sabi ng babae, parang wala na siyang matakbuhan. ang bilay niya yung ahas, no? Eh, kasi naman yung ahas eh, no? Parang gano'n. So the blame game. Walang admission. And ito yung pinakamabilis kasi, Ate Merlin, na pwedeng gawin ng mag-asawa. Yung escape ba? The best way to escape is to blame your spouse.
0: Okay.
1: No? So tapos yan eh, parang, oh, ikaw may kasalanan. And that's it. No? Yun talaga. Sa yun sa, sabi natin, sa one of the reasons kung bakit may mga marriages na talagang broken and hurting at hurting.
0: So sa dito sa blame game, Kuya Jerry, ano po ang mai-advise yun na ma-avoid itong blame game?
1: Oo, importante talaga na merong awareness, awareness and acceptance na oh, ako may contribution ako dito.
0: Yeah.
1: At dapat ko itong tanggapin at kung kinakailangan talaga na suyuin ko ang aking partner at humingi ng tawad para maayos kami. I think that's very important, Ate Merlin. Ang tawag natin dyan, repair. You repair the relationship.
0: Okay, oo.
1: Instead of blaming.
0: Blaming, di ba? Pagka-blaming talagang ikaw yung may kapangyarihan, parang ikaw yung may kasalanan, ikaw lahat ang tinuturo sa iyong partner. So sana lalo, po ay isa din sa
1: na,
0: para
1: lalo na Timurdin kung ang well, medyo ano to, parang mahaba, pero ang gusto ko lang iiwan yung lalo na kung ang partner mo ay mayroong pagka narcissistic, di ba? Hindi talaga siya kumikilala ng kanyang mali. Ikaw lahat ang mali. Naku, napakahirap lang yun. So personality disorder yung Ate Merlin din.
0: Oh man. So sa personality disorder, Kuya Jerry, ay i-blame natin dahil disorder ang kanyang personality. Parang tanggapin natin ang kanyang kondisyon.
1: kaya Ate Merlin, napakalaga nung premarital counseling eh.
0: Yeah.
1: Kasi kung sa nagsasama pa lang kayo, hindi pa kayo mag-asawa, at lagi ka nang biniblame, blame, eh mag-isip-isip ka na.
0: Yeah, correct. So, bago ng, usually, Kuya Jerry, sa premarital counseling, na-identify niyo na ba na narcissist ang isa sa kanila? Or
1: may sa pag-uusap niyo? Ate Marlene, yung leaning, no? Yung leaning, dapat na-discuss na lagi na pag-uusapan yun. At pag-isipan din nila, and hopefully, merong repair din sa kanila, lalo na doon sa, kung sino man sa kanila, merong trait ng ganun.
0: So minsan, Kuya Jerry, di ba, yung disorder na narcissist ay ano, talagang hindi matanggap ng tao na ganun siya. Hindi niya malaman na siya ay narcissist, di ba?
1: Totoo, Ate Merlin. Totoo. At yun nga, yung, kasi manipulative sila, Ate Merlin eh. At madalas inadequate sila. So kailangan, para makuha nila na masatisfy sila, parang trophy ka, kailangan ikaw ang gagawa ng mga gusto nila na hindi nila kaya na.
0: Pagka
1: hindi mo nagawa, pasensya ka. You will be blamed, something like that.
0: Minsan na may napanood din ako, mahilig ako maniood ng mga issues about marriage, ano, sa blog, sa TikTok, or sa alam mo yon. So mayroong mga interviews or features sa 700 Club or sa maging sa Focus on the Family, di ba, sa Colorado. Mayroon akong napapanood na isang lalaki na narcissist, tapos yung wife naman ay alam niya narcissist yung husband. Hindi niya mahiwalayan, hindi niya kaya mahiwalayan kasi siya din kailangan niya ng love. So sa kanya, akala niya sobrang pagmamahal nung husband niya kahit siya po ay physically, emotional, verbally abused. Hindi niya kayang iwanan.
1: Yeah. Ate Merlin, meron din kasing disorder 'yon, may tinatawag silang dependent personality disorder.
0: Yung
1: talagang ano, talagang kahit na binubugbog na ayaw mo pa but is parang magkasundo siguro kung gawin ito.
0: Yeah, Kuya Jerry,
1: yun,
0: so narcissist
1: talaga.
0: At saka ano yun, yung dependent. Wife ko niya.
1: Dependent personality disorder din.
0: Parang, disorder din yun.
1: Oo, Ate Merlin. So, yung very dependent ka kahit ano na ginagawa sa'yo, okay lang sa'yo. Naka-anchor ka sa kanya.
0: Kaya nung habang nanonood ako, Kuya Jerry, kung ako yun, di ba, hiwalay agad, takbo agad. Pero napagod ako doon sa pagsasalita ng babae. He was hurting me, he was abusing me verbally, financially, lahat-lahat ng abuse. Pero hindi niya maiwanan, napagod ako yung napagod na kapapanood, parang
1: yeah.
0: yung pala personality niya yon, disorder na hindi niya
1: pero then,
0: alam. Pareho sila, 'di ba? Oh, that's
1: yeah,
0: good.
1: Sakto sila.
0: Oo, sakto sila. Talagang ano, nag-match silang pareho, 'di ba? Parehong may need at parehong extreme disorders.
1: Apo.
0: So pag ganoon po ya Jer ay hindi na natin pakialaman yon.
1: Tama po.
0: 'Di ba? Kasi parang yung acceptance level, acceptance ng wife na sa kanya, that's really true love, ano?
1: Mm-hmm.
0: At saka yung husband naman, yung kanyang pag-abuse sa kanyang wife ay sa kanyang parang pagmamahal din sa kanya. Mm-hmm. Wow! Nakakaloka!
1: Yeah.
0: Diba?
1: Yeah.
0: Pag ganun. I mean, you know, anyway, kung pareho naman sila ay accepted nila pareho yon, and then just let them go.
1: Sider sa Tim Merlin, katulad mo, parang ikaw yung hindi mo kaya talaga eh. Parang
0: hindi
1: mo katanggap eh. Pero sila parang okay lang sa kanila.
0: Oh, interesting po. So anyway, interesting daw yung couples sa ganon. Hmm. Pero karamihan po talaga pagka hindi na kaya ng wife, katulad nung in-interview, at the end of the day, she really gave up.
1: Mm-hmm.
0: She divorced the husband.
1: Oh, okay.
0: No? Kasi nga, inano kasi yung libro na kaya sa finiture sa Focus on the Family dahil sa libro na kanyang sinulat. Anyway, ang sunod mga kaagapay, alam niyo po ba ang taktika ng paaway ni Satan talaga para masira ang family, ang marriage ay neglect and busyness, Kuya Jerry.
1: Yeah.
0: Diba?
1: Oo. Totoo yan kasi it speaks of yung mga priorities natin at the margin. Usually, ang business din natin, Merlin, parang coping din to siya. Coping
0: okay.
1: natin. Unhealthy nga lang siya. Unhealthy lang yung coping natin. Parang mm-hmm. tawag din namin dito, substitute satisfaction.
0: Ooh, wow.
1: Ginagawa mong substitute yung mga bagay-bagay na to inside yung mga mm-hmm. priorities mo. No? Nagbabahan mm-hmm. yung priorities mo. At ang tawag din dyan, yung hindi ka available.
0: Mm-hmm.
1: It could be reliable ka, you can provide for your needs. Kumbaga, sa asawa mo, kaya mong ibigay yung mga pangailangan, pero hindi ka emotionally available sa kanya.
0: Okay.
1: Pero pwede ka magbigay ng pera kasi busy-busy ka sa trabaho, kung ano-ano pa. Minsan kapag sa ministry, Ate Marlene, busy-busy sa ministry, o kung wala nang time para sa mga anak. Pero you can provide for the family, parang gano'n.
0: Mm-hmm.
1: Pero you're not available. Support, care, and
0: mm-hmm.
1: yung availability mo for sabi ko kanina yung commitment, yung emotional support mo, hindi ka available.
0: Mm-hmm.
1: Ginagamit din yan. Parang Ate Merlin, di ba? Parang naka-attend ako last time about discipleship na pwede tayo maging busy sa mga ministry, sa mga programs, at nakalimutan natin yung calling natin, yung going and make disciples.
0: Oh my, totoo,
1: oh,
0: no?
1: No. So, parang ganun din Ate Merlin sa mag-asawa. Busy. And yun din ang pwedeng sabihin natin gawain din ang tao.
0: Pager, pwede kayang masabi natin na ano naman, substitute satisfaction ng over naman ng discipleship. Meron bang ganon?
1: Opo, no?
0: Over,
1: pwede din po.
0: Pwede rin?
1: Mm-mm.
0: Okay. So,
1: yung maraming, like for example, Ate Merlin, yung marami tayo mga programs sa church, pero it doesn't lead doon sa priority natin na to sabi natin to involve in missions and make disciples. Lagi lang tayong mayroong gatherings, kainan, gano'n. Wala lang sa magpapakain. Pero kung lagi tayong may mga fellowship na very, parang exclusive lang ba, no? Sa atin lang.
0: mm-hmm.
1: Parang ayaw natin ng bago. Parang ayaw natin ng bago may dumating. So I think mahirap ito. And ano, sa marriage din, kung dadaling ko to sa marriage, mahirap din ito. Na, alam mo, busy ka sa ibang bagay and you don't have time for your spouse and for your mga anak mo, that will affect the relationship.
0: Mm-hmm. So yun mga kagapay, ano, ay bantayan po natin yung neglect and busyness sa ministry or whatever. But you know, you feel satisfied kasi ikaw ay malaking income mo, napopromote ka
1: mm-hmm.
0: sa
1: yes.
0: ladder ng sa corporate world. Tapos you're able to support the family financially, pero yung kakulangan mo sa time for the family ay neglect po yon sa time for the children, ayun po ang ginagawa ng kaaway. At siyempre, Kuya Jerry, isa pa, ito tugmang-tugma sa ating verse for today, sexual temptation and impurity.
1: Totoo yan, Ate Marlene. Marami tayong mga marriages. Kasawa na nasira yung relationship dahil mayroong third party, mayroong extramarital affair, and really sad. At iba nga dyan ay mga believers. Hindi tayo exempted, Ate Marlene. Ang community natin, ang believers, ay may mga ganoon din tayong mga stories. And alam natin na gawain yun. Hindi yun mabuti para sa buhay mag-asawa. Lalo na kung may mga anak, Ate Marlene, na sa family. And that's really sad. Like for example, yung, di ba, may mga, we talk about pornography, di ba? Isa din yan, yun, na magti-trigger din ng separation, or sabihin sa, siguro natin, later on extramarital affair.
0: So, ito po ay very common na nire-remind tayo, no, doon sa temptation, impurity, pero madalas ay ini-ignore natin yung reminder ng ating Panginoon sa atin na kailangan, 'di ba? Sabi nga, there's always a way of escape. 'Di ba? Kapag ka may temptation, sabi mo nga, anyone can be a victim by Satan. Especially mga kaagapay, bantayan po natin mga Christian couples who are very active sa church, very involved sa ministry, at hindi niyo namamalayan masyado ng emotionally connected kayo sa kapwa naglilingkod, di ba? Sa kasama sa ministry, yan po ang bantayan natin. But you know what? There's always a temptation na ginagawa na Satan. But sabi dun sa verse natin kanina, there's always a way of escape. Nalala natin Kuya Jerry si Joseph, di ba? Joseph the dreamer.
1: Yes.
0: Yeah. Oh, di ba?
1: At si Marlene, meron din akong couple na may similarity rin. At an even individual nasa community din natin ito sila. At isa sa mga na-appreciate ko kasi sabi niya ang laki ng tulong ng accountability group.
0: Yeah, correct.
1: Talagang all out yung mga tanong at Marlene. So, pag-asawa no, sa accountability group nila, tinatanong talaga yung mga difficult na questions. Mm. Sabi niya nakakatulong na alam mo na, sasabihin sa umpisa yung nakakahiya eh, sabi niya gano'n, yung shame ba, kasi you will talk about this, like for example, nanonood ako. Pero kapag you start to talk about this, yung nalulusin yung grip ng shame, and it gives freedom din sa kanya. And at the same time din, yung relationship ninyo nagiging open din sa mag-asawa. Sabi niya, ang laki, so that's why I'm just sharing to you, ang laking tulong ng accountability. Sa isang church siguro, Ate Marlene, magandang i-strengthen to. Lalo sa couples, magandang i-strengthen to ng mga churches natin. Accountability group for couples.
0: Yes. Pastor Jerry, you talk about accountability group. Kami ni Kuya Clem, nung buhay pa siya, I mean, mayroon kaming accountability support group, mga pastors, mga 10 couples kami. Kasama po dyan si Bishop F. Tendero, na Sherry, kasama si Kuya Willie Basilio, si Pastor Gami Alba, si Attorney Jojo Lacanilao, kasi magkabats kami sa Phibias noon eh. So, parang 10 years, 20 years ago, in-organize po namin to support. Hanggang ngayon, kami po ay nakikita at least once a month, ano? So, maliliit pa yung mga anak namin noon. Ngayon, mga married na rin mga anak namin, may mga apo na kami, pero we still go on with our support group as a pastor. So, tama po yan, Kuya Jerry, no? It's really a big help na support group namin. Kahit mga pastors lahat, pero pag nagkikita kami, sabi namin, walang magdadala ng Bible, ah. Kasi, di ba, kwentuhan lang at sharing kung ano po yung mga struggles, and, you know, it has really helped. So, kaya nga, Kuya Jerry, di ba, yung discipleship, mga D group na yan, victory group, mga C group, ay malaking tulong. Diba?
1: Yes. Ate Marlene, totoo po yan. I-enrich natin yung, sabihin natin yung area na yan sa ating, integrate natin, Ate Marlene, sa ating married life.
0: Yeah. Tapos, ang sunod, mga kaagapay, ay yung unforgiveness and bitterness. Yan po ay ginagamit ni Satan upang basira po ang family, ang marriage. Kapag ho mayroong, alam mo yun, unforgiving heart, tapos so bitter sa partner, ay nako, mga kaagapay. Kuya Jerry, ano po ang gagawin natin para maiwasan ito?
1: Oo nga, Ate Marie, napaka-interesting na topic yan. Ang sabi nila sa emotion, ang napakaraming binanggit yung word na love doon sa Bible, napakarami. Pero ang susunod na emotion na binanggit sa kanya is anger. Anger. So can you imagine na ang next sa love na napakaraming minention sa Bible ay ang next niya ay anger. And so,
0: okay.
1: No wonder Ate Marilyn na kapag ka ang anger, display siya. Hindi naman, di kasi masama ang anger Ate Marilyn eh. Pero pagka display siya, nauwiin siya sa bitterness Ate Marilyn. At syempre, no, nauwiin siya sa unforgiveness. Kaya yung revenge, di ba Ate Marilyn, dyan nauwiin yung pagigiganti. Oh, yung part na yan. At sa nangyayari yan natin, Merlin. Kaya sa tingin ko, malaki din ang kinalaman noong, like for example, mga extramarital affair, the issue ng anger at saka bitterness. Yung iba, parang expression ng revenge nila, ng rebellion nila. Kaya sila na-involved dyan. Yung galit nila na hindi naayos, na-uwi dito sa hindi mabuti palalo. So I think that's very important, Ate Merlin, yung part na yan. So, siguro, ang talagang pwede dyan ay balikan ulit natin mga scripture na verse natin. Like, sa Ephesians, oh, huwag patagalin ang ganit. No, huwag patagalin. Ang sabi nga dyan, huwag hayaang, di ba, lumubog ba yung araw. Tama ba, Tiberi? Araw. Oo. Mm-hmm. Ang sabi ko lang, paano kung gabi kayo nag-away, di wala na yung...
0: Oo ano, nga. Walang araw.
1: Pero figurative yun natin, Merlin, eh. Di ba, figurative yun. Ang ibig sabihin lang noon, kapag nagalit ka, huwag mo yung patagalin. Huwag mo siyang patagalin. Ayusin mo siya. Ayusin mo siya. Kasi pag tumagal yan siya, dito na Ate Merlin, yung chapter 4, yung verse 27, sabi, dito na pumapasok si Satan. Dito siya nagkakaroon opportunity. Kasi tumagal na siya. Oh, nagkaroon siya ng space and to explore itong bitterness na ito.
0: Sa mga couples, Kuya Jerry, ano, when they are unforgiveness and napupunta sa bitterness, sana po ang forgiveness kasi ay regalo mo sa iyong sarili, di ba? Regalo ko sa sarili ko, yung mapagpatawad, at regalo mo din po sa partner mo na nagkukosa sa iyo ng bitterness. So, alam mo yun, i-release natin ang forgiveness. Kasi nga, sabi nga Kuya Jerry, delikado po mga kaagapay. Kapag mayroon tayong unforgiving heart, diyan po talaga papasok si Satan. At yes, para bang papaypayan ka. Ay, okay yan. Diba? So yun mga kaagapay. At isa pa Kuya Jerry, no? Satan is using din ito. Yung weak communication. Mahina, ano ba yun? Communication is really ano not being done by the couples.
1: Oo, Ate Marley. Importante din ito, lalo na itong communication line natin. We have to strengthen itong area na ito. Dahil marami tayong mga preferences, lalo na kapag ka, when we talk about family of origin natin, yung way ng communication line, at magkaiba kasi tayo ng emotional template. Eh. Iba yung emotional template ng asawa mo, iba yung emotional template mo, at kasama doon yung communication line. Magkaiba rin kayo ng communication template, and you have to talk about this kasi dito nagsimula yung mga distrust, dito nagsisimula din yung miscommunication, at emerging to part na to. Para sa may mga language barriers din tayo, and we really have to sit down. Bagay na yan.
0: So kapag may kasabihan kasi, lagi kong narinig dati sa asawa ko, what blood is to the body, communication is in the marriage. No, di ba? Pag wala ka ng dugo sa katawan mo, kapatid, patay na talaga physically. Kaya ganun din po sa marriage. Kapag walang communication, hindi kayo nag-uusap. Pag nag-uusap kayo, through text, di ba? Sa messenger. Uwi ka na, saan ka na, ganyan-ganyan. So wala talaga yung emotional attachment, or you know, you are not able to open up sa iyong partner. You are not able to talk personally. So sana po, ito po talaga ang makakatulong when you have good communication as a couple. So mga kaagapay, sa susunod po, after po ng break, music at panalangin para sa ating bansa, magbabalik po kami ni Kuya Jerry. And again, we are open sa inyo pong mga questions. Ipadala niyo po sa ating numbers na nabanggit kanina or sa Back to the Bible, 0933-824-1475 for counseling schedule. At Kuya Jerry, sa inyo, ano nga yung numbers nyo ulit?
1: So sa Smart, Ate Marilyn, Smart number namin 0962-263-1475. 0968-8250. Ulitin ko lang, Ate Merlin, 0962-263-8250. Tapos sa Globe, 0915-773-1814.
0: Yan, yun po mga numbers kagapay na pwede nyo pong tawagan o ipadala ang inyo pong mga katanungan para mabigyan po kayo ng advice para sa inyo pong mga challenges na Satan is trying to destroy your marriage. Okay, magbabalik po kami ni Kuya Jerry after po ng station break. Stay tuned lang po kayo.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

Ikaw ba ay namumulila? Nakikita mo ba ngayong sarili na nag-iisa at malungkot? Pakinggan mo ang Panginoon. Kahit ako'y nababat-bat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling, nahahanda mong harapin pabusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Awit 138:7. Ang tao ay nangungulila sa kadahilan ng hindi niya nakikita na lagi niyang kasamang Panginoon. Marapat na lagi nating alalahanin na saan man tayo naroroon, ang Diyos ay palagian nating kasama sa lahat ng pagkakataon.

Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: Nagbabalik po kami ni Kuya Jerry dito po sa ating first edition po ng Heartline. Ako muli ang ating Merlin Guillermo. At si Kuya Jerry, sabihin na po ang ating counselor. Hello Kuya Jerry. So sa ating pong pagbabalik kanina kasi, di ba, yung diniscuss natin yung paano nag-a-attack ang Diablo sa ating marriage. Pero bago natin ipagpatuloy yung mga kaagapay, may mga tanong lang po sa atin, ano? Ang una po, Kuya Jerry, may tanong sa atin. Nahuli ko ang husband ko sa mall. Hawak kamay ng babae niya. Siyempre, bigla kong hinila ang asawa ko, nagulat sila pareho. Kaya lang po sobra akong napahiya kasi tinalikuran ako ng asawa ko. Mas pinili niya yung babae kaysa sa akin. Tulungan niyo po ako makarecover sa trauma, embarrassment, and pain. Yun po ang tanong niya sa ating Kuya Jerry. Di ba?
1: Napaka. Anong mall kaya yan, Ate Merlin?
0: Hindi ko alam eh.
1: Di rin.
0: Oh my goodness.
1: I can imagine the drama, Ate Merlin. Yung pang drama na nakita mo, tapos may hawak yung kamay asawa mo, babae. Tapos bigla mong kinuha siya, no? So, I will say, maraming drama ngayon, Ate Merlin, sa atin sa panahon natin ngayon. Sa politics, maraming drama ngayon Pero I can imagine itong drama na to sa buhay ng mag-asawa. No? Kinuha niya, so kinatak niya yung asawa niya. Siguro, Ate Merlin, iniisip niya na pipiliin siya ng asawa niya. No? Parang pipiliin. Pero ang nangyari, parang tama ba doon, ay
0: tinalikuran siya.
1: No? Tinalikuran siya. So can you imagine? Kaya sabi niya, traumatic yun. Tsaka yung embarrassment ba yung
0: embarrassment doon. Embarrassment and pain. Tsaka yung emotions.
1: Yung pain doon, Ate Merlin. Kaya natural lang, Ate Merlin, na makaramdam talaga siya ng, sabi natin, ng pain. Natural talaga yun. Kasi I will say process dito ng grief na yung bang kinuha mo siya, inisip mo makukuha mo siya, pero you lost him.
0: Yeah, all the more, di ba?
1: Oh, you lost him, but also you lost your marriage.
0: Wow.
1: And so that's really painful for her, I think, Ate Merlin. Kasi tingin ko yung expectations niya na sa kanya sasama, pero hindi nangyari yun. It was frustrated, Ate Merlin. Yeah. And sabi niya, paano ba makaka-recover dito? Napaka-challenging yung part na yan. Sana may mga anak siya na pwede niya makausap. Pero kung wala man, pwede siguro yung mga kaibigan niya o mga immediate family members na she can really talk. It's safe space for her to open up and space for her to express her thoughts, her emotions. Kasi nakakatulong to, Ate Merlin, yung part na to. At importante din siguro, Ate Merlin, na kung talagang nahirapan siya, mag-recover, very traumatic sa kanya. So I encourage her to go through with therapy and counseling. Kasi makakatulong to sa kanya, yung part na ito. So I would say, Ate Merlin, lalo na yung affected kasi rito, Ate Merlin, yung kanyang self-worth niya. Yung pagtingin niya sa sarili niya.
0: Yeah, rejection,
1: yung sense of abandonment ba? Yung rejection.
0: Abandonment.
1: So, kailangan talaga mapag-usapan to, Ate Merlin, din. So, maganda meron siyang support group para meron siyang magkwentuhan, pero maganda rin ma-process yung pain niya, ma-process yung worth niya, ma-process yung relationship niya sa sarili niya, Ate Merlin.
0: Yeah, correct.
1: Yung part na yan.
0: Para ma-boost ulit yung moral niya, no? Kasi sobrang sabi niya nga, tatlo yung naranasan niya, no? In that moment, alam mo yun, yung embarrassment, tapos trauma, and pain, no? Tatlo yun.
1: Kaya drama siya talaga. importante din, Ate Merlin, yung attachment to God. Katulog.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Kanya,
0: so, Kuya Jerry, Kuya Jerry, the fact that she sent us the question, ibig sabihin, nakakatulong po yun sa kanya, di ba? Isa din po, isang proseso na ito, isang baby step na ikaw ay makaka-recover, kapatid, dahil ikaw ay nagpadala ng iyong katanungan sa dito po sa Heartline, and I'm sure it's already one step ahead. No, ang sunod nga sabi ni Kuya Jerry ay I'm sure there are so many friends or kung mayroon kang support group or sa church talaga. Mm-hmm. And you know, yun po makakatulong sa iyo, kaibigan. Yes. And we can feel for you. Imagine mo yun, ano, rejection sa iyo.
1: Oh. Grabe. Lalo na siya yung legal wife, diba, Kimberlyn, ano?
0: Yes,
1: ikaw yung
0: yes.
1: legal wife. At yun ang treatment sa iyo ng husband mo. So painful talaga, Kimberlyn.
0: Mm-hmm.
1: Mayroon tanggapin. Mayroon tanggapin yan. Part na yan. Kaya siya traumatic at Martin. So much pain, I would say.
0: So much pain, yeah.
1: And we are praying for her na makatulong ito, eventually makarecover siya. Sana mag-message pa siya at Martin. You follow up tayo. Malaman natin kumusta na siya. Ano pa pwede natin matulong sa kanya?
0: So again, doon po sa nag-message sa atin, ano, doon sa katanungan, again, you can call Fullness and Freedom sa numbers nila, Kuya Jerry. Banggitin mo ulit para sa ating mga listeners.
1: Oh, yung smart ay 0962-263-8250. So, 0962-263-8250.
0: 8250.
1: And we're here.
0: Tapos,
1: and
0: yung Globe?
1: Sa smart namin yan, ang Globe namin at yung Meridian is 0915-773-1814. 0915-773-1814.
0: Ayan. So yun mga kagabay, ano? Oo. Mayroong, ito po ang numbers ng Fullness to Freedom. So I hope you can call Fullness and Freedom pala. Magkasama po 'yon mga kaibigan, no? Fullness yes. and freedom. Hindi pala Fullness to Freedom. Fullness, parehong positive.
1: Yes. Wala. Yes.
0: Yeah, Fullness and Freedom. So 'yon kagapay, no? Ito pa mga Kuya Jerry, pangalawang question. Sabi niya, "I am 67 years old. My husband died 2 years ago. I have difficulty moving on. I isolated from my friends and churchmates. I really miss my husband. We are married at a young age. We have 3 adults who are all married. I have grandkids whom I have fun having them around. However, when I am alone, depression creeps in. Please help me how to move on with widowhood." So walang ibang makasabi niyan, ako.
1: Yeah. Oo nga, Ate Merlin. Inisip ko lang Ate Merlin na lalo na bata pa sila, kasama na sila. Lalo na kung ang pagsasama nila Ate Merlin ay masaya. Maayos, malusog ang kanilang pagsasama. At yung sigurado Ate Merlin, natural talaga na malungkot. At hindi lang malungkot, sobrang lungkot talaga.
0: Sobra.
1: Mararamdaman mo at mararanasan mo. At ako, ang sasabihin ko lang nito, merong group sa Ate Merlin. Na mga you can join and participate sa group na to. You will receive an encouragement. Tama ba, Timurlin?
0: Kuya Jerry, tama yung sabi mo, no? Yung Widows Might Philippines. Ay, yan po, mga kagapay, ay naisip, inano ng Panginoon sa akin nung namatay si Kuya Clem noong 2018. Diba? Nung buhay pa kasi siya, Kuya Jerry, lagi akong ini-introduce asawa ni Kuya Clem, asawa ni Pastor Clem. So parang after nawala na yung husband ko, nawala na yung identity ko, para baka makarelate itong nakikinig sa atin. Nawala yung identity ko, ano nang gagawin ko? And the Lord just prompted me, comforted me kung anong gagawin ko. I thought of organizing a support group. 20 lang yung naisip ko, Kuya Jerry. Parang 20 lang na mga widows. So we had a retreat, first retreat namin in 2019 sa Legend Hotel. 20 lang kami. Okay. So hindi ko akalain, Kuya Jerry, na aabot yun. I mean, sa Pilipinas and umabot din sa Asia, Kuya Jerry.
1: Wow.
0: In fact, alam mo yun, mayroon kaming retreat sa July 8 to 12 sa Malaysia. Pang-apat na po ito na mga widows sa iba't ibang bansa, Kuya Jerry, sa Indonesia, Myanmar, sa Bangladesh, of course sa Thailand, ay nakaka-join sa Widows Might. Ang tawag namin sa Asia is Asia Widows Connect naman. Okay, ang Widows Might Philippines, yung Might, ano? So, praise God. Ito po sa Asia, ay under siya ng Asia Evangelical Alliance. So, yun Kuya Jerry, ang hindi ko akalain na yung widow widow's mite ay nakatulong sa maraming widows. In fact, mayroon po kaming group chat eh. Widows group chat, widows mite group chat. Ang dami na po namin, 100 plus na kami. So kung may mga events, mga announcements, kung ano man, doon lang po nila mababasa lahat 'yon. So kung mayroon pong gusto sa ating mga kaagapay na gustong sumama sa widows mite, you can just message me. Kasi sa July 8 to 12 po tayo sa Malaysia at ang registration is only 580 ringgit per year. Sa hotel yon, kasama ng hotel, kasama ng pagsundo sa airport. Pero siyempre we have to buy our tickets, no? It's either Philippine Airlines or Malaysian Airlines or Asia Pacific. Morning po ang schedule na kunin yung flight. Ayan po. At details ay pwede kong ibigay sa ating mga tagapakinig kung sinong interested na mag-join. So yun po makakatulong dito sa nagtanong sa atin. Yung sadness, of course, creeps in, loneliness talaga. Sa akin, I'm still grieving, Kuya Jer, di ba? Kasi roller coaster yung grieving I mean, you know, there are moments that it creeps again. Halimbawa, birthday niya, or death anniversary, o kaya anniversary namin. But, yun, marami pong mga special events, memories na sa widows ay bumabalik ulit yung, ano, yung kalungkutan.
1: Tama yun. Actually, ang ganda talaga ng minasay ninyo, Ate Merlin, yung impact nito. It was painful. Pero naging open door din siya, Ate Merlin, no? Naging open door para makapag, you can minister to seminary widows and praise God for that. Ate Merlin, narinig ko lang kanina na ang sabi niya ay meron siyang, alam mo na, parang depression, no? Parang nakaka, pag I'm alone, sabi niya gano'n, depression creeps in. So gusto ko lang sigurong linawin po, Ate Merlin, na meron kasing depression tsaka clinical depression. So magkaiba yun. Kung, di ba, pagka so much sadness naman, di ba, parang equate na rin natin yung sa depression, you know? Pero iba kasi yung clinical depression at Merlin, ito yung medyo matagal na to, nagtuloy-tuloy na to, na you tend to isolate yourself, wala ka nang ganang mabuhay, ayaw mo nang kumain, ayaw mo nang lumabas, ayaw mo nang makipag-usap. Apekto na yung mga ginagawa mo sa araw-araw. So, kaya ang tawag nyo dyan, clinical depression. And that's why you need either therapy or medication. O yung iba combination natin, Merlin. Mayroong therapy, mayroong medication. So, gusto ko lang linawin yung part na yan, yung depression, saka yung clinical depression. At sa tingin ko, ito naman ay mukhang hindi naman siya clinical. Nakakaramdam, nakakaranas lang siya ng... Talaga lukot kasi pag mag-isa lang naman siya. Pero pag may kasama naman, hindi naman niya. Nakaka-recover din siguro siya. So, yun lang ating galing.
0: So, nakakatulong. Kuya Jer, kasi nabagit niya, andyan naman yung mga anak niya, andyan mga apo, di ba? So, nakatulong sa kanya para unti-unting makarecover. So, I can feel for the widow na itong nagtanong sa atin, ano? I can feel for you, but you know, mas mahirap, Kuya Jer, yung unang tanong natin, di ba? Parang sumakabilang bahay. Sumakabilang buhay.
1: Magkasunod at Marlene, sumakabilang bahay yung una. Sumakabilang buhay. Ito.
0: Yung pangalawa, Yan.
1: Alam mo, Ate Marlene, ang sa survey natin, mas tulad niya, meron kayong ganitong program. Sa rate natin, talagang mas nagsusurvive daw yung mga babae kaysa mga lalaki. Dahil palagay ko, hindi ko alam kung dahil ba madaldal ang mga babae.
0: Kasi madali kami mag-express ng emotion eh. Wala kami, alam mo yung mga lalaki kasi mas secretive sila. You know, they cannot express their emotions kung kani-kanino. Andun yung reservation sa kanila. But to sa amin, mga kababaihan, is only a widow can understand another widow. Mas madali po sa amin mag-relate sa kapwa widow. Sa mga kalalakihan, siyempre parang, alam mo yun, yung macho image talaga.
1: True. I agree with you.
0: So karamihan ng widowers, Kuya Jer, is they get into another relationship. Parang po sila ay... magaanan o madali ang kanilang pag-grieve.
1: Yes, true.
0: Oo. So yun, mga kaagapay, ang ating tanong. Balikan natin, Kuya Jer, yung ano ng ni Satan, ano? Yung attack sa family. Kasi gusto kong i-tuloy-tuloy ito para maging aware ang ating mga couples na kikinig sa atin paano umaatake ang kaaway sa marriage para masira. At ang sunod, Kuya Jerry, is financial disagreements. Bakit ito ay paano nag-a-attack ang kaaway dito sa financial disagreements?
1: At Merlin, malaking kinalaman yung management, yung money management natin, financial management natin, paano natin na-handle ito. At alam mo, dito rin pumapasok yung mga taguan, saka mga sikret-sikreto, lalo na kung nagtatago yung
0: nagkakabit.
1: O hindi nagiging tapat yung isa sa paano yung ginagastos. O walang management, at walang program, walang direction sa finances. Ate Merlin, nagkakaroon talaga ng conflict dyan. At isa yan, Ate Merlin, based on my experience as counselor, doing couple counseling, talagang isa sa mga pinag-aawayan pera din si Merlin. At sa tingin ko, syempre, hindi lang din ito issue ng financial management, kundi spiritual attack din ito, di ba, si Merlin? Parang din ito nag-aaway para masaya din ating couple relationship, Ate Merlin. Napakahirap.
0: Kasi, Kuya Jerry, di ba, kung maraming pera, problema. Kung walang pera, problema din, di ba? So, medyo-medyo lang, mga kagapay, di ba? So, pagka money matters na ang pinag-aawayan, parang nakakalugot, nakakahiya, ano? So, madalas, kapag ganun sa counselors natin, ano, ang advice natin sa mga couples, kapag ka money matters ang pinag-aawayan, i-identify nyo, kagapay, kung ano po, sino yung, ang karamihan ngayon, ang style ng mga couples, si ano eh, paghatian nila ang gastos. Kunyari, yung lalaki, siya yung bahala sa tuition fees, siya yung bahala sa bills. Yung wife naman, siya bahala sa grocery, bayad sa helper, yung ganong klase. So, makakatulong po yun, no? Yeah. Anyway.
1: Importante so, yan, Ate Merlin, yung financial part. Kaya pabalik na naman ako doon sa premarital, Ate Merlin, na counseling. Kasi sa premarital counseling, pinag-uusapan talaga yan eh. Yung money matters eh, na dinidiscuss ninyo parehas yan eh. Lalo na po pagka meron akong counsel at si Merlin, let me just share a bit lang ito na nagkautang-utang sila. At ang dahilan, dahil like for example,

0: So ganun, hindi na express yung lalaki kung ano yung ano niya, kaya hindi niya agad-agad na bigyan ng attention yung asawa niya, na over na siya sa pag-support.
1: Sabi nung babae at Merlin ay, o naman na may trabaho, kita ko naman to eh. Sahod ko naman
0: okay.
1: to eh, na parang ganun.
0: Oh, okay.
1: So yung ganun ba, Ate Merlin, no? Wala silang rules about that, walang boundary. Kaya parang ganun na, oy, iba na tayo, mag-asawa na tayo, parang ganun.
0: Yeah, correct. Oo.
1: Pero tayo malamal di bills and everything. And, pero syempre, mm-hmm. talagang panagkukulang na sa mga tumulong, Ate Merlin. Kailangan talagang tumulong sa
0: yes.
1: family of origin natin, sa mga parents natin. Pero maganda mm-hmm. pag-usapan talaga. Dahil pag hindi nyo pinag-usapan to, it will destroy, no? Your relationship.
0: Yeah, yeah. Mm-mm. Ayan. So, ang sunod, Kuya Jerry, na ginagawa ng style ng Satan para ma-destroy ang marriage is disrespect. Disrespect, walang respeto sa isa't isa. How can you identify that? Yung disrespectful relationship?
1: Oh, when you do not respect boundaries, Ate Merlin.
0: Mm-hmm.
1: Parami yan, Ate Merlin. At mm-hmm. isa siguro dyan, yung time. You do not respect yung time ng isa. Yung mm-hmm. isa pa siguro, yung ngayon lang, yung finances, no? Mm-hmm. O yung mga values mm-hmm. natin, kung paano ka magsalita sa kanya sa harap ng maraming tao.
0: No? Right, yung
1: mga ganon. At marami pa, Ate Merlin, na pwede siguro nating isama dyan sa part na yan. Pero ang disrespect, Ate Merlin, kasi may kinalaman siya doon sa worth natin, sa dignity natin. No?
0: Mm-hmm.
1: At syempre, na-hurt ka, Ate Merlin, kapag pinuput down ka, nilulook down. Instead of, kasi ang purpose talaga ng partner natin, Ate Merlin, is to encourage and edify you, di ba? Na para tumakas naman yung self-worth mo, self-esteem mo, yung mga pangarap, pangyari na dyan siya makatulong. Eh kung siya pa mismo yung sasabihin sa'yo, walang mangyayari sa'yo, buti nga sa'yo, wala na, agad dyan ka na lang, mga part na yan.
0: Wow.
1: Can you imagine? Oh, it will really destroy your marriage and your relationship.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: But
0: so minsan, minsan yung kasi maliit lang na parang hindi masyadong na-identify, ano, na itong disrespect, parang hindi, ini-ignore lang nila. Pero yung pala pag yung isa nagsalita ng very controlling, yung isa in pain,
1: yeah.
0: tapos ay hindi napapansin na ito ginagamit ni Satan para tuluyan na kayong hindi magkaintindihan, tuluyan na yung kanilang sinasabi natin na unforgiveness and bitterness, di ba?
1: Diyan na, Ate Merlin, papasok na yan siya.
0: Papasok na yun.
1: Oo. And eventually, merong tinatawag na regression, yun na yung separation talaga. Regression.
0: Uh-oh.
1: Yun talaga yung way nyo to cope. Pero yung coping na yun, immature, unhealthy, at hiwalay na lang tayo. Parang gano'n. Kanya-kanya na tayo ngayon. Simula ngayon.
0: So yun nga, mga kaagapay, ano, nakakalungkot kapag wala na po tayong respeto sa isa't isa. Sabi nga, lalo na sa Filipino marriage, ano, sa Filipino kasi, mga kalalakihan lalo na, parang number one need ng mga Filipino husbands ay, ano, respect. Yung tandaan po natin yon, respect. Kasi sa sinulat ni Willard Harley, yung his attorney, diba? Parang survey niya sa Amerika, ang number one need ng husband ay sexual fulfillment. Pero sa Filipino husbands, hindi eh. Ang unang need ng husband ay ma-meet nila ay respect galing sa wife.
1: Lalo na, Ate Merlin. Lalo na, Ate Merlin, pagdating sa leadership ba? No? Yung bang, may sinabi ka tapos ayaw niyang gawin, tapos sasabihan pa yung mga anak, ay huwag yung sundin niyo si tatay ninyo o si papa ninyo.
0: Oh, my. Grabe, di ba?
1: Oo, hayaan mo yan siya, mga gano'n.
0: Mm-hmm.
1: At talagang painful yun, I will say, part na yan.
0: Minsan may nakausap ako, Kuya Jer, sa Grab, no, from the airport. Mahaba ng konti ang aming travel, so siyempre nag-share ako ng gospel. Tapos tinanong ko ang married life, sabi niya, hiwalay kami. Ay, anong nangyari, kuya? Eh, kasi, ang sabi nitong lalaking driver, iniwan ko na siya, masaya ako ngayon na hiwalay kami. Eh, bakit, kuya? Anong nangyari? Sabi niya, kasi, mas malaki sweldo niya, tama yung sinabi mo, mas malaki sweldo niya, lagi niya ang pinamumuka sa akin na ako yung lalaki, ano lang siya. I mean, you know, hindi naman lang. At least,

0: trabaho siya, Grab driver siya. May nagsusumikap pero hindi nakita yung wife. Laging pinagbubuka daw sa kanya na ay ang liit-liit naman ng ano, mas malaki. Yun, sabi niya, nung hiwalay na sila, buminhawa daw. Diba nakakalungkot yung gano'n, parang gumaan ang kanyang pakiramdam kaysa nandun siya kasama ang wife ay walang respeto sa kanya dahil lang sa pera.
1: Yeah. Really sad that Merlin, ano, parang Grab driver siya. Alam mo yung pag-uwi mo, parang ako, makakarinig na naman ako sa asawa ko kasi ito lang yung kinita.
0: So, nakakalungkot, ano? At ang last, Kuya Jerry, no, na style ng Satan para destroy ang marriage is outside influences. What do you think is this one? Outside influences?
1: I think may kinalaman din ito, Ate Marina, sa mga in-laws natin and relatives natin. Siyempre, di ba? Kampi-kampiyan kasi, Ate Merlin, di ba? Kapag yung nanay ng asawa mo, nakialam na, pumasok na, o nakialam din yung nanay mo. At alam, ganito, anak. Alam mo, Ate Merlin, napaka mahirap yung part na yan. Kasi dito talaga nagkakaroon ng conflict. Kapag may mga influence na coming from the outside, kaya importante na you really have to sit down and talk about this. Na pagkasal na kayo, ito ang boundary natin. Pakinggan natin sila, pero tayo pa rin magde-decide tayo kasi hindi mo alam, Ate Merlin, kasi they have their own values. So yung asawa mo may sariling family template yan. Ikaw din yung sarili kong family template. At kapag ka hindi ka nagustuhan ng kabila, marami din sasabihin tungkol sa'yo. At gano'ng gano'ng tayo rin, Ate Merlin, di ba? So ito, pag nag-abot-abot yan sila, mahirap, no? Mahirap. At naalala ko tuloy, Ate Merlin, medyo decide ko lang ito. Minsan sa church, nangyayari yan eh. Ibang kayo lang, meron kayong conflict sa ministry, pero dahil may mga kamag-anak kayo sa church.
0: Hello? Wow.
1: Nag-tumpi-tumpihan tuloy. Pati, di ba, may mga ganun ako mga stories na rin. Na, alam mo, kayo lang dalawa nagkakaroon ng conflict sa church. Pero dahil may mga relatives kayo pareha sa simbahan, nag-tumpi-tumpi, meron division na, and that creates conflict na. So, wala rin pinagkaiba sa marriage at marriage na ginagawa din yan ng kaaway eh. Kung paano ginagawa niya sa loob ng simbahan, ganun din sa marriage natin. Ginagawa niya rin yan. So, at isa pa, Ate Merlin, siguro yung mga inihingihan mo ng payo sa mag-asawa.
0: No,
1: lalo na kung hindi godly yung mga payo. No, na, at kung yung mga payo pa na hindi mabuti na pagka, iwan mo na yan. Dito tayo kung tayo rito. Alam mo, yung mga outside influences, Ate Merlin.
0: Influences, sabihin, sabihin ng mga magulang nitong babae, sabi ko na sa iyo wag ka, wag yan ang pakasalan mo, ganyan-ganyan, di ba?
1: Totoo, Ate Merlin, totoo. Nagsisisi ka ngayon, kita mo na. Kung nakilig ka sana sa akin. Yan. Ate Merlin.
0: Sana,
1: Na typical na mga... Avoid.
0: Ayan, so yan po mga kagapa, yung mga na-identify po natin yung major na style ng Satan, paano i-attack ang marriage, di po ba? So nakaka-sad kapag hindi po natin na discover at paano natin gawin. Nabanggit po ni Kuya Jerry paano maka-recover po doon sa attack ni Satan. At ultimately talaga ang goal ni Satan is to destroy what God designed, especially marriage, si ba, Kuya Jer?
1: Yes. Mm-hmm. Yan naman talaga ang kanyang purpose. Saktan ng ating Panginoon at ang paraan para saktan ng ating Panginoon, sirain yung mga pamilya.
0: Yes.
1: Sama dyan ang
0: Grabe, di ba? So mga kaagapay, ang bilis po ng ating panahon, ano, di ba? So para po sa ating mga listeners, I hope you will continue to listen po sa Heartline from Monday through Friday. Of course, sa Thursday po ay handog sa inyo ng Back to the Bible Philippines. At mas finofocus po sa Thursday ang counseling or sa marriage and family. Pag Monday kasi about the youth, or ang Tuesday is for the law, tungkol sa mga batas. And Wednesday naman is iba po ang kanilang target audience. Pero pag Thursday po, ang target audience po ng Heartline pag Thursday is sa mga couples. So Kuya Jer, yung takeaway mo, and then later on ay yung ating pong closing prayer. Ano yung reminder mo sa ating mga couples?
1: Una, Ate Berlin, we have to recognize na ang ating enemy ay hindi yung spouse natin. involved din dito yung spiritual battle natin, that the enemy is there and he's trying to destroy us. So you see your spouse beyond, no? Kung sa kung sino siya, kundi yung meron din kaming spiritual battle and I have to talk about, we sit down and deal with this. And that invites siguro Ate Marlene to, you come together in prayer. You come together in prayer and you, yung mga short devotion, naalala ko meron akong couple counseling Ate Marlene. Sana meron din dito sa Pilipinas kasi sa Amerika ito. Pero meron silang Bible doon, Ate Marlene. Ang Bible na yun is designed for couple. That's a wonderful. Think ko, hindi ko alam kung meron tayong ganito rito na they read together yung isang chapter na to. Pero couple, naka-design siya for couples. So magandang makakatulong din to strengthen our relationship, Ate Marlene. At isa pa siguro na pwede kong iwan, mag-set talaga ng boundaries. They really have to talk about boundaries. Have to set boundaries. At kasama dyan yung respect na nag-usapan natin. Ate Marlene, ano. And you already know spirituality nila, Ate Marlene. So I would say, I would encourage na kung couple sila, maganda makita din ng mga anak nila, kung may mga anak sila, na yung kanilang commitment sa simbahan, yung kanilang sabi natin kung involved sila sa ministry, na hindi naghihiwala yung sinasabi nila sa ginagawa nila, Ate Marlene. Tingin ko, marami pa pwedeng sabihin. pero ang magandang iwan lang dito ay ang pagsasama ay maraming challenges. At the more na dapat kayo na handa para ayusin ito. Dito pumapasok at Timberlane yung repair. Kasi kung nag-rupture yung relationship, dapat active din kayo sa repair, sa ginagawa ninyo. Repair, para ma-reconnect kayo at reunion sa inyo, maging healthier yung inyong relationship ninyo, not glorifying and marriage ninyo. And you can minister to others. May isang couple nga, Ate Marlene, na sabi nila, na after going through with therapy and counseling, sabi nila, gusto namin maging blessing din sa ibang couples. We like to share our stories. We like to share our stories and minister to them as well. At malaking tulong, Ate Marlene, ang mga Christian couples, I would say, para sa isang pamilya na matibay, maayos, at sa tingin ko, pati sa isang bansa na matuwid. At yun ang kailangan natin, Ate Marlene, sa panahon natin ngayon. Mga mag-asawa na may pananampalataya sa Diyos, may pagmamahal sa bawat isa at pagmamahal sa ating bansa. I'm looking forward sa isang bansa na mas marami ang mga mag-asawa na nagsasama hanggang sa wakas kaysa naghihiwalay. And that's my
0: point. So yun mga kaagapay, antindi po yung take away ni Kuya Jerry Sereno para po sa mga listeners natin. Napakahalaga po na bantay po natin ating marriage. Sabi niya, pangarap niya, sana mas maraming marriage na matibay kaysa naghihiwalay. Kasi ngayon, di ba? So tandaan natin mga kapatid, yung common ways Satan attacks marriage and family. So yung verse na gusto kong ulitin natin, no? Sa 1 Corinthians 10:13, mga kaagapay, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. So mga kapatid, hindi natin maiwasan ang temptation, but you know, there's always a way to escape. So ngayon po ay hiligin ko si Kuya Jerry, mag-close sa panalangin. Kuya Jerry, close us in prayer.
1: Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa time na ito na kami po ay nagbulay-bulay sa inyong salita, lalo na po sa buhay mag-asawa. Dalangin po namin, Panginoon, na itong radio program na ito ay in a small way makapag-minister sa mga couples na may mga pinagdaraanan po, Panginoon. Higit po sa lahat, kinikilala po namin na hindi lamang po marami kami mga differences at maraming mga challenges ang isang mag-asawa, kundi behind din po dito, Panginoon, may mga spiritual attack. And so we pray that you continue to cover us with your blood, Panginoon. Maayos po kung may mga mag-asawa na nakikinig po ngayon na kilalanin kanila bilang kanila pong healer, savior ng kanila pong marriage, Panginoon. At higit po sa lahat, Lord, we are praying na ang buhay po mag-asawa ay will bring honor and glory to your name alone. Salamat po, Panginoon, sa program na ito. Salamat din po, Lord, sa mga listeners namin at we speak healing and growth sa kanila, Panginoon, sa kanila pong relationship as couples. We give you honor in Jesus' name. We pray, amen. Amen.
0: Amen. So mga kagapay, ay paalala lang din sa mga listeners natin, mayroon pong family conference on June 27, Saturday from 8 to 3. Gaganapin po yan sa Faith Baptist Church, number 4 Bulletin Street, corner West Avenue. Organized po ng Back to the Bible Philippines at ang mga speakers po natin, sila Dr. Joyce Piapgo, Pastor Jebo Banzuelo, Pastor Manrique Tan Pascual, si Dr. Benny and Kenneth Guillermo, kasama din si Lorraine. So I hope you can call Back to the Bible 0933-824-1475, 0933-824-1475 kung nais siya po mag-join sa June 27. So kaagapay, maraming salamat sa nag-assist sa atin. Ako po muli ang Ate Merlin Guillermo.
1: At ako si Kuya Jerry, ang iyong counselor.
0: Yeah.
1: Salamat sa inyo.
0: Po ating counselor. Magbabalik po si Kuya Jerry next time sa ating pong program dito po sa Heartline Thursday Edition. Ito po ang Heartline kung saan ang inyong naramdaman ay amin pong pinapakinggan. Maraming salamat. See you
1: Thank
0: again
1: you.
0: Next week.
1: Thank you.

0: kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tungtuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
2: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
1: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
2: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
3: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
1: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
2: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
3: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM.
4: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinayan ng

0: pratula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot-santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
1: Akuin muna. Akuin
0: muna. Diba?
2: Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng manghamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin. Sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahati ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

Yes, hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa iyo, ka-Express Mate. Sana ikaw ay nasa mabuting kalagayan habang ikaw ay nakikinig sa impila ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, KIR 104.3 DWAY-FM, the station that cares. And syempre, kasama nyo sa biyahing ito, walang iba kundi ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison. Kaya hello, hello po, kumusta sa bawat isa? Sa mga papauwi pa lamang sa mga sandaling ito, yan, ingat-ingat po tayo sa biyahe. And syempre sa mga ka-express mate natin na siguro tinatamad pa silang umuwi, nag-Facebook muna sa kanilang mga opisina, yan, shout out po sa inyo. And at the same time, pagbati rin at i-shout out rin natin, oh, yung mga ka-express mate natin na nasa waiting shed na, nag-aantay na ng mga masasakyan pa uwi. Siyempre, huwag natin kalimutan yung mga ka-express mate natin na nasa kani-kanila ng mga tahanan. Nagpapahinga na. And siguro yung iba sa atin is nag-ready na, kung hindi ng kanilang hapunan, siguro nagbubukas na ng kanilang ref sa mga sandaling ito. O kaya naman, naghahanda na ng kanilang pangmeryenda. Ayan, shout out po sa inyo. Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan, no? And syempre, shout out din dun sa mga ka-express mate nating naka-night shift. Kung nais nyo mag-send ng mga messages, song requests, i-text nyo lamang yan sa ating contact numbers 0998-843-0573 or mag-comment sa ating Facebook Live on FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. Siyempre, meron din po tayong online streaming sa bit.ly/TheWayFM. Siyempre, meron din po tayong Kirian's Official GC sa Messenger sa mga miyembro or bahagi ng ating Kirian's Official GC. Ngayong araw na ito, hindi muna natin dadaanan na ng ating tatlong stopovers. And medyo nabilot ang inyong driver dun sa salitang dadaanan. Ayan, take two, take two. Hindi muna natin dadaanan ngayong araw na ito ang ating tatlong stopovers. Ang driver's drops, routes on request at ang ating theme tracks. Dahil ngayong araw na ito, naka-autopilot mode muna ang ating auto. Naka-autopilot mode muna ang ating UV Express. Yan, kung totoong biyahe sana to, no? Parang matatakot ata yung express rate natin. Pero don't worry, pwede pa rin kayo mag-send ng inyong mga song request dun sa mga contact information na nabanggit natin kani-kanina lamang. With that, di ko na po patatagalin pa ang biyahe natin ito. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: Ang oras po natin ngayon, ika-anim at 51 minutes, 29 minutes ng gabi.
5: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Isa na naman pong magandang magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid ko. Sa lahat po ng nakikinig sa mga radyo ng CARE 104.3 DWAY-FM. Ito po ang himpilan ng Far East Broadcasting Company, FEBC, Philippines, sa lahat po ng tagapakinig at nakasubaybay sa Bicol Station, CARE 104.3 DWAY-FM. Ako po ang inyong makakasama sa gabing ito, Pastora Cel Dimitilio ng Praise Assembly. Makakasama din natin sa technical side si Kuya Mon Diaz. Tayo din po ay napapanood sa Facebook page live, CARE 104.3 DWAY-FM. Please like and share. At meron din tayo sa YouTube channel, CARE 104.3 DWAY-FM. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please click the notification bell para lagi po kayong updated. Samahan niyo po ako sa loob ng kalahating oras upang ating pong pagnilay-nilayan ang salita ng Panginoon. Tayo po ay magbasa muna ng salita ng Diyos na matatagpuan natin sa Filipos, sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Kung kayo po ay may mga hawak na Biblia, maaari ba na sabayan nyo ako sa pagbasa? Philippians chapter 4, verse 6, 7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa umpisa ng ating programa, maaari po ba na samahan niyo po ako sa panalangin upang simulan natin ang gabing ito? Hingin natin sa Panginoon ang kanyang pangunguna. Alleluia. O dakilang Diyos, kami po ay lumalapit sa iyong banal na presensya at nagpapakumbaba. Lord, salamat sa pagkakataong ito upang makapakinig ng iyong mensahe, ng katotohanan ng iyong mga salita. O Diyos, buksan niyo po ang aming mga puso at isipan upang maging matabang lupa at handang tumanggap ng iyong mga pangako ang aming mga puso. Turuan mo kaming manalangin ng may pananampalataya. Natanggapin namin ang aming mga panalangin, ang aming hiling bago pa man namin ito ma-receive o makita ng aming mga mata. Lord, alisin mo po yung mga pag-aalinlangan sa aming mga puso. At inihiling din namin, Panginoon, na samahan mo kami, Banal na Espiritu, na siyang magbibigay sa amin ng kaunawaan, ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundong ito. Handa po kaming makinig sa gabing ito. Handa naming isuko at handa kaming tumanggap sa iyong kalooban. Ito ang aming samot dalangin sa natatanging pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Kaibigan, alam niyo po yung binasa natin kanina. Yun po ay sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga Filipos habang siya po ay nakakulong sa Roma. Nahaharap sa banta ng kamatayan, nahaharap sa kaba kung ano na yung magiging kinabukasan ng isang mananampalataya. Yung kinabukasan nila, walang kasiguran, kaya puro
ka ba yung kanilang nararamdaman sa panahon na yon? Hindi komportable, natatakot. Alam niyo po, ganun din tayo. Ang tanong ko, kaibigan, nanalangin ka ba na after mong mag-pray, ay lalo kang kinabahan? After you pray, andun pa rin, nararamdaman mo mas lalong parang hindi umaalis yung problema, mabigat pa din. Alam niyo po, ang panalangin, hindi po nagtatapos yan sa salitang amen. Alam niyo po, yung amen, hindi po yan tuldok, kundi yan po ay hudyat na nagsisimula ang pagkilos ng Diyos. Nakasama mo ang Diyos habang hinihintay natin yung mga panalangin natin, yung mga kasagutan sa lahat ng ating panalangin. Ang tanong ko sa iyo, kaibigan na nakikinig, nakasama namin sa gabing ito na naka-tune in. After you pray, may ginawa ka ba? Maraming mga marurunong umiyak at lumapit sa Diyos, nanalangin. Pero after nila mag-pray, pagbalik nila sa realidad ng buhay, pumunta sa church, nanalangin. Pagbalik, andun pa rin yung pagwo-worry. Andun pa rin yung pagpapanik. At andun pa rin yung bitterness, yung galit. Kaya ang pamagat natin sa gabing ito na pag-uusapan at naway makapagbigay ito ng encouragement sa lahat ng nakikinig at kasama natin sa mga oras na ito, kapayapaan bago ang kasagutan. Yan po ang pamagat ng ating pagninilay-nilayan. Receiving peace before the answer. May tatlong bagay at katotohanan na ibabahagi ko sa inyo ayon po sa salita ng Diyos na ating binasa kanina. Pagkatapos na ang mong manalangin, piliin mo. Receiving peace before the answer, piliin mo po. Una, sumunod ka. Obey. Yung pagsunod po, may kasama yan na pagkilos. After you pray, hindi tayo dapat nananatili na nakahinto. Tumigil. O Lord, nanalangin na ako. Hanggang dyan na lang. Dapat tayong lumakad sa liwanag na ibinibigay ng Diyos, lakaran natin. Habang hinihintay mo yung mga answered prayer, yung himala ng Diyos, gawin mo muna ang pinakamaliit na utos na alam mo. Halimbawa, kung ikaw ay nananalangin para sa iyong pamilya, simulan mong ipakita sa kanila na sila'y mahal mo. At handa kang magpatawad. Ipakita mo yan, nakikita sa iyo, ikaw mismo ang nakikitaan nila. Kasi, sabi sa salita ng Diyos, faith without work is dead. Ang pagsunod ay patunay na naniniwala ka, may pananampalataya ka sa iyong mga idinalangin. Sabi nga sa aklat ni Juan chapter 2 verse 5, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Ang panalangin ay hindi lang para utusan natin ang Diyos. Ito ay handa kang sumunod sa ating Panginoon.
Gaya ng sabi ni Maria, gawin ninyo ang anumang sabihin niya, ang himala po ay madalas. Andyan lang yan sa kabilang dako ng iyong pagsunod. After we pray, obey. Sumunod po tayo. Pangalawa, pagkatapos mong manalangin, piliin mo na magtiwala. Trust. Alam niyo po, kapag nagtitiwala tayo sa Panginoon, merong kapahingahan sa presensya ng Diyos. Magtiwala. In Isaiah chapter 45:15, kahit mukhang nagkukubli o tahimik ang Diyos, naririnig ka niya. Nakikita ang bawat luhang pumapatak sa mga mata mo. Kaibigan, dapat kang magtiwala sa katapatan ng Diyos. Trust the process. Alam niyo po, ang Panginoong Diyos, gumagawa po yan behind the scene. Yung katahimikan na akala mo walang nangyayari, walang ginagawa ang Diyos, hindi po yan nangangahulugan na pinabayaan ka ng Diyos, na walang ginagawa ang Diyos. Yung absence ng Panginoon, hindi ibig sabihin, hindi ka naririnig, hindi ka nakikita. Kumikilos ang Diyos behind the scene. May ginagawa na siya. Kaya lang hindi natin nakikita. May prepare na pala sa atin ang ating Panginoon. Ang tao kasi, mas nakikita lang nila yung mga bagay hindi nila makita ang Diyos. Sabi nga, focus the giver, not the gift. Seek God first, not the gift. Hindi yung mga bagay-bagay. Hindi yung inaasahan mo na matatanggap mo. Kundi hanapin mo yung nagbigay ng gift. Minsan, ang bilis nating sabihin, Lord, I surrender all. Pero, kapag tumagal-tagal na at parang walang sagot ang Diyos, doon na lumalabas yung tunay na laman ng puso natin. Habang tayo ay naghihintay, ang sagot ng Diyos, magtiwala ka. Trust the process. Kasi ang nagtitiwala sa Panginoong Diyos, magtiwala ka sa kanyang timing. Yung timing ng Diyos, perfect yan. Sa Kawikaan chapter 3 verse 5, sa Panginoon ka magtiwala ng buong puso. At huwag sa sarili mong unawa. Buong puso po na pagtitiwala. Hindi po yan 50-50, half-half. Buo. Yung pagtitiwala na yung plano mo, yung sarili mong plano, yung plan B mo, bitawan mo yan. Doon ka sa plan A. Plan A, plano ng Diyos. Pagtiwalaan mo ang Diyos ng buong puso. 100%. Pangatlong bagay, pagkatapos mong manalangin, piliin mo, natanggapin, receive. Ang pagtanggap, yan po ay paunang pangako sa atin ng Diyos. Ano itong tatanggapin mo?
bago pa man dumating yung inyong mga kahilingan, yung physical na sagot, dapat nating tanggapin muna yung kapayapaan na ipinangako. Nababasa natin sa Philippians 4:7. Ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Peace. Tanggapin mo muna yung kapayapaan after you pray. Merong kapayapaan sa puso mo kapag ikaw ay nanalangin. Peace. Yan po yung unang sagot ng Diyos. Kaya kung nanalangin ka, naligalig ka pa din. Hindi lubos yung pagtitiwala, hindi mo nakita, hindi mo na-seek. When you pray, there is peace. Yan po yung parang down payment lang yan. Yan muna yung unang mararamdaman mo. Yan muna ang unang ilalagay sa puso mo. Peace. Kung may kapayapaan ka, tatanggapin mo yung kasagutan. Yung tiyak na kasagutan. Open hand, open heart. Tanggap mo kung ano yung answer ni Lord. Maging ito man ay yes, maging ito man ay no, or wait. Alam niyo po ang kaibahan ng close hand and open heart. Yung kamao na nakasara, pinipilit natin yung mga sarili nating gusto. Kapag ganito yung kamay na nakasara, hindi natin matatanggap. Hindi ka makatatanggap ng bago mula sa Diyos. Dahil puno na tayo ng sarili nating mga plano. Ngunit, ang bukas na palad, simbolo ito ng pag-surrender sa Diyos, pagsuko sa Diyos. Handa tayong tanggapin anuman yung ilagay ng Diyos, ibigay ng Diyos, maliit man o malaki, minsan iba sa mga inaasahan natin. In Mark 11:24, anumang hingin ninyo sa panalangin, maniwala kayong tinanggap na ninyo at ibibigay ito sa inyo. Receive. Claim it na natanggap mo na. Madalas, nagpapasalamat lang tayo kapag andyan na sa iyong mga kamay, sa ating mga kamay, yung sagot. Pero ang tunay na pananampalataya na binanggit dito sa Mark 11:24 ay nagpapasalamat habang tayo ay nananalangin pa lamang. Ipinaalala nito na ang Diyos ay hindi limitado sa kung ano yung kaya niyang ibigay, yung kung ano lang yung nakikita natin, kaya niyang lampasan. Limitado yung ating nakikita, pero ang Diyos kaya niyang ibigay lahat. Minsan sobra-sobra pa. Kapag sinabi nating tinanggap na natin, kinikilala natin na ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Sapat na basihan na yan para magkaroon ka ng kapayapaan. When we pray, ang katiyakan ng sagot ay hindi nakadepende sa bilis ng resulta, kundi sa katapatan ng Diyos na nangako. Imbis na yung prayer mo sabihin mo na, Sana Lord, ibigay mo sa akin, sana Lord, dinggin mo. Simulan natin ang declaration. Lord, salamat po
dahil dininig mo ang aking panalangin. Kumikilos ay ang Diyos ayon sa pananampalataya na nareceive mo na na may kapayapaan. Nabubuhay tayo dito habang tayo ay sinisik natin ang presence ni Lord. Lahat sa Diyos natin inaasa na ang lahat ng ating panalangin ay may solusyon na. Kung ipinapanalangin mo ay trabaho, then prepare your uniform na may isusuot ka sa trabaho kasi matatanggap ka na. Kung ipinapanalangin mo ay kagalingan, simulan mo po alagaan yung sarili mo. Ang pagtanggap ay merong kasamang pagkilos o gawa. At yung mga desisyon natin sa buhay, dyan po yung pagkilos ng Diyos ayon sa mga desisyon natin. Sa gabing ito, ang panalangin ay paglalagay sa mga kamay ng Diyos ng ating mga sitwasyon. Pagkatapos mong mag-pray, pagkatapos ng amen, ang ating tungkulin ay sumunod sa kanyang utos. Magtiwala sa kanya at tanggapin ang kanyang kapayapaan. Huwag mong bawiin yung mga idinalangin mo sa pamamagitan ng pag-aalala. Amen. Pakinggan natin ang isang awitin na mahikinig, mapapakinggan natin sa radyo at mga paalaala naman na magbibigay inspirasyon sa mga nanonood sa online screen.

0: Nagbabalik po ang programa ng Tanglaw sa Daan ng Buhay. At sa mga oras na ito, maaari ba na samahan niyo akong muli sa ating panalangin. Hallelujah. O Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita na patuloy na nagpapaalaala sa amin na ikaw ay Diyos na tapat. Tinagap namin ang iyong kapayapaan bilang iyong tugon, yung unang tugon mo sa aming mga dalangin. Tulungan mo kaming manampalataya sa sandaling kami, Panginoon, ay lumalapit sa iyo. Ang aming mga hiling, we claim it, Lord, na tinanggap na namin, lalo na, Panginoon, sa spiritual aspect. Maging, Panginoon, sa mga dalangin namin. Nakala namin walang kasagutan. Lord, sa mga oras na ito, binago mo ang aming pananaw sa iyong mensahe. Lord, alisin mo yung mga pag-aalala at palitan mo ito, Lord God, ng pasasalamat. Ano man ang iyong kaparaanan, ano man yung iyong kasagutan, Lord, magtitiwala kami na ito ang pinakamabuti para sa amin. Lord, ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Ayan. Tayo po ay balik ko pong batiin yung aking kasama na si ang aking husband na si Brother Manuel. Kasama ko po siya at very supportive sa aking ministeryo at sa lahat ng mga nakikinig na kasama natin sa ngayon. At kung kayo ay magbukas at nasa online screen, salamat sa iyong panunood. Ang ating mga kasamahan dyan sa Praise Assembly, si Pastor Dave, Pastor Annie, Pastor George, maging doon sa San Rafael, si Nanay Nori na nakikinig sa kanyang analog cellphone. Magandang gabi sa inyo, Ate Nori. Again, magandang gabi sa inyong lahat. Muli, samahan nyo ako sa... Samahan nyo kami bukas sa ganitong ring oras, Tanglaw sa Daan ng Buhay. Magandang gabi po at pagpalain po kayo ng Diyos.
1: Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

At dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin na ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat, pagpalain ang bawat isa.

Mas nagpatibay ba ng iyong pakikinig ng marahay na bareta ang iyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kang makibahagi ng iyong realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0998-843-0573 o mag-email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming FB page na Care 104.3 The Way FM.

0: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
1: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
0: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
1: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
0: Iwasan ang tirik na araw ha, lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
1: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan nito.
0: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
1: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
0: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
1: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
0: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at panatilihing malinis ang katawan.
1: Pang-lima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
0: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
1: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
0: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
2: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!

Narito ang mga dapat gawin habang nagaganap ang ash fall. Una, manatiling nakatutok sa mga abiso ng mga awtoridad kaugnay sa pagputok ng bulkan. Pangalawa, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay. Pangatlo, takpan ang ilong at bibig gamit ang dust mask o N95 face mask o basang tela at mata gamit ang goggles. Iwasan din ang paggamit ng contact lens. Pang-apat, isara ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at itabi ng maayos ang mga sasakyan. Pang-lima, maglagay ng basang tuwalya o tela sa bukasan ng pinto at bintana o iba pang mga katulad nito. Pang-anim, ipasok ang mga alagang hayop sa kanilang kulungan sa loob ng bahay. Pang-pito, hugasang mabuti ang mga prutas at gulay bago kainin. Pang-walo, huminto sa pagmamaneho at tumabi ng maayos sa oras ng mga matinding ash fall. Matapos naman ang ash fall, dapat na gawin ang mga sumusunod. Una, tanggalin ang mga naipong abo sa bubong para maiwasan ang pagbagsak nito. Pagkatapos maalis ang mga abo, linisin ang bubong at alulod ng tubig. Pangalawa, basain muna ng tubig ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at sasakyan bago ito linisin gamit ang sabon at maligamgam na tubig. Pangatlo, ipunin ang mga abo at ilagay sa isang lugar na malayo sa daanan ng tubig para maiwasan ang pagbara. Pang-apat, pakuluang maigi ang tubig bago ito inumin. Pang-lima, hugasan ang mga damo bago ito ipakain sa mga alagang hayop. Pang-anim, gumamit ng sabong panlabas sa paglilinis ng mga damit na nalagyan ng abo. At panghuli, punasan ang mga kasangkapan o gumamit ng vacuum cleaner para matanggal ang abo. Dagdag na paalala, takpan ang ilong at bibig at proteksyonan ang mga mata habang naglilinis. Maging alerto at handa sa epekto ng pagputok ng bulkan. Ang paalalang ito ay hatid ng DOH, FIVOX DOST, Philippine Civil Defense at ng himpilan ng CARE 104.3 The Way FM.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Morning po, ang ating pong oras ay 5:30 in the morning.
2: May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang mabungang panalangin.

Isang pinagpalang umaga muli sa inyo, kaibigan, mga kakarian. Welcome po sa Mabungang Panalangin dito po sa Care 104.3 The Way FM. Ako po si Pastor Ben Fernandez Jr. ang makakasama mo sa ating sama-samang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos at pananalangin. Kung ikaw ay may kahilingang panalangin, pwede kang makipag-ugnayan sa aming telepono, numero 0998-843-0573. Pwede ka ding mag-message sa ating social media platforms, FVK104.3 The Way FM o sa YouTube, K104.3 The Way FM at sa ating namang Instagram, K104.3 or mag-chat sa ating Kerwayon Official GC. Tayo po ay tutuloy sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon at ating tumatatagpuan sa aklatang Mateo, Kabanatang 21 or Matthew chapter 21. Mula po ito sa 18:18 hanggang 22. Ito po ang nauulat. Kinaumagahan habang pabalik si Jesus sa lungsod, siya ay nagutom. Nakakita siya ng isang puno ng igos sa tabi ng daan at nilapitan ito. Ngunit wala siyang matagpuang kundi ang mga dahon o mga dahon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, "Hindi ka na mamumunga kailanman." Ang pagdakay, natuyo ito. Nakita ito ng mga alagad at namangha sila. "Paano natuyo agad ang puno ng igos?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo ito. Kung nananalig kayo sa Diyos at hindi nag-aalilangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang yan. Kung sabihin nyo sa bundok na ito, umalis ka riyan. Tumalong ka sa dagat, mangyayari ang iyong sinabi. At anumang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo." So, getting your prayers answered. Paano po natin matatanggap, mapanghawakan ang pangako ng Diyos sa pagtugon sa ating panalangin? Napakalinaw po dito po sa ating binasa sa verse 22 of chapter 21 ng Mateo. At sabi niya, "At anumang hingin ninyo sa panalangin ay tanggapin ninyo kung nanalig kayo." So, paano po? Meron po akong nais may bahagi ng mga ilan po na pwede nating i-consider sa katanungan ito. Unang-una, to get our prayers answered, pray sincere prayers. Manalangin tayo ng buong puso, sincere. Marami po ang nanalangin na parang ito isang habit na lamang, or it's simply from habit. Some pray to impress others. Nakitang tao lamang. Ito pong mga gantong klaseng panalangin ay mahina po at ineffective, sapagkat ito ay hindi panalangin sincere. So, kailangan po natin manalangin earnestly. So, we must pray earnestly and without pretense. Sabi nga po sa ulat po ni Apostle Pablo sa Ephesians chapter 6, verse 18, ay ganito ang sabi, "Ang lahat ng ito ay gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalang kayo sa lahat ng pagkataon sa patuloy ng Espiritu, kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang." So, we must pray earnestly without pretense. Our Father must be directed to God, or our prayers, ating panalangin must be directed to God. Sincere prayers receive answer. Maging sincere po tayo. Hindi lang yun, kundi pray specific prayers. Sabi nga po sa Pilipo, sabi din po na po sa Pablo, "In everything by prayer, let your request be made known unto God." Sa lahat ng pagkakataon,
sa lahat ng opportunity to pray, kailangan ipabot natin sa Diyos ang ating mga karingan at ang ating inahin. Some prayers are vague. They are indefinite and ineffective. We must be specific when we pray. Jesus asked the blind Bartimaeus, "What will do that I should do unto thee?" Ano ang kung gawin ko para sa iyo? At ito ang naging tugon ni Bartimaeus, and with a specific request, and he received the specific answer. Nais kong makakita. At sa oras na inyon, nakamtan ni Bartimaeus ang kasagutan ng kanyang kailangan. Because he prayed specific prayers. Ganun po sa atin mga kapatid. Ano man po ang ating mga kailangan, ano po ang ating mga nasa puso at nais na iparating, we need to pray it specifically. Do alam na ng Panginoon yung ating needs, alam na ng Panginoon yung ating desire, but it is still, we need to pray it specifically. So not only for us to pray with a sincere heart, specific prayer, but also we need to pray as selfless prayers. Sabi nga po sa James chapter 5, pansinin din po natin yung sinabi po sa James in connection po doon sa sinabi ni Jesus. Ang sabi po dito sa James chapter 5 ay ganito po ang nauulat sa verse 15 and 16. At mali kong etras po sa 13, sabi, may tiisimbahan sino man sa inyo, manalangin siya. May nagagalak, kumawit siya ng pagpupuri sa Diyos. Meron bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang mata sa iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng ligis. Sa ngala ng Panginoon. Verse 15, at pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya nagkasala. Verse 16, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang magagawa ng panalangin ng taong matuwid. So we need to pray, selfless prayer. Pray one for another that you may be healed. Many people pray selflessly. This concern is for themselves and their own circumstances. Such prayers often go unanswered dahil yung ating pansarili lamang, hindi po selfless. So we must pray for others. God will care for us as we reach out to help the needy. He answers selfless prayer sapagkat ito ang nais ng ating Panginoon. Maging si Job. Kaya mga kapatid, lagi nakatunpo sa Diyos at yung ating mga kapatid na kailangan itas natin sa Panginoon. And siyempre, finally, pray simple prayers. And the prayer of faith shall save the sick. According to James, children feel free to bring requests to their parents. They come with simple words and complete faith that their needs will be met. Kahit ang mga bata, kapag humingi, sabi sa kanilang mga magulang, it's very simple words yung kanilang kailangan. At yun naman ay tinutugon agad. Alam naman ng mga magulang, alam naman natin po tayo mga magulang kung sinsiro. At nakita naman natin yung talagang simpleng paghiling ng ating mga anak. So we must come to our Heavenly Father in simplicity. Meron po tayo Diyos Ama na nakakaalam ng ating sitwasyon, ng ating kalagayan, ng ating pangailangan, ng ating mga dinidesire. At handa ang Diyos na tumugon basta from the heart. Specific po natin. Hindi lagi nakatun sa sarili, kundi binibigyan din ng halaga yung iba. At siyempre, yung panalangin natin na simple lang na nagbumula sa ating puso. Prayers are answered when we ask with childlike faith. Ito ang nais ng Panginoon. Kaya daklayan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. And let us pray, Lord, salamat muli sa aral namin natutunan.
panalangin na ikaw totoong tumutugon. At malinaw naman sa amin na yung pagtugon ay directly you answered our prayer. It is in accordance to your will. Kaya naman kami pinag-antay mo para mas higit na inihanda mo yung mas makakabuti pa sa amin. Or malinaw naman sa amin ang katugon na may hindi sabagat ito'y nakakasama atin makabigay na glory sa iyo. Subalit malinaw sa amin, malinaw at malinaw naman, Panginoon, na ikaw ang Diyos na tumutugon ng panalangin. At naranasan naman namin, Panginoon, how you answer our prayer. Because you know our heart, you know kung anong yung desire ng aming puso. At wala kaming iisipin, Panginoon, kundi yung iba na maranasan, Panginoon, yung buhay na ginagawa sa buhay din namin. So, salamat ang marami. Pagpalain po ang mga kapatiran ang bawat isa as we come to you in prayer, lalo na sa umaga ito. This thanks God truly I ask to you in the name of Jesus, our Lord. Amen and amen.

0: samahan niyo po muli tayo ng ating lingkod ng Panginoon, Pastor Joey Luces, para sa panalangin sa ating bansa.
1: Umaga po sa ating pong lahat, tayo po'y dumako sa ating panalangin ngayong umaga. Panginoon naming Diyos, kayo po'y patuloy na nagpapasalamat sa inyong pong katapatan sa buhay po ng bawat isa. Salamat Ama sa iyong patnubay, sa iyong pagdugon sa iyong manalangin, sa iyong patuloy Panginoon na provision sa aming pong mga buhay. Sa kabila po ng mga hamon na iyong nararanasan, ang inyong pong biyaya, ang inyong pong katapatan, kapayapaan, ay patuloy niyo pong ginagawad po sa amin. Kaya ngayon mga Panginoon, kayo po ay patuloy na lumalapit po sa iyo at tinudulog po namin ang sektor po ng edukasyon ng iyong bansa. Naikit niyo Panginoon ang iyong kalagayan at alam po namin Panginoon na naharap po kami sa matinding hamon Panginoon. Specifically Lord, in the terms of literacy, sapagat Panginoon ay ay po mga challenges at problema Panginoon na hinarap po ang iyong bansa. Kaya ngayon mga Panginoon, kayo patuloy na lumalapit po sa iyo upang hinulog po namin ang mga tagapanguna ng sektor po ng education Lord sa iyong bansa. Patuloy mo na ang pagkalaban sila Panginoon ng karunungan at kaalaman Panginoon na sila po ay makagawa ng mga plano at programang Panginoon na makatulong upang ayusin at paspagandahin Panginoon ang papapatakbo ng edukasyon sa iyong bansa. Salamat po na kailang Diyos ang patuloy na provision po sa amin na natutugunan Panginoon mga pangailangan ng iyong mga mag-aaral. Ganyan pa mga Panginoon, patuloy namin dalangin Panginoon na patuloy niyo pong mag-intervene po kay Panginoon na iwasan mga corruptions o God. Especially Panginoon sa mga projects, infrastructures Panginoon na pagtatayo ng mga eskwelahan Panginoon. Dalangin po namin na kayo pa patuloy Panginoon na tulungan mo kami na ito po ay magawa po ng maayos at kitsilator makatulong Panginoon sa marami pang mag-aaral sa ipong bansa. Dalangin pa rin Panginoon patuloy pagkalumahan na tulungan na lahat po ng mga tagapagturo na sila po ay mas lumalim kanilang kalaman na kilang Diyos. Kung sila po ay makapagturo ng laging Panginoon sa pangailangan po ng mga batang kinatuturuan ng ilang Diyos. Laging po na Panginoon, mas malalim po na passion at kibit ng Panginoon pagkalumbo sa kanila. Pag Panginoon patuloy po nga ibigin po nila ang kanila pong ginagawa ng makatuloy ng Panginoon sa pagsasayos ng kalidad po ng edukasyon sa ipong bansa. Panalangin din po na Panginoon, patuloy po ang pagbibigay po ng karunungan sa lahat po ng mag-aaral ng ilang Diyos sa pagsulok po ng ipong bansa. Handa po Panginoon, kailan mga buhay, kailan po ang mga physical na pangatawan Panginoon na lalapit po Panginoon na pasukan. Talagang palang Panginoon, patuloy niyo po ang pagsundo ng kanilang pangailangan, kailan po mga pamilya, kailan po mga magulang Panginoon na provide po nawa ang kanilang po mga pangailangan. Talagang palang na kailang Diyos na patuloy niyo po ang tulungan ang lahat po ng mga paralan sa iyong bansa. Ito po ay maiwas Panginoon sa mga salik na maaari po makasira sa focus po ng mga mag-aaral na kailang Diyos. Nalangin po na Panginoon na huwag po nawa maging instrumento ang mga paralan na pagsimula po ng makarasan. Kundi kilang Diyos, ito po ay maging sentro Panginoon ng pag-aaral at ikinsalat Panginoon na pagkakaroon po ng magandang asal. Tulungan mo kayo Panginoon na patuloy pahalagahan ang pag-aaral po ng mga bata. Na nawa po ay patuloy po nga gamitin niyo po ang lahat po ng sektor po ng lipunan at tulungan ang mga mag-aaral at may handa po sila Panginoon sa kanila pong pagharap sa mga hamon po ng buhay. Langin po na Panginoon, patuloy niyo pong buksan ang mga eskwelahan, lalo tigit Panginoon sa Ebanghelyo, upang patuloy Panginoon, bahagi mga salata po niyo, itsalat Panginoon, ay makatulungan ang mga mag-aaral, makilala po sa inyo, itsalat Panginoon, upang sila ay lumakad din Panginoon sa iyong kalooban. Salamat po na kilang Diyos sa patuloy na biyaya sa iyong bansa, at nawa po ay patuloy po kayo magpakayag po sa amin, patuloy po makita ang iyong liwanag, at iyong pagkilos Panginoon sa mga mag-aaral, sa mga tapagturo, at maging Panginoon sa lahat po ng mga paralan sa iyong bansa. Ikaw, Panginoon, siyang makita, makilala, at ang pag-ibig mo at kapayapaan mula sa iyo, patuloy po namin maranasan. Salamat po sa iyo at nabalik po namin sa lahat po ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Patuloy po, Panginoon, ang aming pagdulog sa iyo sa mga pananalangin. Aming patuloy tinatas sa iyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan, mga kakarian, friends. And I do pray, Lord, ang iyong patuloy na pagsubaybay sa bawat isa sa mga takapakinig. Maranasan po namin ang patuloy na katugunan mo sa panalangin. Matandaan po namin ang iyong mga aral na patuloy kaming lalapit na may kapagkumbabaan buong puso at naroon po yung aming patuloy na paglapit sa iyo na aming inihayag, specifically yung aming tunay na dinidisalang ang puso. kasama ng Panginoon yung aming panalangin na wala pa kami bang inaasahan kundi ikaw, at patuloy na itinatas din ang iba para sa iyo, hindi lang yung aming sarili. At higit po sa lahat, Panginoon, as we come to you in prayer, sincere kami, simple lang po, at specific po ang aming panalangin, dahil alam namin ikaw ang Diyos na tutugon, dahil ikaw naman ang Diyos na siyang gagawin ng lahat. At patuloy namin din dalangin mag itong aming mga darating mga gawain po, especially itong aming nalalapit na concert for a cause sa June 3 sa Evangelion namin gagawin, para po sa aming pagsama-samang pagpupuri, pananalangin, at paghahayag niyong kabutihan at kadakilaan, at para din naman sa proyekto ng aming Himlayan. At gayon din, Panginoon, sa pagsama-samang pananalangin din po, naway ang iyong panawagan patuloy ilaan sa lahat ng mga kapatiran sa buong probinsya, lalo na po itong panawagan sa Prayer for Repentance on June 15. God, patuloy namin tinataas, huwag hindi po kami magsawa sa pananalangin, dahil alam namin ikaw ang Diyos na tumutugon, ikaw ang Diyos na makakalam ng lahat ng bagay. Kaya muli, maraming salamat, Panginoon. We continuously entrust everything, dahil alam namin ikaw ang Diyos na siyang magkakalob ito ayon sa iyong kalooban. Ito ang aming dalangin sa dakilang pangalan ng anak kong si Jesus Cristo, ang Panginoon tagapagligtas. Amen and Amen. Inabot na naman po tayo ng oras ng ating pansamantalang pamamaalam dito sa programang Magbungang Panalangin. Nais ko lang pong ipalala po, isabay po natin sa panalangin itong darating pong June 3 sa ating pong gagawing concert for the cause sa Evangel Bible College gaganapin, at sa oras po ng mga alas 6 ng gabi. At ganyan din yung pananalangin nang sama-sama sa June 15. Nais ko rin pong ipaabot ang encouragement to come together, to be one in prayer, because we believe God will answer our prayer, especially sa ating mga albayanos, lalo-lalo na itong ating Bulkang Mayon. So muli, ito ang iyong lingkod, si Pastor Ben Fernandez Jr. ang nakasama po ninyo ng Christ Community Fellowship of Southern Baptist Church dyan po sa Seoul Subdivision, Bitano, Legazpi City. Kaya kung nag-alap po kayo ng lugar, lalo pang mas makakilala sa ating Panginoon Jesus Kristo, pwede niyo po kaming bisitahin sa nabanggit pong lugar ng aming pinagtitipunan. Nagpapasalamat din tayo na nakasama muli natin sa Technical Side Simon, at ngayon ay susunod ang oras na Pilipinas. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless us all and good morning.

0: Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay, narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Magandang umaga, narito ang mga pangunahing balitang lokal sa araw na ito ng Biyernes, 29 sa buwan ng Mayo 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, proteksyon para sa alta presyon inilunsad kahapon ng DOH Bicol CHD. Mahigit 61 million pesos na halaga ng gamot at kagamitan inilaan ng DOH Bicol laban sa alta presyon. Serbisyong medikal sa mga residente inilapit sa pamamagitan ng hospital service goes to the mall. At 5 probinsya sa Bicol Region nakararanas ng dry spell o tagtuyot at ayon yan sa PAGASA. At ngayon po sa mga detalye. Inilunsad kahapon Maya 28 sa bayan ng o sa lungsod ng Tabaco ang proteksyon para sa alta presyon. Ito ay bilang bahagi ng Philippine Hypertension Prevention and Control Initiative at pagdiriwang ng National Hypertension Awareness Month, kung saan nagsisilbing pilot site ang lalawigan ng Albay. Ang aktibidad ay pinangunahan ng Department of Health, WHO Philippines, Pamahalaang Panlalawigan ng Albay at lokal na pamahalaan ng Tabako ang nanaglalayo na palakasin ang kampanya laban sa hypertension sa Bicol Region. Kasunod ng launching ceremony, magsasagawa rin ang community engagement activities at barangay visits sa Tabaco City at Ligao City upang higit na mapalawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa tamang pangangalaga sa kalusugan at kahalagahan ng regular na pagpapatingin ng blood pressure.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa kaugnay na balita, pinangunahan ng Department of Health Bicol Center for Health Development o DOH Bicol CHD ang paggunita sa National Hypertension Awareness Month kahapon sa Tabaco City. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kaalaman hinggil sa mga programa at inisyatibo ng pamahalaan laban sa alta presyon. Napili ang lalawigan ng Albay bilang pilot site ng programa sa Bicol Region na layong mapalakas ang kalusugan ng puso at mahikayat ang publiko na magkaroon ng mas malusog na pamumuhay. Tinalakay sa aktibidad ang pagpapahala o mahalagang hakbang sa pag-iwas at pag-control ng hypertension, katuwang ang mga eksperto sa kalusugan, lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya ng gobyerno. Nagsagawa rin ng pledge of commitment ang mga kinatawan ng LGUs, health stakeholders at partner agencies bilang pagpapakita ng suporta sa kampanya para sa mas malusog na komunidad. Kasunod nito ang pagbisita ng mga barangay o sa mga barangay upang higit pang mapalawak ang kamalayan ng publiko tungkol sa panganib ng alta presyon at kahalagahan ng maagang pag-iwas dito. Ang lahat ng adikaing ito ay tumatalima sa adikain ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang bagong Pilipinas na may malusog at malakas na mga Pilipino para sa matagumpay na hinaharap.
1: Paretang Bicolandia.
0: Mahigit 61 million pesos na halaga ng gamot at kagamitan ang inilaan ng Department of Health Bicol para sa implementasyon ng programang proteksyon para sa alta presyon na naglalayong palakasin ang pag-iwas at pag-control ng hypertension sa rehiyon. Ayon kay Dr. Raymond Martin Corpus, NCDPCC head ng DOH Bicol CHD, nasa 49 million pesos ang nakalaang pondo para sa mga gamot laban sa hypertension at diabetes bilang augmentation sa mga local government unit, habang 12 million pesos naman ang inilaan para sa pagbili ng blood pressure monitor o BP apparatus na ipamamahagi sa mga barangay na kabilang sa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA. Target ng DOH Bicol na maipamahagi ang mga gamot at kagamitan sa mga provincial health office sa Bicol sa ikalawang semestre ng taong 2026. Itinalaga ang lalawigan Albay bilang pioneer province sa ilalim ng Phase 2 o implementation phase ng programa, kung saan tututukan ng DOH Bicol ang lalawigan sa loob ng 6 na buwan upang mapataas at mapabuti ang control rate ng hypertension. Kapag naging maganda ang resulta ng programa, plano nitong palawakin sa 5 lalawigan sa rehiyon sa ilalim ng Phase 3. Sinabi rin ng ahensya na nananatili nangungunang sanhi ng morbidity at mortality sa Bicol Region ang hypertension, kaya target ng programa na pagsapit ng 2028 ay maging kontrolado na ang blood pressure ng 80% ng mga Bicolano.
1: Paretang Bicolandia.
0: Inilapit ng Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC ang serbisyong medikal sa mga residente sa pamamagitan ng Hospital Service Goes to the Mall. Alinsunod sa direktiba na ilapit sa mamamayan ang mabilis at mas accessible na serbisyong medikal, isinagawa ng BRHMC ang Hospital Service Goes to the Mall sa LCC Malls, Legazpi City, Albay kahapon May 28, 2026. Tampok sa aktibidad ang iba't ibang libreng serbisyong pangkalusugan gaya ng medical consultation, geriatric screening, dental consultation at tooth extraction, family planning services, cardio services, gayon din ang blood pressure at random blood sugar screening. Ayon kay Orlando Magas, ang Chief Admin Officer ng BRHMC, bahagi ng naturang programa ang 8-point agenda ng Department of Health o DOH na kalusugan para sa lahat, na naglalayong matiyak na may sapat na akses ang bawat Pilipino sa mga serbisyong pangkalusugan. Dagdag pa ni Magas, mas naging maginhawa para sa mga residente ang pag-avail ng serbisyo dahil bukod sa malapit ito sa komunidad, komportable rin ang mga kliyente dahil sa malamig at maayos na pasilidad sa loob ng mall. Bahagi rin ng naturang inisyatiba ang pagdiriwang ng Ease of Doing Business Month 2026 na pinangunahan ng Anti-Red Tape Authority.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sinagawa naman kahapon ng Office of for Senior Citizens Affairs o OSCA ang ikalawang batch ng payout para sa Social Pension Program sa Baligang Covered Court at Kamalig Command Center. Sa isinagawang payout, nakatanggap ang mga kabuoang 2010 na kwalipikadong indigent citizen or senior citizen ng tag 3,000 pesos na cash assistance para sa ikalawang quarter ng taon. Ayon sa OSCA, ang naturang programa ay pinangungunahan ng DSWD Field Office 5, katuwang ang OSCA at MSWD o Kamalig, upang matugunan ang pang-araw-araw at medical na pangangailangan ng mga senior citizen pagkatapos ng matagumpay na unang payout kamakailan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, kasalukuyang nakararanas ang 5 probinsya sa Bicol Region ng dry spell o tagtuyot. Ayon sa PAGASA, posible pang umabot sa drought o matinding tagtuyot ang mga o sa mga susunod na buwan. Sinabi ni PAGASA Legazpi weather forecaster Ruth Pakala na ang dry spell o tagtuyot ay nararanasan kapag mas mababa sa normal ang naitatalang pag-ulan sa loob ng 2 hanggang 3 magkakasunod na buwan. Ipinaliwanag ni Pakala na nasa 44 hanggang 45 millimeters lamang ang naitalang pag-ulan sa Albay noong Abril, taong kasalukuyan, na mas mababa kumpara sa normal na 152 millimeters na karaniwang natatanggap ng lalawigan batay sa average rainfall data mula 1991 hanggang 2020. Kabilang sa mga lalawigang kasalukuyang nakararanas ng dry spell ang Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Sinabi rin ni Pakala na posibleng mauwi sa drought condition ang mga nasabing lugar kapag nagpatuloy ang kakulangan sa pag-ulan sa mga susunod na buwan. Samantala, sinabi ng PAGASA na nagsisimula ng maranasan sa rehiyong Bicol ang epekto ng El Niño phenomenon na maaaring tumagal hanggang sa susunod na taon. Dagdag pa ni Pakala, maaari ring magdulot ang El Niño ng mas malalakas na bagyo na posibleng umabot sa typhoon hanggang super typhoon category.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, isinagawa ng Provincial Government of Albay sa pamamagitan ng Albay Provincial Agricultural Office o APAO ang Agri Fiesta 2026 kahapon sa Albay Farmers Bounty Village, Kabaangan, Kamalig, Albay. Ang naturang aktibidad ay may temang Enhancing Productivity of Farmers and Fisher Folk Stored Resilience Amid Crisis and Calamities. Kabuang 50 exhibitors mula sa iba't ibang local government units sa Albay at local entrepreneurs ang nagpakita ng kanilang mga produkto.

0: Sa kaugnay na balita, dinaluhan ng maraming exhibitors mula sa iba't ibang farmers and fisher folks organizations, cooperatives at iba pang grupo na nag-display ng kanilang mga produkto para sa layuning maipromote at maibenta ang kanilang mga negosyo. Makikita ito sa isinagawang Agri Fiesta 2026 kung saan unang araw nito kahapon, May 28 at magtatapos ngayong araw, May 29. Ang mga produktong mula sa iba't ibang dako ng Albay ay mabibili sa loob ng Albay Farmers Bounty Village Compound ng Kamalig Albay at ng Albay Provincial Agriculture Office sa Barangay Kabangan, Kamalig. Kabilang sa programa ang relaunching ng Go Green, Grow Green Albay Program or G4A4 CUM o Halina't Magtanim ng Prutas at Gulay Hapag Season 4. Sa mensahe ni Senator Francis Kiko Pangilinan, kinilala niya ang mga sakripisyo ng mga magsasaka at mangingisda at siniguro niyang patuloy ang kanyang advokasya upang matulungan ang naturang sektor. Pinasalamatan din niya ang lokal na pamahalaan ng Albay sa pamumuno ni Governor Noel E. Rosal dahil sa pamamagitan ng paglulunsad ng Agri Fiesta ay nabibigyan ng pagpupugay ang mga magsasaka at mangingisda. Liban dito, ibinida rin ng Senador ang Sagip Saka Act kung saan layunin nito matulungan ang mga magsasaka at mangingisda na mas madaling maibenta ang kanilang mga produkto sa tulong ng mga lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya ng gobyerno. Tumali rin ang ilang board members ng Sangguniang Panlalawigan, samantala sa mga ahensya din ng gobyerno ay nandoon ang provincial agriculturist na si Daryl John Buenconsejo kasama ang mga kinatawan mula sa National Irrigation Administration at iba pa.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, ginawaran ng ideal rating ang 15 bayan at 3 lungsod sa Albay matapos ang isinagawang 2026 Local Councils for the Protection of Children Functionality Assessment sa lahat ng lokal na pamahalaan sa buong rehiyong Bicol. Kabilang dito ang mga lungsod ng Legazpi, Ligao at Tabaco, maging ang mga bayan ng Bacacay, Kamalig, Daraga, Ginubatan, Jovellar, Libon, Malilipot, Malinaw, Manito, Uwas, Piodoran, Polangi, Rapu-Rapu at Santo Domingo Albay at Tiwi. Ang naturang resulta ay pinalabas ng Department of Interior and Local Government Regional Office 5 sa pamamagitan ng Local Government Monitoring and Evaluation Division. Layon ng LCPC Functionality Assessment na suriin ang mga inisyatiba ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng kanilang mga programa noong nakaraang taon na nakatuon sa proteksyon ng mga kabataan. Isinagawa ng lahat ng level ng Interagency Monitoring Task Force ang validasyon sa lahat ng kinakailangang dokumento na sinuri ng IMTF at LCPC representatives.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa kaugnay pa ring balita, muling nakamit ng lalawigan ng Albay ang ideal rating sa katatapos lamang na CY 2026 Local Council for the Protection of Children o LCPC Functionality Assessment. Base sa memorandum na inilabas ng Department of the Interior and Local Government Regional Office 5, nakuha ng Albay ang score na 90. Ang resultang ito ay bunga ng masusing regional calibration at validation na isinagawa ng Regional Monitoring Task Force or RIMTF nitong huling bahagi ng Abril hanggang unang bahagi ng Mayo 2026. Ang LCPF Functionality Assessment ay isang taunang pagsusuri na naglalayong suriin o sukatin ang performance ng mga local government units or LGUs sa pagpapatupad ng mga programa, proyekto at polisiya na nagsusulong sa karapatan at kapakanan ng mga bata. Sa nasabing validasyon, ipinakita ng lalawigan na maayos ang implementasyon ng organizational sustainability, child-friendly policies para sa pagpasa ng mga ordinansa at resolusyon para sa proteksyon ng kabataan, paglalaan ng sapat na pondo para sa mga program, projects and activities na nakatuon sa mga bata at mahusay na paghahatid ng serbisyong pangkalusugan, edukasyon at proteksyon laban sa

0: pang-aabuso noong taong 2025. Ayon sa DILG Region 5, ang tagumpay na ito ay patunay ng matibay na commitment ng Albay sa pagbuo ng isang ligtas na kapaligiran kung saan ang bawat bata ay binibigyan ng pagkakataong umunlad at maabot ang kanilang potensyal.
1: Paretang Bicolandia.
0: Kabuuang 819 na job seekers ang sumali sa Albayanihan Job Fair 2026 na isinagawa sa Albay Astrodome sa Legazpi, Kamakailan. Ayon sa Public Employment Service Office o PESO Albay, ang nasabing bilang ay parehong mula sa pre-registered applicants at walk-in participants na dumalo sa isang araw na employment event. Ayon sa PESO Albay, nasa 119 na aplikante ang nakakuha ng trabaho sa isinagawang job fair. Umabot naman sa 38 kumpanya ang lumahok sa nasabing aktibidad at naghandog ng mahigit 100 oportunidad na trabaho para sa mga lokal na aplikante. 8 government agencies naman ang sumali sa naturang aktibidad para tumulong sa mga job seeker para sa kanilang job o documentary at application requirements. Ang taunang job fair na ito ay inorganisa ng PESO Albay sa pakikipagtulungan ng Department of Labor and Employment.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, ilulunsad ng Provincial Government of Albay ang Albay Intertown Governors Cup 2026 sa darating na Hulyo 11 sa Albay Astrodome. Ito ay lalahukan ng iba't ibang team mula sa mga lungsod at munisipyo sa buong probinsya. Ipinalabas na ng Provincial Youth Development Office ang opisyal na tournament guidelines at pre-tournament schedule. Kasama sa schedule ay ang pagpasa ng mga entries sa June 8, player screening, verification at pagsusukat ng uniform sa June 11 to 12. Ang briefing naman ng mga coaches ay sa July 4, samantalang July 6 naman ang rehearsals para sa mga muses on July 6. Tampok sa nasabing palaro ang basketball para sa open category at volleyball naman para sa men's and women's division. Nilalayo ng naturang tournament na maipromote ang sports development, teamwork at camaraderie sa mga manlalarong Albayano.
1: Paretang Bicolandia.
0: Ipinagpatuloy naman ng Provincial Government of Albay ang pamamahagi ng 10 kilong bigas sa mga residente ng Santo Domingo, Albay, Kamakailan. Ito ay sa ilalim ng programa ng gobyerno na Bigas para sa Masa program noong Mayo 27. Ang nasabing pamamahagi ay pinangunahan ng Municipal Social Welfare and Development Office kung saan nasa 1,723 na residente ang nakatanggap ng naturang tulong. Ang naturang mga beneficiaries ay mula sa 23 barangay sa Santo Domingo, Albay. Ang naturang Rice Assistance Program ay pinondohan ng lokal na gobyerno at nakuha sa pamamagitan ng batas na Sagipsaka. Ang bayan ng Santo Domingo ay kinilala bilang isa sa unang 5 local government units sa Albay na nakatanggap ng tulong sa ilalim ng nasabing programa kasama na ang Legazpi City, Kamalig, Daraga at Ginobatan. Ayon naman kay Provincial Social Welfare and Development Officer Maria Vivien Sea, ang 18 LGU sa Albay ay makakatanggap ng parehong asistensya sa mga susunod na araw.
1: Mayon Updates.
0: At para naman po sa ating Mayon Updates, nagpapatuloy pa rin po na nakataas ang alerto sa 3 sa Bulkang Mayon. At patuloy pa rin po ang pagdaloy ng lava sa May Basud Gali sa 3.8 kilometers, sa Bunga sa 3.2 kilometers at sa Miisi na 1.8 kilometers na may panakanaka at mahinang Strombolian activity. Naitala rin po ang 41 na volcanic earthquakes kabilang ang 15 volcanic tremors na tumagal ng 3 hanggang 76 na minuto ang haba at meron ding 304 na rockfall events. Nakikita pa rin po ang banaag sa ibabaw ng bulkan. Samantalang naitala din po ang 1,045 na tonelada ng sulfur dioxide flux. Nasa 400 metrong taas naman mula sa crater at may hinang pagsingaw na napadpad sa Timog Kanluran at Kanluran Timog Kanluran ang plume. Panandali ang pag-impis naman ng bulkan na may nagsisimulang pamamaga sa hilagang silangang bahagi ng bulkan ang nakita. Patuloy pa rin pong ipinagbabawal ang pagpasok sa 6 na kilometrong radius permanent danger zone at ang pagpapalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan. Maaari pa rin maganap ang mga sumusunod: pagguho ng bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava, uson, katamtamang pagputok, at pag-agos ng lahar kung may matinding pag-ulan.
1: Salita ng pag-asa.
0: At para naman po sa ating salita ng pag-asa mula sa aklat ng Unang Mga Kronika 28 verse 20. Magpakatatag ka at magpakatapang. Simulan mo na ang pagpapagawa. Huwag kang matakot o manlupaypay, dahil ang Panginoong Diyos, ang aking Diyos ay kasama mo. Hindi kanya iiwan o pababayaan hanggang sa matapos ang lahat ng gawain para sa templo ng Panginoon. At yun na po ang kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Biyernes, Mayo 29, 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Antabayanan ang susunod pa at mga dagdag na balita sa loob at labas ng ating bansa sa FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

Sumain niyo ang Baretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
1: Akuin muna.
0: Diba?
2: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tungtuhod at daliri ko! Parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
3: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
2: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
3: Magsalabat ka! Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
4: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
2: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
3: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
4: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
5: Nagagamot ba ang HIV?
6: Walang gamot ang HIV, pero pwede itong i-manage kaya't maaring mabuhay ng malusog at mahaba. Post-exposure prophylaxis o PEP. Ito naman ay para sa mga posibleng na-expose sa HIV. Ang post-exposure prophylaxis ay isang paraan ng short course ng HIV medication. Ginagawa ito within 72 hours or 3 days matapos ang exposure sa virus. Kung ikaw ay prescribed ng PEP, kailangan mo ng medication araw-araw sa loob ng 28 days. Matapos ang 4 to 6 weeks, kailangan nang magpa-test for HIV. Ang PEP ay hindi advisable na gamitin ng regular ng mga taong laging exposed sa HIV. Agad na magtungo sa pinakamalapit na healthcare provider para sa iyong kondisyon.
5: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
7: Mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
4: Magandang umaga. Araw po tayo ng Biyernes, 29 sa buwan ng Mayo, taong 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
8: At Shekinah Abalon.
7: Bagong araw, bagong balita.
4: Pangunahin sa mga balita ngayon, Ombudsman nagsampa ng plunder at graft cases laban kay Senador Jinggoy Estrada.
8: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpasalamat sa patuloy na suporta ng Japan sa Pilipinas. Bilyong halaga ng investment na kuha.
4: At sa kalakalan, Japan tutulong sa Pilipinas sa pagbuo ng oil reserve system. At ngayon sa detalye ng mga balita.
7: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Formal nang naghain ng kasong plunder at graft ang Office of the Ombudsman laban kay Senador Jinggoy Estrada at dating Public Works Secretary Manuel Bonoan kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control projects ng gobyerno. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, umabot sa 573 milyong piso ang umano'y illegal na komisyon o kickback na sangkot sa kaso. Kasama rin sa mga kinasuhan ang tatlong engineers mula sa DPWH National Capital Region. Batay sa investigasyon, sinasabing may mga pondong inilaan sa infrastructure projects kapalit ng nakatakdang komisyon. Naging resulta ito ng masusing investigasyon ng Department of Justice at National Bureau of Investigation o NBI. Humiling din ang ombudsman ng no bail recommendation at hold departure order laban sa mga respondent. Samantala, kinwestiyo naman ni Senator Estrada ang mabilis na pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Ayon pa sa senador, hindi siya nabigyan ng sapat na panahon para masuri at sagutin ang resolusyon ng DOJ at ombudsman. Ginidin niyang walang record na nagpasok siya ng pondo sa 2025 national budget batay sa liham mula sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office.
7: Bagong araw, pangunahing balita.
8: Nakakuha ang Pilipinas ng higit 210 bilyong piso na halaga ng investment mula sa mga Japanese businessmen matapos ang state visit sa Japan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula ito sa isinagawang high-level business roundtable meeting sa Tokyo na personal na dinaluhan ng Pangulo kasama ang mga Japanese investor. Target ng mga pamumuhunan ang manufacturing, renewable energy, turismo, infrastructure at iba pang industriya na inaasahang nilikha ng trabaho para sa mga Pilipino. Sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque na ang Pilipinas ay handa na maging sentro ng smart manufacturing at green investment sa ASEAN. Habang ayon naman kay Tourism Secretary Dita Angara Mathay, nakikita rin ng Japan ang malaking potensyal ng Pilipinas sa tourism at hospitality sector. Samantala, sinabi naman ng Pangulo na patuloy na magtutulungan ang dalawang bansa tungkol sa seguridad, ekonomiya, teknolohiya, pagkain, enerhiya at climate action. Anya, mahalaga ang kaalyado ng bansa ang Japan, lalo na sa infrastruktura, seguridad at pagtulong sa panahon ng kalamidad. Nagpaabot din ng pasasalamat ang Pangulo dahil sa patuloy na suporta ng Japan sa Pilipinas at sa mainit na pagtanggap sa delegasyon ng bansa sa kanilang pagbisita sa Tokyo.
7: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Naghaina ng reklamong obstruction of justice ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG laban kay Senador Robin Padilla at iba pang individual kaugnay ng umano'y pagtulong sa pagtakas ni Senador Ronald De La Rosa. Ayon sa Department of Justice, ito'y matapos na tulungan si Senador De La Rosa na makaalis sa Senado habang may nakabimbing warrant of arrest laban sa kanya mula sa International

0: kumpanya ang higit 30% na kapasidad ng kuryente sa isang grid at higit 25% sa buong bansa. Sinabi ni ERC Chairperson at CEO Francis Saturnino Juan na makakatulong ang bagong patakaran sa mas maayos na pamamahala at pagpapalawak ng sektor ng enerhiya sa bansa. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 58 centavos sa US dollar, 44 pesos at 49 centavos sa Canadian dollar, 48 pesos at 24 centavos sa Singapore dollar, at 16 pesos at 41 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Araw, ulan, panahon.
2: Huling namataan ng pag-asa ang sentro ng binabantayang Tropical Storm Domeng na may international name na Jiangmi sa layong 1,360 kilometro silangan ng southeastern Luzon. Taglay nito ang hangin hanggang 75 kilometro kada oras at pagbugso na hanggang 70 kilometro kada oras. Kumikilos ito pa-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa eastern Visayas at Caraga ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms dahil sa Bagyong Domeng. Sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Soksarjen, Barm, Lanao del Norte at Palawan ay maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dahil sa southwesterly wind flow. Sa Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin na may manakanakang pag-ulan at pagkulog pagkidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 27 hanggang 35.3 degrees Celsius. Sumikat ang araw kanina ng 5:26 at lulubog dakong 6:21 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, 2028 national elections matutuloy dahil ang halalan ay mandato ng konstitusyon ayon sa COMELEC.
3: DILG inatasan ang mga LGU na pabilisin ang pag-aproba sa renewable energy projects.
2: At sa palakasan, NCR nangunguna pa rin sa medal tally ng Palarong Pambansa 2026.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
3: Tiniyak ng Commission on Elections na matutuloy ang 2028 national elections kahit pa may mga usapin tungkol sa posibleng no election scenario. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang pagsasagawa ng halalan ay mandato ng konstitusyon, kaya't imposibleng hindi ito matuloy at wala rin anyang contingency plan ng ahensya dahil siguradong magkakaroon ng eleksyon sa 2028. Naungkat ang usapin dahil sa privileged speech ni Senator Aimee Marcos kung saan sinabi niyang may mga umano'y plano para sa term extension ng mga opisyal at kanselasyon ng 2028 elections. Bagay na itinanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at maging ni House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin. Sa ngayon nakatuon ang poll body sa pag-aaral kung paano higit pang mapapahusay ang automation ng 2028 elections kabilang ang voter registration at pagbuo ng mga panuntunan at guidelines.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Ipinag-utos naman ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa mga local government units o LGUs ang pagpapabilis ng pag-aproba sa mga proseso sa renewable energy projects sa buong bansa. Batay sa Memorandum Circular, inilatag ng DILG ang mas pinaigting at epektibong mga panuntunan ukol sa pagkuha ng mahalagang documentary requirements. Magbibigay ang mga ito ng mas malinaw na proseso para sa mga aplikanteng humihingi ng pag-aproba ng mga renewable energy projects sa lokal na antas. Kabilang sa mga proyektong renewable energy, ang pagpapaunlad ng mga infrastructure gaya ng energy storage systems, solar, wind, hydro, geothermal, biomass at iba pang renewable energy sources na lumilikha ng malinis na enerhiya. Sinabi ng ahensya na naglalayon ang hakbang na bawasan ang mga hindi kinakailangang pagkaantala, alisin ang mga paulit-ulit na documentary requirements at mapabuti ang koordinasyon sa pagitan ng mga national government agencies at mga LGU bilang suporta sa renewable energy goals ng bansa.
1: Pag-aaral, pangunahing balita.
3: Pinalaki ng National Food Authority o NFA ang kapasidad ng kanilang mga bodega para makapag-imbak ng mas maraming palay mula sa mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng emergency procurement ng milling services. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layo ng programa ang pagpapabilis ng proseso ng palay na binibili mula sa mga lokal na magsasaka at masuportahan ang bentahan ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Sinabi rin ng DA na mahalaga ang hakbang upang maprotektahan ang mga consumer laban sa posibleng pagtaas ng presyo ng pagkain kasabay ng pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Umabot na sa 19.1 million pesos sa Bicol Region ang milling contracts na inilaan para maproseso ang mahigit 114,000 na sakon ng palay. Una na rin naglaan ang NFA ng 48.5 million pesos para sa milling services sa Sock Surgeon.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Idineklara ng Malacañang ang special non-working days sa limang lugar sa Hunyo kasunod ang pagdiriwang ng mga anibersaryo at espesyal na okasyon. Sa ilalim ng Proclamation No. 1260, Special Non-Working Day, ang June 6, 2026 sa Bambantarlac para sa pagdiriwang ng Bambanday. Habang sa June 16 ay Special Non-Working Day sa Bogo City, Cebu, kaugnay ng kanilang charter anniversary. Samantala, sa ilalim naman ng Proclamation No. 1262 at 1263, idineklara bilang special non-working day ang June 17 sa Quirino Isabela at Maco Davao de Oro para sa pagdiriwang ng kanilang ika-59 na founding anniversary. Sa Proclamation 1259, ang June 23 ay special non-working day sa Tabuk Kalinga para sa founding anniversary nito. Ayon sa Malacañang, naglalayon ang mga deklarasyon na mabigyan ng pagkakataon ang mga residente na makiisa at makapagdiwang sa kani-kanilang okasyon.
1: Bagong araw, balitang bayan.
3: Naglunsad ang Department of Health sa Bicol ng programang proteksyon para sa alta presyon upang mapalakas ang kampanya laban sa high blood pressure o hypertension. Ayon sa DOH, mahigit 1 milyon na ang nasuri sa rehiyon at marami pa rin ang may mataas na blood pressure. Layunin ng programa na hikayatin ang maagang pagpapasuri at regular na monitoring upang maiwasan ang stroke at sakit sa puso. Kasama rin sa programa ang pamamahagi ng gamot at medical equipment sa iba't ibang komunidad sa Bicol.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Sa ibang dako, tumaas ng 70% ang bilang ng nasasawi dahil sa chronic kidney disease o CKD sa Baguio City ngayong taon. Ayon sa City Health Services Office, 17 kaso na ng pagkamatay ang naitala mula Enero hanggang Mayo ngayong 2026. Dahil dito, hinihikayat ang mga health official ang publiko na uminom ng sapat na tubig araw-araw para mapanatiling malusog ang mga kidney at maiwasan ang sakit sa bayan. bato. Samantala, may panukala rin sa Baguio na magpatupad ng water drinking signals sa mga paaralan para hikayatin ang mga estudyante na regular na uminom ng tubig lalo na ngayong mainit ang panahon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Patuloy na nangingibabaw ang National Capital Region sa partial at unofficial medal tally ng Palarong Pambansa 2026 na ginaganap sa Agusan del Sur. Batay sa pinakahuling tala, nakapagtala na ang NCR ng mahigit 80 medalya, kabilang ang 32 gold medals. Pumapangalawa naman ang Calabarzon habang nasa ikatlong pwesto ang Western Visayas. Kasunod sa rankings ang Central Visayas at Central Luzon, habang nagpapatuloy pa rin ang iba't ibang kompetisyon sa athletics, swimming, team sports at iba pang laro. Patuloy namang ipinapakita ng mga atletang Pilipino mula sa iba't ibang rehiyon ang kanilang husay, disiplina at determinasyon upang maiuwi ang karangalan para sa kanilang lugar.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Tatlo namang atletang Pilipino ang kabilang sa mga lalahok sa 4th Youth Olympic Games sa Senegal sa Oktubre, kabilang sa mga kinatawan ng bansa sina cyclist Maritania Krog at athletes P. or Pai Doriden, Wang Kai at Naomi Marjorie Cesar. Nakilala ang tatlo dahil sa kanilang magagandang performance sa international competitions gaya ng Asian Youth Games. Ayon sa Philippine Olympic Committee, siyam na atleta ang nakatakdang katawanin ang Pilipinas sa nasabing torneo para sa mga atletang edad 15 hanggang 18. Sa pagbabalik ng bagong araw, pamasahe sa eroplano, posibleng bumaba matapos ibaba ang fuel surcharge.
3: DSWD pinalalakas ang rehabilitation programs para sa mga menor de edad na nasasangkot sa krimen.
2: At sa ibang bansa, bagong 5-level weather alert system ipatutupad na sa Japan.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Pangunahing balita.
3: Nagbigay ng kaunting ginhawa sa mga biyahero ang Civil Aeronautics Board matapos nitong ibaba ang fuel surcharge sa mga eroplano mula level 15 papuntang level 13 sa Hunyo 1 hanggang Hunyo 15, 2026. Sa ilalim ng bagong rate, inaasahang bababa ang dagdag singil sa mga domestic flights sa halagang 423 piso hanggang 1,237 piso depende sa layo ng biyahe. Para naman sa international flights, maaaring umabot ang fuel surcharge mula 1,376 na piso hanggang mahigit 10,000 piso. Mas mababa ito kumpara sa kasalukuyang level 15 kung saan mas mataas ang dagdag singil sa pamasahe ng mga pasahero. Ang fuel surcharge ay dagdag bayad na sinisingil ng mga airline upang mabawi ang epekto ng pabago-bagong presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon sa ahensya, patuloy nilang ipapatupad ang 15-day monitoring at pag-aayos ng fuel surcharge upang mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa gastos sa paglalakbay. Samantala, sinabi rin na kailangang magsumite muna ng aplikasyon ang mga airline bago sila maningil ng fuel surcharge sa itinakdang panahon.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa iba pang balita, pinalalakas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kanilang rehabilitation at restorative justice programs para sa mga batang nasasangkot sa krimen o children in conflict with the law matapos ang mga napaulat na mabibigat na kasong kinasangkutan ng ilang menor de edad. Ayon sa DSWD, ang mga menor de edad na may suspendidong sentensya mula sa korte ay dinadala sa Regional Rehabilitation Center for the Youth o RRCY. Doon ay sumasailalim sila sa counseling, psychological assessment at iba't ibang programa upang matulungan silang makapagbagong buhay. Ipaliliwanag ng DSWD na hindi layunin ng batas na parusahan agad ang mga menor de edad, kundi gabayan at i-rehabilitate sila para maitama ang kanilang pagkakamali. Bukod sa counseling, nagbibigay din ang mga center ng edukasyon, skills training, psychosocial support at pagsasanay sa pang-araw-araw na gawain para maging handa silang makabalik sa kanilang pamilya at komunidad. Sa kasalukuyan, may 77 residential facilities ang DSWD sa buong bansa para sa iba't ibang sektor tulad ng mga batang inabandona, senior citizens, persons with disabilities at mga kababaihan na nangangailangan ng proteksyon. Sinabi rin ng ahensya na nais pa nilang palawakin ang mga pasilidad dahil sa dumaraming pangangailangan ng tulong, lalo na ang mga matatanda at iba pang vulnerable sector. Noong 2025, halos 1,700 na kliyente ang natulungan ng DSWD sa kanilang mga residential facilities at mahigit 1,000 rito ang matagumpay na naibalik sa kanilang komunidad pagsapit ng katapusan ng taon.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Aabot sa mahigit 1,000,000 grade 11 students sa bansa ang may problema pa rin sa reading comprehension o pag-unawa sa kanilang binabasa. Ito ang ibinahagi ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM2 batay sa kanilang pag-aaral sa kalagayan ng edukasyon sa Pilipinas. Marami umanong estudyante ang marunong magbasa, ngunit hirap namang intindihin ang kahulugan ng kanilang binabasa. Dahil dito, naapektuhan umano ang kanilang pagkatuto sa iba ibang asignatura. Sinabi rin ng EDCOM 2 na isa ito sa mga seryosong suliranin sa sistema ng edukasyon sa bansa. Kabilang sa mga nakikitang dahilan, ang kakulangan sa learning materials, kakulangan ng guro, siksikang silid-aralan, at epekto pa rin ng mahabang pagsasara ng mga paaralan noong pandemya. Ayon pa sa mga eksperto, mahalagang mapalakas ang reading at comprehension skills ng mga estudyante dahil ito ang pundasyon ng pagkatuto at paghahanda sa trabaho at kolehiyo. Samantala, patuloy namang gumagawa ng mga programa ang Department of Education upang matulungan ang mga estudyanteng nahihirapan sa pagbabasa at pag-unawa.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Magpapatupad ang Japan ng bagong weather warning system bilang paghahanda sa tag-ulan at typhoon season. Simula ngayon, magkakaroon ng 5 alert levels para sa baha, malakas na ulan, landslide at storm surge. Kapag umabot sa pinakamataas na level 5, maglalabas ang mga otoridad ng emergency warning at hihikayatin ang mga residente na agad gumawa ng paraan para mailigtas ang kanilang sarili. Layo ng bagong sistema na mas mapabilis ang pagbibigay babala at paglikas ng mga residente sa oras ng kalamidad. Magbibigay rin ng Japan Meteorological Agency ng mas detalyadong weather forecast upang mas maagapan ang panganib dulot ng malalakas na pag-ulan at bagyo.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
3: Nanawagan ang World Health Organization o WHO ng agarang tigil putukan sa silangang bahagi ng Democratic Republic of the Congo upang mapigilan ang pagkalat ng Ebola sa gitna ng nagpapatuloy na labanan sa rehiyon. Ayon sa WHO, lalong lumalala ang outbreak dahil sa pagsisiksikan ng mga lumikas sa evacuation centers at displacement camps kung saan mabilis kumalat ang sakit. Sinabi ni WHO Director General General Tedros Adhanom Ghebreyesus na nahihirapan ng mga health worker na makapaghatid ng tulong dahil sa kaguluhan at patuloy na bakbakan. Ang kasalukuyang outbreak ay mula sa Bundibugyo strain ng Ebola na wala pang aprobadong bakuna o gamot. Mahigit 900 kaso na ang pinaghihinalaan habang higit 200 na ang iniulat na nasawi kabilang ang maraming bata. Patuloy rin ang pagdagsa ng mga refugees sa Uganda habang nananatiling kritikal ang sitwasyon sa Eastern Congo.
1: Pag-aaral, bagong diwa.
2: Mula po ito sa Colossus 3:14. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pag-ibig ay nagbubuklod sa lahat.
1: Bagong araw, bagong balita.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Biyernes ng umaga, 29 sa buwan ng Mayo taong 2026, sa tid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
3: at Shekinah Abalon.
2: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
3: Ang tamang oras, 6:57 ng umaga.
4: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
5: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
4: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
5: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
4: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
5: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan nito.
4: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
5: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to. Lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
4: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
5: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, komo na yan sa init.
4: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at panatilihing malinis ang katawan.
5: Pang-lima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
4: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
5: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
4: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
6: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Ang oras, alas 9.58 ng umaga.
0: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Diyos marhay na aga, Bicolandia. Magandang umaga po. Buenos dias, mis amigos y amigas. In todos Islas Bicolandia. La Islas Bicolandia. Magandang umaga po.
1: Good morning.
0: Kumusta po kayo ngayong araw ng Biyernes, Friday, May 29, 2026?
1: Mm-hmm.
0: Ilang tulog na lang pali, tapos na naman ang Mayo.
1: Ilan? Hanggang ano na lang, Sunday.
0: Talagang kakaiba 31. Na, talagang kakaiba na pali. Sobrang init ko niyan, pero may hinihin, may darating na bagyo.
1: Ayun, yun ang mahirap nun pali ha.
0: Yun ang mahirap yan eh.
1: Mainit ang panahon.
0: Oo.
1: Ang lupa. Oo. Tapos ayun nga ang nakakatakot. Sabi nga ng mga espesyalista diyan. Bagay ganyan daw ang panahon, mas malalakas daw ang bagyo.
0: Wahara-hari naman, huwag naman sana.
1: Pero
0: talagang sobrang init talaga ngunyan. Ang singaw ng ang simoy ng hangin ay talagang maalinsangan.
1: Dahil siguro dumadaan yung bagyo ngayon dyan sa tapat natin. Ano mo bang yung bagyo na dyan sa may tapat natin sa taas?
0: Oo nga eh.
1: Tapat, no? Pag going to north.
0: The north.
1: Pero salamat naman sapagkat medyo malakas ha.
0: Oo.
1: Hindi dumaan dito sa ating kahit tumabi man lang dito sa ating basa. Hindi, salamat naman
0: sa Panginoon. Diyos, maray na aga sa Intogabon sa mga inaabot po ng signal natin ng FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Oras na naman para bumangon.
1: Yan at oras na para po tayo magtiwala sa Diyos sa buong maghapon.
0: Oras na naman para at bangon ta, harapin natin ang araw na ito na kahit may mga kunting pagsubok, meron tayong pag-asa kay Kristo.
1: Ayon, kaya nga ipagkatiwala sa Diyos ang lahat sapagkat hindi po natin alam ang buong maghapon at ang buhay po natin.
0: Kaya ito po ang oras na Pilipinas, Bicolandia, ang programa na may bit-bit na mga impormasyon at syempre mga...
1: inspirasyon.
0: Sana sa umaging ito ay makapagdulot ho kami ng inspirasyon sa indo.
1: Sana
0: nga naman.
1: Yan.
0: Kasama ho natin ngayon sa technical side ng ating chief tech, Don Alfonso.
1: Gwapong-gwapo.
0: Kami po ang inyong mga kaalmusalan, kunya na pagkaga, kausap, kahalakhakan.
1: Kahalakhakan.
0: Ang hindi nagbabago at laging nandyan.
1: Ayun.
0: Mr. Solamente, Rico Jelit.
1: Ayun. At ito naman po, mukhang nagbibinata ako ngayon.
0: Oo, mukhang sumasabit ha.
1: Excuse. Ito naman po ang inyong kasama tuwing araw po ng Biyernes.
0: At siyempre, nung nakaraang
1: Webes. Tsaka nung...
0: nakaraang Merkules.
1: Oo, Merkules. Hindi. Tuesday.
0: Ah, Tuesday.
1: Oh, Tuesday. Yeah. Wala ako ng...
0: nung Merkules pala, ako'y mag-isa.
1: Wala ko ng Miyerkules dahil alam mo naman ay meron tayong morning.
0: You have a walk.
1: Yan. Every Wednesday yan. Morning 9 to 11. Ayan. Ito po nyo. Kasama ngayon. Kasama ni Pading ngayon, kapartner. Ito po si Daddy Ruruel Rehuela.
0: Ayun. Siyempre, Pading, simulan natin ang araw na ito sa pamagitan ng gabay mula sa salita ng Diyos na iyong dadalhin ngayon.
1: Uy! Ako pala!
0: Ikaw!
1: sige, ata tayo ay magbukas sa aklat po ng Roma, chapter 5. Verse 8. Ayan, yun lang sa verse 8 tayo. Data po at ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin.
0: Ayun. Napakagandang balita. Sabi niyan, but God demonstrates His own love for us in this, that while we were still sinners, Christ died for us.
1: Ang pinakamagandang... bahagi doon. Maganda yung verse na yun. Pero ang pinakamaganda doon na yun, but God commended His love toward us. O, dapat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya nga tayo, padibagay tayo ay merong, nung tayo ay nasa Panginoon, nagtataka tayo sa ating nararamdaman na dati namang hindi natin nararamdaman sa ating kapwa, sa lugar, na kung saan naadun tayo na hindi mo kamahal-mahal, at para bang isang lugar na parang ayaw mong balikan at pamalagian o tirahan, at mga taong parang nung araw ay hindi mo kayang pakisamahan, pero ngayon ay naandun ka at kausap ka at nakatira ka sa lugar na dating ayaw mo. Na minsan ay yan ay karanasan ng bawat isa. Bakit nung araw dinadaanan ko lang ito para bang wala sa akin? Para bang itong community ito, para bang ayaw kong
0: marinig, makasama,
1: kalingain, o puntahan, makausap. Pero bakit ngayon parang tuwan-tuwa ako dito? Parang masaya ako sa kanila. Parang naiba. Dahil ang pag-ibig po ng Diyos ay itinatagubili niya sa atin. At hindi lang yun, ano? Commended, ang sabi doon, but God commended His love toward us. Yan.
0: Ayun, napakaganda paalala ko sa atin at dapat nating maunawaan, ano, na tayo si Jesus tabi, ano, si Jesus po ay grabe ang kanyang grasya sa atin. Na kahit tayo ay makasalanan, mas inuna niyang bayaran muna bago tayo. hindi walang down payment, no? Binayaran niya muna ang ating mga kasalanan. Namatay siya sa krus muna. Hindi siya naging ginong, dapat unahin mo to, dapat mabait ka muna, dapat bago ko bayaran yan. Hindi. So, nasa sa atin na ngayon ang reaction. What shall we do? Ano gagawin natin sa ginawa ng Diyos na kahit tayo ay makamakasalanan, tayo ay binayaran niya ng kanyang banal na dugo.
1: At yung nabanggit mong yan, kapatid, ay nakasulat din sa verse 6. Kung itataas natin ang pagkabasa, ang sabi doon ay, sapagkat nang tayo ay mahihina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama.
0: Ayun.
1: Kaya salamat sa Panginoon, ano, sapagkat salamat talaga sa pag-ibig ng Diyos, sapagkat alam naman natin, laging nasa perfect timing lagi si Lord. Sa panahon na kailangan natin siya, andun siya. Sa panahon na kailangan mo ng kalinga, andun siya. At sa panahon ang tao at ang sanlibutan ay kailangan ang Diyos, no, ay siya namatay para po sa atin.
0: Mga kapatid, tayo muna ay ililid ni Padi sa isang panalangin.
1: Sige po, tayo po ay sama-samang manalangin ngayong umagang ito. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat, Ama. Una sa iyong kabutihan sa amin, sa iyong pagmamahal, sa iyong kalinga. Sa panahon ng kailangan ka namin na andun ka at hindi mo kami pinababayaan, yan naman ay nabanggit mo sa iyong kasulatan. Hindi mo kami pababayaan at iiwan. Lord, sa buong maghapon na ito, ang gabay mo ang sumaamin. At maging ang aming pong mga tagapakinig at ang aming pong mga kababayan, ang aming pong bansa, ang aming pong lugar, ang aming pong probinsya, rehiyon, Panginoon. Lord, patuloy ang gabay mo ang kailangan po namin. Hindi lang sa bawat individual, hindi lang sa bawat aming pong tagapanguna ng aming pong bansa na aming lugar, kundi ang buong pamilya ng bawat bansang Pilipino ay gabayan mo, Panginoon. Salamat o Diyos sa panahon ng aming pong programa na kami iyong ginagamit upang maipahayag ang iyong salita at maturuan ng bawat isa mula sa banal mong mga salita, Panginoon Diyos. Salamat, Ama, sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat po, Diyos. In Jesus' name. Amen.
0: Amen. Amen. Yan, maraming salamat po sa panalangin na yan, Bishop Ruel Orela. Ngayon po, ituloy-tuloy na tayo, 17 in the morning. Good morning muna sa mga nandiyan na sa Facebook Live. Nakasama na natin, meron tayong 60. Dagdagan nyo naman.
1: Dagdagan nyo naman.
0: Oo, alas 7, Jess na. Gising-gising na kayo at share na ang ating link.
1: Ayan.
0: Oo. Good morning, Tabi.
1: Oo. Mag-share na rin pa di.
0: Mm-mm.
1: Oo, ayan.
0: Good morning, Tabi, sa mga yaunan sa Facebook Live. Good morning, General La Rosa. Blessed Friday sa inyong dalawa, Mr. Solamente and Bishop Daddy Roo.
1: Magandang umaga po.
0: At siyempre sa mga hindi pa naka-tune in, sa mga nasa radyo, Diyos maray na pag-aaga, Tabi, isa yung Tagabons. Mainit-init ngunyan, bawal lumabas.
1: Ayun.
0: Huwag magbabad sa init sa ang init. May mga kondisyones.
1: Yan, oo. Sa kanyang mga pangatawan, ha? Huwag kalimutan laging magdala ng tubig kung kayo lalabas. At payong. Walang payong, jacket, ha? Magtaklob kayo sa, ano, sa inyong mga ulo habang kayo naglalakad. Talaga pong mainit. Mm-mm. Mainit, oo.
0: Sa sobrang init ngunyan, talaga namang hindi natin kayang magbabad dyan sa labas. Kung kinakailangan, tama yung sinabi na pwede magdala tayo ng mga payong. Huwag talagang magbababad dyan. Nako, delikado, isa lang ang buhay. Lalong-lalo na may mga kondisyon, may mga alta presyon. Mga mahihina ng bunbunan.
1: Iyan.
0: Wala ng tapaludo.
1: Iyan.

0: galing ka sa napakalamig na aircon sa opisina, huwag agad lalabas sa init. Kung baga kung galing din naman sa sobrang init, naglalakad sa labas, huwag agad papasok sa aircon.
1: Yan ang na-experience natin, pati ha, pag nasa sasakyan, lalo na yung may sasakyan na di aircon. Abay, napun ako yan, pati. Sumakit yung ulo ko. Biro mo malamig sa aircon.
0: Tapos bigla
1: ka magbubukas, lalabas ka, ang ay kainit-init ng labas.
0: Dapat pala, bukas ka muna. Bago ka lang, pahinga ka muna.
1: Buksan mo yung pinto mo para pumasok yung ano, yung mainit-init na temperatura bago ka lumabas.
0: Bago ka lumabas.
1: Abay, sumakit yung ulo ko pa di kahapon.
0: Lalo na sa atin dito sa studio, medyo malamig, masyado. Tapos mamaya, lalabas tayo, mainit. Ay, dahan-dahan tayo.
1: Ay, kaya nga, nalabas ako dyan, paatras.
0: Ay,
1: pa ganun, no? Dahan-dahan lang.
0: Ay, mamaya sa ating ano, meron tayo ngayong pa-premyo. May pa-premyo tayo na 50 pesos. Dalawa, isa sa iyo, isa sa akin.
1: Ayan, ayaw tumanggap yung sa akin eh.
0: Di bali, mamaya.
1: Yun naman ang pinipili ko.
0: Ayaw tumanggap. Mamaya, piliin mo ang tatanggap.
1: Sabi ko kay Pastor, yung nanalo, Pastor Robin. Nagkita kami dito eh. Nung Miyerkules. Sabi ko, bakit hindi mo pinadala yung GCash number mo?
0: Oo.
1: Ay, siya yung nahihiya. Sasusunod na lang daw.
0: Sasusunod na lang. Sige. Ngayon po, ito yung ating katanungan. Kasi mamaya, ano nga yung i-discuss natin mamaya?
1: Ay, maganda-ganda yan.
0: Ang i-discuss natin mamaya ay tungkol sa tourism.
1: Uy, akala ko sa... Hindi ba sa BSP? Hindi. Tourism. Sa ano? Damdamin natin.
0: Sa damdaming bayan.
1: Sa damdamin.
0: Sa damdaming bayan natin mamaya. Napagkasunduan ano, no? Nailabas na yung desisyon ng Sanggunian Panlalawigan ng Albay. Meron silang ordinance number 0021-2025, Tourism Site Anti-Mockery and Protection Ordinance.
1: Magandang
0: na bibigyan daw ng protection ang mga tourism spot sa Albay.
1: Yun ang maganda. Ang tanong.
0: Ang tanong natin, kailangan ba? Sang-ayon ba kayo? Nalagyan ng proteksyon. Pag sinabi lagyan ng proteksyon, may gwardiya siguro yan.
1: Kasi nga pa di, alam mo naman yung ating mga tourist spot.
0: No!
1: Pumupunta yung ating mga turistang kababayan. Abay, kung ano-ano lang iniiwan doon sa lugar.
0: Ang dumi.
1: Oo, ang dumi.
0: Nakapasok nga ako pa di sa isang tourist spot. Ang baho naman ng tubig.
1: Ay, talaga?
0: Oo. Kasi ang dumi nga eh. So, iyon, maglalagay daw sila ng protection. So, ibig sabihin siguro dyan, pag halimbawa ang tourist spot na yan ay paliguan, halimbawa river, bawal na siguro yan paliguan ng kalabaw.
1: Ayun,
0: kasi protection nga eh. Paano ka naman ay maliligo ang tao at kalabaw magkasama eh?
1: Iyan, mahirap yan. Lalo na nasa parting taas yung kalabaw.
0: Oo, nasa parting taas yung kalabaw.
1: At medyo nabuga-buga ka pa ng tubig. Paglitaw mo.
0: Namumug ka pa.
1: Ay, hindi pala ako pwede dyan. Sapagat alam mo ba?
0: Oo.
1: Ang aking apelyedo.
0: Oo.
1: Ha? Yung aking middle name.
0: Oo.
1: Is Paulite.
0: Ay.
1: Ay, sa amin, ang tawag sa amin, paunga.
0: Paunga.
1: O, kalabaw.
0: Oo nga.
1: Paunga. Paunga. Nga. Paunga. Oo. Kaya, hindi pala pwede akong maligo
0: dyan. Hindi ka pwede maligo dyan.
1: Yeah.
0: Bawal ka dyan kasi paunga ka. O, yan ang mga sinasabi natin. Payag ba kayo? Maganda ba ito? Na dapat ang mga tourist spot sa Albay ay bigyan ng proteksyon, alagaan.
1: Magpaliwanag po kayo.
0: Ayun.
1: Ano ang inyong sagot?
0: Ano ang inyong damdamin
1: dyan? Yan. At kayo po ay mananalo ng tumataginting. Pag maganda ang inyong sagot, ay pipiliin po namin kayo sapagkat kami po ay mamimigay ng limpak-limpak. Na 50 pesos.
0: Tama-tama. Salapi. Alam mo bang salapi?
1: Sa Tagalog.
0: Hindi, salapi sa Tagalog. Pero nung araw, ang salapi, ibig sabihin 50 centavos.
1: Sa amin pati sa Quezon yan ang tawag.
0: Salapi means 50 centavos. Hindi yung Tagalog. Ang Tagalog kasi ng salapi, pera eh.
1: Pera.
0: Pero ang salapi nung araw, 50 pesos. 50 centavos.
1: Sapagkat pag nabili ako ng sa amin, sa Quezon,

0: Magkano yan? Sa lapi po. Sel,
1: Big sabihin, 50 centavos
0: 50
1: yan.
0: 50 cents.
1: Oh. Oh, 25 sa lapi, yan. Piso.
0: Oh,
1: sige.
0: Alam mo pala pa di yan. Mm. Yung term na yan sa, ano, sa 50 cents.
1: Mm.
0: Alam mo pala, ano? Mm. Eh, sa Bicol ba, alam yung ganyan na sa lapi?
1: Aywan ko, pero sa amin kasi salapi din yan. Eh.
0: Ah, parehas tayo.
1: Mm, salapi din. Mm-hmm. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Marami-rami na.
0: 11,000 na yung ating pong viewer.
1: Mm-hmm.
0: Nataas pa.
1: Tama yan.
0: Sige po.
1: Good morning, Tabby. Brother Tony Despabila Deranz. Good morning.
0: Ayan. At syempre, si Ate Jenna. Syempre, lagi na lang ito eh. Ate Jenna.
1: Mm, good morning.
0: Gising na po ang lahat. Good morning, Ate Wing. Look, bakit si Ate Wing kagad ang binabati mo? Hindi
1: kami
0: muna,
1: hindi.
0: Kami. Ate Jenna, Ate Wing. Look at that. Poya Tony, this pa.
2: Daladeras.
0: Ate Ching Bibar, mm-hmm. Family. Good morning, Kuya Michael Quintana. Mm-hmm. Kuya Erwin, Brother Miko, Brother Sek.
1: Good morning, Tabi Sindo. Limda Samson, good morning sa mga lingkod ng Diyos. Salamat, no, Tabi. Malumanagtahan sa damdaming bayan.
3: Damdaming bayan. Kasama.
1: Sa ating pong damdaming bayan ngayon, napadaanan na natin kanginang sa tuwing didiscuss sa damdaming bayan. Merong ordinansa para sa protection ng tourism signs sa Albay. Sinusuri yan ng sanggunian. Dapat. Noong Mayo 28, kailan ba yon? Kahapon.
0: Mm-hmm.
1: Muling sinuri ng sanggunian panlalawigan ng Albay ang proposed provincial ordinance number 0021-2025 pa ito eh. O yung tourism site anti-mockery and protection ordinance, sinuri pa nila. Pinangunahan ito ni Committee on Tourism, Culture and Arts sa pamumuno ni Chairperson 2nd District Board Member Attorney Melissa Abadisa Armendilla. Saklaw ng panukalang lahat ng tourism sites sa lalawigan, kabilang ang natural, historical, cultural, ecological, religious at human-made na pupasyalan, pampublik man ito o pribadong lugar. Binigyan din ng panukala ang pagpapanatili ng respeto sa mga pupasyalan kasabay ang paalala laban sa mga angkop na gawain na maaaring makaapekto sa integridad ng mga ito kabilang ang naitalang insidente sa Daraga at Bulkang Mayon. Sa makatuwid, mga kapatid, ay bibigyan ng proteksyon. Ayon sa panukalang ito, poproteksyonan na at aalagaan ang mga tourism sites sa Albay. Napakaganda nito.
0: Mm, maganda. Maganda yan.
1: Oo.
0: Magandang balita.
1: Magandang balita yan. Ayan o ang ating katanungan mamaya. Payag ba kayo dito? Anong damdamin nyo dito? Pero bago yan, kami muna.
0: Mm.
1: Alam mo kasi pa di, sa kaikot-ikot ko dito sa mga tourism sites sa Albay. Ang dami ditong tourism sites. Ha? E ang mga sikat ditong tourism sites, siyempre, number one na dyan, ang Kagsawa.
0: Kagsawa.
1: Kagsawa Ruin. Ano pa?
0: Linyon Hill.
1: Linyon Hill.
0: Medyo ang Linyon Hill ngayon, medyo hindi puntahan ngayon. Ha?
1: Mm-hmm.
0: Sapagkat,
1: parang inaayos eh.
0: Inaayos. Mm-hmm.
1: Oh. Yang, ano tawag dyan, tunnel sa Linyon Hill.
0: Ayan, oo.
1: May tunnel dyan.
0: Mm. Mm-hmm.
1: Ang Kitwinan.
0: Kitwinan sa Kamalig.
1: Kamalig.
0: Oo.
1: Ang tawag dito, ang Sumlang Lake.
0: Sumlang Lake.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. At dito sa Highland.
1: Mm-hmm. Sa Highland.
0: Sa Highland.
1: Oo. Ang tawag diyan yung mainit na lake dyan sa Manito.
0: Sa Manito, oo. Mm-hmm. At maging yung huyup-huyupan cave.
1: Huyup-huyupan cave. Ayan.
0: Mm-hmm. Itong ating pong dinarayo din na hindi na ngayon napapapasukan sapagkat gawa ng ating pong pag-alboroto ng vulkan.
1: Mm-hmm.
0: Eh itong Mayon
1: Rest House. Mm-hmm. Sarado yun ngayon.
0: Oo, sarado.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, hindi yan napupuntahan pa.
1: Mm-hmm. Yung Underground River, sa Obillar.
0: Sa Obillar, Underground River, at kasabay niya ng Kitinday.
1: Kitinday Hills.
0: Oh, Eco Park.
1: Eco Park.
0: At isa pa, Kawa-Kawa sa Ligaw.
1: Yan, Kawa-Kawa.
0: Oh, Bambusetum. At meron pang nasa taas dyan sa Ligaw eh, yung nasa ibabaw ng bundok. Ano yan? Nakalimutan ko yung barangay. Tublaw, ano yan? Tigbaw.
1: Tigbaw.
0: Yan, Tigbaw. Yan ay nasa, alam mo pa, di, kitang-kita yan sa gabi. Napakaliwanag nung ibabaw na yun ng bundok dyan sa Ligaw.
1: Bakit?
0: Pag kayo po ay nakapunta ng parting Ligaw, o along Maharlika Highway, makikita nyo yung, kung gabi ha, yung ilaw na napaka na, nakahaba na maliwanag sa ibabaw ng bundok, yan po yung Tigbaw.
1: Aho.
0: Tourist spot po yan. Tourist destination po yan. Dyan sa lugar po ng Ligaw.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. Ay, dinarayo rin po yan eh. Dinarayo yan. At dahil ako ay taga-Ligaw, hindi pa ako nakarating dyan pa.
1: Yan ang mga magaganda dyan. Hindi ka pa nakakarating dyan. Sa Tigbaw ay, na sinasabi mo.
0: Ay, mataas daw eh. Matarik. Mm-hmm. Isan nga ipupuntahan ko yan.
1: Ayun. Sama tayo pa din.
0: Oo.
1: So yan mga katugang, yung mga nabanggit natin, albay lang yun.
0: Albay.
1: Ay bibigyan daw ng protection, lalagyan ng aayusin. Kasi sa totoo lang mga kapatid, tayo naman ay namamasyal din sa mga yung lugar na yan.
0: Eh ba hindi natin nabanggit itong itong paboritong puntahan ng ating partner.
1: Aha.
0: Puro. Yung, puro.
1: Yan. Mga tourist
0: pa. Sawangan Park at Sawangan Puro. Park.
1: Eh alam mo, sa totoo lang, kulang ang pag-aasikaso.
0: Tama.
1: Ha? Eh kulang ang pag-aasikaso. Ang iba diyan hindi malinis. May grabe ang basura. Ah, grabe ang basura. Natatambakan ng basura sa paligid.
0: Oo.
1: Ha? Sa totoo lang, iniiwan ang basura, walang masyadong nagbabantay. Hindi naaalagaan ng siguro, huwag natin pangalanan, pero kung sino man dapat ang nagbabantay diyan,
0: yeah,
1: na nagmamantini kaya, hindi nila
0: dyan,
1: naaalagaan.
0: Yan.
1: Mapanghi. Totoo, mapanghi.
0: At saka dapat pati talaga yung mga tourist destination natin, meron talagang public CR na malinis.
1: Correct.
0: Sapagkat ay kaya nga tourist destination eh.
1: Mm-mm.
0: So mga taga ibang bayan, ibang lugar ang pupunta diyan at mamamasyal diyan. Eh paano kung pag-uwi nila maikwento, grabe yung pinunta namin diyan sa Albay. Ang dumi-dumi ng CR.
1: Oo.
0: Napakahalaga po niyan ha, kahit liblib na lugar ay maglagay po ng CR para sa mga turista. At pati huwag niyo naman pabayaran.
1: Correct.
0: Oo,
1: ay meron. Ay nako. Yan talagang hindi ko rin maintindihan sa mga ito. Una-una niyan sa mga bus station. Ha? Hindi ko talaga maintindihan yan. Nagbabayad na nga ng pagkain diyan sa inyo. Kasi ano kayo eh, mga bus, ano kayo eh. Dinadapuan kayo ng mga bus. Tapos papabayarin nyo pa sa CR. Grabe naman kayo.
0: Stop over yan eh.
1: Okay,
0: mamamahinga yan dyan, magsi-CR talaga dyan. Ang i-offer nyo, libreng CR.
1: Libreng CR. Ay, bibili ng food sa inyo. Baka itong mabayad pa sa CR nindo.
0: Eh kaya alam nyo ba yung ibang mga pasahero pa din?
1: Ay,
0: naghahanap na lang. Lalo na yung mga lalaki.
1: Sa puno na lang.
0: Naghahanap kasi ng puno na saging.
1: Lalong po mga panghi. Ayan. Kasi naman, sisingilin nyo pa ng bayad. Sobra naman kayo. Anyway, balikan natin.
0: Napapunta tayo sa CR. Kaya naman tayo napapunta sa CR. Sapagkat ating pong naisip at napag-isipan na dapat ang mga tourist destination natin, yung area, yung lugar, ay malinis at meron ding CR. Sapagkat kailangan niya ng turista.
1: Correct. Alam mo pa di, one time napunta ako dyan sa sinasabi nating Underground River. Pambira tapadi. Medyo siyempre Underground River yan, natuwa tayo. Tumalon tayo at naligo. Pambira.
0: Ano nangyari?
1: Masama ang
0: ang ilalim,
1: at tubig. Kasi naman pala sa taas niyan may mga paliguan ng kalabaw.
0: Ayun ang mahirap.
1: Ayun nga, sa baba tapos papaliguan sa baba, tapos sa taas may labugan baga, labugan, paliguan ng kalabaw.
0: Lubluban
1: ng kalabaw. Dapat siguro talaga alagaan 'yun.
0: Ayun.
1: proteksyonan yun. Kasi ano yan eh, maraming dumarayo dyan.
0: Eh dahil pinopromote din pa din na underground river sa Albay. Para bang ang dating ay ito ay
1: kakumpara
0: doon sa Palawan.
1: Palawan na napakalinis.
0: Ay napakaganda nun.
1: Eh napakaganda, napakaganda nun
0: talaga.
1: Eh.
0: Oh. Eh kita mo, pati hipo na lumalangoy sa ilalim. Kita mo eh.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Sa sobrang linaw. Eh dito, pag sinabing underground river,
1: oo.
0: Eh, yung dating niyan, ibang klase.
1: Ibang klase dapat yan. Dapat pag, malinis siya.
0: Pagkatapos, pagtalon mo pala sa tubig.
1: Eh masamang amoy eh.
0: Ay iba yung amoy.
1: Halatang halata mong amoy ng ano na kalabaw eh.
0: Yeah. Alam mo bang may simbahan kami dyan sa Jubilyar? At dyan kami lagi nagbabaptisim.
1: Oh.
0: Yung ibaba. Yung ibaba na gano'n, pating ibaba.
1: Hanapin mo ang taas dyan pa din.
0: Oh. Yung palay may lubluban sa taas.
1: Lubluban sa taas.
0: Oh.
1: Maganda tabi itong panukala na to.
0: Mm-hmm.
1: Maganda ito. Sana po ito ay matupad. Sana ito ay talagang ang ano nito eh. Yung implementation na naman ito.
0: Oo.
1: Siguro yung pagkatiwala sa LGU, ano?
0: Sa LGU.
1: Kung sino ang barangay na nakasakop doon sa yun. Tourist spot na yun.
0: Bigyan ng ano sila, task. Para
1: task
0: doon,
1: na alagaan yun.
0: Na alagaan. Alam mo pa rin, yung nakwento ko sa'yo kanina. Pag kayo napapunta sa ibang bansa, sa ibang lugar, ay dito, lalo dito sa Asia lang, ha? Sa Asia. Meron dyang ano eh, meron dyang, pag ikaw ay dadaan, eh may mga signage yan. Halimbawa, halimbawa nakalagay doon sa signage sa to daraga.
1: Mm.
0: Yeah. To kagsawa.
1: Mm.
0: So makikita mo naman dito sa atin kakaiba pa di. Yung mga signage kung saan-saan lamang nakatusok.
1: Oo.
0: No, to kagsawa. Tapos ang liit-liit pa. No, to
1: di
0: kagsawa.
1: Hindi mo mabasa eh.
0: Ayan. Oo. Ngayon doon makikita mo talaga nasa ayos, naka-organisa. Pag nakalagay na signage na ganyan, doon mo lang makikita siya. Walang signage sa gilid ng kalsada na nakatusok lang. Walang ganon. Nakalagay lang yan dyan, to ganito, right turn, left. Tapos makakita ka ng brown na signage. Pag nakakita ka ng brown na signage, ibig sabihin yung lugar na yun may tourist destination.
1: Ayun.
0: Kaya pag malayo ka lang, malayo ka pa, malayo ka pa lang, kitang-kita mo na, uy, may tourist destination doon. Sapagkat nakikita mo yung kulay brown na signage. O sana lang ha. May mga ganun pa na isaayos yung ating lugar. Ang dami natin pong, alam mo pa di, sa mga ating mga kaibigan sa ibang lugar, ay ako'y proud na proud sa ating pong probinsya ng Albay. Lagi ko yung pinopromote sa kanila. Pumunta po kayo dito sa Albay. Sapagkat andito na halos lahat. Historical site. Merong mga cave, beaches, andito na lahat eh.
1: Oh. At tapos hindi man lang naalagaan.
0: Ayan.
1: Oh. Kaya kami sangayon po dito. Sana po ito ay talagang maisa katuparan. Bagi tayong stricto na maalagaan ang mga tourist spot natin sa Albay.
0: Ayun o.
1: Oh. Okay, basahin na muna natin ang kanilang mga kasagutan. June, baka pwede daw nating tawagan ng pag-asa. May singit natin. Ano? Para magkaroon tayo ng update sa ating lagay ng panahon. Sabi ng inintay natin, basahin natin ang kanilang mga kasagutan. Good morning, Hazel Mercado. Sabi ni Jenna De La Rosa, sagot niya ito eh. Para sa akin po, dapat lang po kasi minsan mga turista kung saan-saan napunta ngayon, minsan po nadidisgrasya sila. Inlagyan lang po ng mga bawal na signs para di sila magtapo ng basura lalo na sa mga paliguan. At kailangan nila ng protection sa bawat turista at at least po di sila matatakot po kahit saan pumunta dito. Ayan. Safe sila. Yan, maraming salamat, Jenna De La Rosa.
0: Ayon naman kay Michael Quintana.
1: Mm-hmm.
0: Sang-ayon po ako sa gagawing ordinansa sa Albay upang mapanatili at kayusan at kalinisan sa naturang lugar. Madalas po kasi pag matao, maraming basura ang naiiwan at ang kulang nga po ay disiplina. At kulang nga po ay naputuling sa akin. Disiplina ng bawat isa sa atin. Kahit may mga basura na nilagay, madalas pa rin nagkakalat at basura, ng basura. At maganda rin po yan para may mga nagbabantay sa lugar at mga tao habang namamasyal para safety ang kalinisan ng ating pong at kalinisan ng ating lugar. Maganda po yan.
1: Yan. Maraming salamat, Michael. Ngayon po ay singit muna natin ano ang lagay ng panahon galing mismo sa PAGASA para mayroon tayong update. Good morning po, PAGASA.
4: Ngayong araw, May 29, 2026. Yung pong si Tropical Storm Jangmi ay nakapasok na po sa Philippine Area of Responsibility at pinangalan ng Jangmi. Pang-apat na bagyo na pumasok sa PAR. So, kaninang alas 4 ng umaga, nasa 1,345 km east na po siya ng southeastern Luzon. 14.9 degrees north, 134.2 degrees east. May maximum sustained wind siya ng 75 km per hour at a gust of up to 90 km per hour. Present movement niya northwestward po sa bilis na 20 km per hour. Ito pong si Doming ay hindi naman inaasahan na lalapit sa kalupaan ng ating bansa. Bagaman ina-expect siya na pwede pa siyang lumakas hanggang sa typhoon category. At over the weekend, pwede pong hatati niya ang habagat northeast-southwest monsoon na pwedeng makapagpaulan na dito sa western side ng ating bansa, maging dito sa Kabikulan na pwede tayong over the weekend, bukas at sa Linggo, maging sa Lunes, na maulap tayo na may mga pag-ulan. Pero po sa ngayong araw, generally fair weather pa rin po ang probinsya ng Kabikulan, magiging partly cloudy to cloudy tayo, na minsan may mga isolated na pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Pilit lamang po ito ng mga localized thunderstorms. Minsan po may mga pag-ulan tayo, dulot ng localized thunderstorms sa hapon o sa gabi. Agwat po ng temperatura natin dito sa Albay naglalaro sa 26 hanggang 35 degrees Celsius. Sumikat po ang araw kaninang alas 5:18 ng umaga. Lulubog po mamayang alas 6:08 ng hapon. Philippine Standard Time, 7:35 na po ng umaga. Ito po si Ruth Pakala ng PAGASA Legazpi. Magandang umaga po.
1: Ma'am Ruth, pwede pong kundi katanungan. May posibilidad po bang mag-landfall sa kahit anong area sa Pilipinas si Doming?
4: Mag-landfall po ba?
1: Opo.
4: Sa ngayon, nakikita natin may kalayuan siya sa kalupaan. Ano po? So, dito lang siya sasaglit sa may eastern at northeastern part ng far boundary. So, may kalayuan siya bagaman posible nga yung angle niya ay hataki ng habagat. Kaya nakakumpara kang ng mga nakaarang araw, ngayong Sabado at Linggo, medyo maulap tayo na may mga pag-ulan.
1: Mm-hmm. Maraming salamat po, Ma'am Ruth, sa update mula sa PAGASA. Maraming salamat po. God bless po, Ma'am Ruth.
4: Salamat po. Ang next update po natin, alas yung sinang umaga.
1: Maraming salamat po. Ayan, at least may update tayo mula sa PAGASA. Malayo-layo si Mang Doming.
0: Malayo. Bagamat pumasok sa ating area of responsibility, sa ating PAR,
1: pero
0: doon siya na maibay sa gilid.
1: Salamat naman.
0: Salamat sa Panginoon sapagkat nasa dagat siya.
1: At siyempre, sabi ng PAGASA kanina, magkakaroon lang na makulimlim na panahon. Ay, buti naman yan kasi medyo mainit. At least may makulimlim, ha? Balik tayo sa ating mga binabasa kanina para maideklara natin ang panalo. Sabi ni Sikil, good morning, Mr. Bin Crudo. I agree po kung nata, tamay mga tao, kaya nadaing pari-pari. Pag-uli, may mga ilan na plastic bottle kina mga balot ng pagkain po ay nako. God bless sa inyo. Kaya tama. Tama yan na proteksyonan. Kaso paano yan 24 hours o 12 hours maintain na dapat. Dahil natin alam ko pa paano nila ito gagawin. Basta gagawin. Merong ordinance na dapat proteksyonan.
0: Proteksyonan. Yan ang maganda eh. Yan ang maganda. Isa sa maganda. Alam mo, Padi, in fairness naman dito sa ating gobyerno dito sa Albay. Marami silang napapag-isipan na maganda eh. No?
1: Oo.
0: maganda. Kumbaga parang sa bawat aspeto na ikagaganda ng ating probinsya o maging ng ating pong bayan dito sa Legazpi. Ay napapansin ko maganda yung kanilang
1: mga kaisipan. Pero sana lamang ay matupad kasi bago pa man masira yung ating mga tourism sites. Bago pa man ito pagkantsawa ng ibang mga lugar. Ay atin na itong mapangalagaan kasi magaganda naman talaga ang ating mga tourism sites. Okay, magdeklara na tayo ng panalo. Padi, ikaw muna magpili. Sino ang panalo sa iyo na tatanggap ng limpak-limpak na salapi?
0: Aba, ito ay maganda rin yung sagot ni Sek. Sa akin, si Sek ang aking napili, Padi. Maganda rin ito. Sapagkat mayroong realidad yung kanyang sinabi rin na about sa protection. Kaya yung katanungan din niya, paano yan? 24 hours o
1: 12 hours?
0: O 12 hours. Ayun.
1: Sa akin, Padi, dalawang panalo. Ayokong may uuwing luhaan.
0: Talaga.
1: Kaya sa akin, dalawang panalo, si Michael Quintana at si Jenna De La Rosa. Magpadala kayo ng inyong magic cash number para matanggap ninyo ang limpak-limpak na salapi.
0: Salapi. Salapi.
1: Ibig sabihin, 50 pesos.
0: Aba, malaking halaga na yan.
1: Yeah. Alam mo, i-research ninyo ang ibig sabihin ng salapi.
0: Oh, yeah.
1: Ibig sabihin ng salapi, 50 cents. Ilan bang 50 cents ang 50 pesos? Yeah. Marami yan.
0: Marami, pagbibilangin mo yan.
1: Kaya limpak-limpak na salapi.
0: Salapi ang inyong matatanggap.
1: Ayun. Maraming salamat po. Dagos-dagos na kita. Maduman muna kita sa kasabay sa paghayo.
5: Kasabay sa paghayo.

0: Sa ating kasabay sa Baghayo ay wala ho kaming sawang nagpapasalamat sa ating mga supporters, sa ating mga partners, lalang-lalo na doon sa mga nananalangin sa atin. At patuloy ho tayong humihingi ng inyong mga panalangin. Dahil ho tayo ay isang non-profit, non-commercial radio station, wala ho tayong inaasahang pumapasok na support galing po sa ating mga commercial. Oo. Kaya ang ating hinihiling ay inyong mga panalangin na patuloy nyo kaming samahan sa inyong mga personal at mga corporate prayers.
1: Ayon, at dahil dyan ay kasunod ay ang ating pong istasyon. Dahil sa wala naman tayong commercial pali. Eh kung kayo naman po ay merong gift mula sa Lord na kayo po ay mapagkawang gawa. At kayo naman po ay hindi mapalagay sa tuwing kayo nakikinig sa ating pong mga programa at kayo kinausap ng Lord about financial support. Bukas po ang ating pong himpilan. Kayo po ay gumawi lang dito o tumawag dito at sabihin nyo makikipag-partner po kayo sa pamagitan ng financial. Any amount po, at ito po ay alam naman po natin mula lang kung ito'y galing sa puso ay napakalaking halaga po ito. At malaking tulong ito sa pagpapatuloy ng ating po mga programa dito po sa FABC.
0: Siyempre, patuloy pa rin po kaming nag-encourage doon sa mga nais mag-volunteer. Pwedeng volunteer broadcast, pwedeng volunteer tech. Lahat po na pwede niyong gawin na volunteer actions. Pwede ho kayo ninyong, pwede nyo kaming i-connect. Pasya lang ho kayo dito sa ating stasyon sa Care 104.3 The Way FM along National Highway Arimbay, Legazpi City.
1: Ayun. At isa pa. No? At dahil po kayo gusto mag-volunteer, ano po, kami naman po ay handa namang gumawi sa inyong lugar.
0: Uh-huh.
1: Kung kayo po ay nais nyo pong kami ay ma-meet o kaya ma-intindihan pa at maliwanagan pa ang iba't ibang programa po ng Care 104.3 The Way FM. Kung kayo po ay may mga event sa inyong lugar, maging sa inyong mga simbahan, ay anyayahan nyo lang po kami at kami po ay darating sa inyong pong lugar.
0: Ayan, dagos-dagos na kita mga tugang. Ngunyan ay makikinig muna tayo sa mga paalala mula po sa ating stasyon.
2: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Maraming maraming salamat po sa mga paalaalang yan mula po sa ating istasyon. Alas 7.46 na ng pag-aaga. Ngunyara pag-aaga, maray-maray yung urulayan ta, pag-urulayan ta atyan sa ano ah, sa servisyong keryan. Ta mag-urulay kita tungkol sa kwarta pa di.
1: Mm-hmm. Oo.
0: Kung ano ang igwaka. Pag-urulayan ta yan.
1: Paano bang gagawin dyan sa mga kwartang yan?
0: Para magkaroon din kami ni Karoni.
1: Oo, para at least eh, nagagabayan din tayo. Lalo na dito sa ating pong guest na marami po tayong malalaman.
0: Kung paano natin papangalagaan ang mga meron tayong
1: kapirahan.
0: Mm-hmm. Hindi na natin alam kung saan ilalagay.
1: Eh, alam ko naman laksa-laksa yung ano eh.
0: Limpak-limpak ang ating salap eh.
1: Oo, hindi mo maintindihan kung saan mo dadalhin.
0: Oo. Kaya nga si Karoni ang tawag sa kanya PWD. Puging walang datong.
1: Ayun naman.
0: Hoy, nandiyan na ang ating guest ko niya na pag-aaga. Maduman na muna kita sa servisyong Keryan.
2: Servisyong Keryan, Tata Keryan.
0: Ngayong umaga po ay kasama ho natin ang Acting Area Director ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi Branch, upang pag-usapan ang How to Empower Filipinos for Financial Health. Gusto ko ito.
1: Mm-hmm.
0: At yung How to Preserve Financial Stability. Gusto ko rin ito.
1: Maganda.
0: So, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kasama ang Acting Area Director ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi Branch, Ma'am Evelyn Valdez. Good morning po,
1: Ma'am
0: Evelyn.
1: Magandang umaga po, Ma'am.
3: Yes, hello sir. Magandang umaga din po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga tagapakinig.
0: Opo, Ma'am. Ikaw po ba ay, since nandito ka ho sa Ligas, pinaka-assign, ikaw po ba ay Bicolana?
1: Bicolana?
0: Mm-hmm.
3: Hindi po. Ako po ay isang Ilocana.
0: Ayun.
3: Kaya, yun nga po, i-request ko na sa salitang Pilipino na lang po.
0: Opo. Tayo, when?
1: Maganda.
3: Isang po tayo ng taon-taon.
0: When? Yan lang ang alam ko.
3: When?
0: Mangantayon. Yan ang alam ko.
1: Wa. Kabampang, wa.
3: Kain na. Nag-breakfast.
1: Pero ma'am, bakit mula kayo po, Ilocana, napagawi kayo dito dahil po ba sa inyong iyang trabaho?
0: Sa assignment.
3: Yes po. Meron pong programa pong Bangko Sentral na yung mga heads po ng mga regional offices and branches ay magro-rotate po. Kaya nandito po tayo ngayon sa stage na re-assign nga po ako sa Legazpi. Ako po ay galing ng Puerto Princesa Branch.
0: Ay, naku, ang ganda doon.
1: Oh, malinis na probinsya.
0: Pero wag mo na, yung Albay din naman, malinis din naman. Ano, ma'am? Pinilit eh. Kumusta ho ang Albay? Para sa iyo.
3: Hanggang ngayon po ay amazed na amazed po ako sa kagandahan po ni Mayon.
0: Halos
3: araw-araw po talaga ay dinadaanan ko kung yung clear na view niya. Kasi hanggang ngayon po talaga ay manghang-mangha po ako sa kagandahan niya.
0: Eh, meron ho kaming kasabihan dito ho, ma'am, sa Albay, sa Bicol.
1: Ayan.
0: Nakapagka daw po ay hindi nagpakita sa iyo ng napakalinaw sa unang dating si Mayon. Eh, kuripot daw ho kayo. Yun ang sabi.
3: Actually, ano nga po eh, sabi nga nila, marilip ko lang po sa pagka-Ilocanan ko nga po, ang mga Ilocanos daw ay mga kuripot. Hindi ko kasi ganun yung tamang terminology. Matipid.
0: Ayun! Kami naman ay na-correct.
3: Matipid ang tamang word.
1: Actually, ma'am, may nagsabi din yan na ang tama ring word ay masinop ang Ilocano.
0: Ayun, mga Ilocano.
1: Masinop, masinop. Oo.
3: Tama po.
1: Namimisinterpret lang yung pagiging masinop ay isa salitang kuripot.
0: Ayun.
1: Pero hindi.
0: Ako, ma'am, nung mga ilang taon na ho ang nakakaraan, nung tayo po ay nasa serbisyo pa, ay na-assign ho ako sa mga Tarim, Pangasinan. Oo, malapit ho ba kayo doon?
3: Ano po ang Pangasinan, ang pagitan po namin, Pangasinan po, La Union
1: ang pagitan, oo.
3: Ilocos Norte.
1: Ayan.
3: Sa Ilocos Norte po ako.
0: Ah,
1: dulo.
0: Ilocos Norte.
3: Sa dulo po, sa dulo.
0: Mm-hmm. Anyway po ma'am, welcome po sa Bicol. Nawa po ay ma-enjoy ninyo ang Bicol region.
1: At sana po ay magtagal kayo dito.
0: Grabe naman ang inyo.
3: Thank you.
0: Ma'am, eh, maganda ho ang pag-uusapan natin ngayon, ma'am. Kasi unang-una na dyan, patungkol sa empowering Filipinos for financial health. Mm-hmm. Ma'am, pwede po ba muna nating maunawaan ng ating mga ordinary listeners, ano ho ang iyong ibig sabihin ng financial health?
3: Yes, oo po. Actually, itong financial health po ito, tatlo po ang sakop nga po nito para ma-empower po ang ating mga kababayan. Mm-hmm. So yung unang-unang parte po nito ay yung tinatawag po naming financial inclusion, no? Mm-hmm. Yung financial inclusion, gusto namin talagang ma-onboard, maisama ang kababayan natin sa formal na financial system. Bakit po natin, bakit po ito ang pinopromote po namin? Para yung pang-araw-araw na gastusin, kaya nilang i-manage.
0: Mm-hmm.
3: Aside from that, kaya nilang paghandaan ang future, to save for the future.
0: Mm-hmm.
3: At yung pangatlo nga po, yung financial resilience, na pag may darating na financial challenges sa kanilang pamilya, ay kaya-kaya natin nilang i-overcome.
0: Mm-hmm.
3: So itong three pillars na sasabihin ko po ang financial health ay nakaangkla po itong tatlong objectives na
0: mm-hmm.
3: ito, yung sinabi kong to manage daily cash expenses,
0: mm-hmm.
3: yung for financial resilience, saka to save or for the future, or yung investment and mm-hmm. growth ng kanilang pera. So itong three pillars, ang una yung financial inclusion, gusto namin po na maranasan nila, ma-enjoy po nila yung mga produkto ng financial institutions, mga ino-offer po nila, para yun ay paraan po para din madagdagan yung kanilang kita, o kaya paano nga nila ma-manage, hindi lang yung sinasabi natin na kung ano yung kita, ginagastos.
0: Mm-hmm.
3: Yan na po yun. So sana hindi po yun yung target ng kababayan natin, although alam natin mahirap po ang buhay. But through the financial health po na itong sinasabi natin for the Filipinos, ay at least makakatulong po sa kanila. So that's one po yung financial inclusion. Yung pangalawa po, tuloy-tuloy po yung aming pagkandak ng financial information campaign.
0: Mm-hmm.
3: Ito yung financial education po namin, para ma-equip ang kababayan po natin sa mga instrumento o kaya mga product services na ino-offer po ng mga iba't ibang financial institutions po ng ating bansa.
0: Mm-hmm.
3: Actually, yung mga aside from the conduct of lectures po, ito yung sinasabi po namin, yung paleng QR po, no?
0: Mm-hmm.
3: Yung paleng QR PH Plus program kasama po dito sa financial education po na sinasabi ko.
0: Mm-hmm.
3: Ito yung paggamit po ng mga ng pag-scan ng QR code, the quick response code, aside from bukod sa paggamit po ng pera sa ating mga payments, sa pagbabayad po natin ng mga binibili po natin o mga servisyo po na ina-avail.
0: Mm-mm.
3: Kasi sa paggamit po ng QR code po, paling QR PH Plus program po ito, hindi na natin kailangan ng physical money, no?
0: Correct.
3: Sa pagbayad. Mm-mm. O ini-input na lang po natin sa ating mga cellphone, sa ating mga gadgets, para makabayad tayo directly po sa mga
0: mm-hmm.
3: negosyante po, kaya mm-hmm. sa transport sector, sa mga pamasahe po natin. So ano po yung mga benefits po nito? So hindi tayo po gagamit ng physical money, makakatipid po tayo sa pagprodus po ng pera sa parte po ng Bangko Sentral po yan.
0: Mm-hmm.
3: Kasi gumagastos po ang gobyerno para makagawa po tayo ng pera na medium is etong pera po, it's a medium of exchange para meron po tayong gamitin pambayad sa ating mga binibili. Kasi
0: mm-hmm.
3: nga po ang minsan, ang perang hinahawakan po natin minsan dahil yun nga, pera natin po yun. So kung ano-ano yung pamamaraan kung paano natin ginagamit yung pera, kaya ang bilis po, masira
0: mm-hmm.
3: yung ating pera, mm-hmm. hindi po ba? So, maiwasan po natin ito, yung pagkasira, kasi nga, we pay digitally.
0: Correct.
3: Lang po
0: oo.
3: Natin. Oo. At saka isa pa po, ang isang address po natin, if we pay digitally, yung paggamit po ng barya, alam po natin no, na we have, hindi po insufficient no, yung supply ng barya. I have to make that clear. Ang
0: mm-hmm.
3: problema talaga lang ating ekonomiya ay yung inefficient recirculation of coins.
0: Mm-hmm.
3: Pagdating po sa datos po na meron po kami sa Bangko Sentral, we have enough coins for everyone. Kaso nga po, yung paggamit ng taong bayan, minsan nakalagay sa garapon, nakalagay sa cabinet, ilang taon bago
0: bubuksan. Oo, kasi nag-iipon. Oo.
3: Kaya, oo, parang kulang-kulang, ganun. Sabi nila, kulang daw yung barya. Where in fact, we have enough nga po. So, inefficient lang po yung recirculation. With the use of this, ano po, yung sa QRPH nga po, hindi na natin kailangan ng maliliit na barya para makapagbayad po tayo ng eksakto. Doon, ini-input na natin yung butal-butal kasi tingnan nyo yung presyo ng mga bilihin po. Lahat yan may butal-butal. So, doon ang pinagagamitan dapat po ng mga maliliit na barya. So with the use of this QR code, eksakto yung pambayad natin. But I am not saying na totally matatanggal po yung cash po ha, yung money. The use of the QR code is just an alternative mode of payment. Kasi nga, pagdating po, kasi we're going in digitalization na po kasi talaga ang target natin. Kung tutuusin nga po, nakauna na po yung ibang bansa sa atin. So sila nga, magtataka sila kung may ikaw ay nagbabayad ng cash po sa kanila pa sa abroad, magtataka sila kasi sanay na po sila sa
0: pa-swipe
3: na lang po. So sana matutunan po natin yan kasi marami po tayong matitipid sa ating mga consumers. Hindi na po natin kailangan pumunta sa store. Siyempre, mamamasahe tayo yung oras natin. Hindi po ba? So masisave po yun lahat if we use the QR code. Sa ating mga kababayan po na ano, na hindi pa po, wala pa pong mga banko doon, walang physical presence po ng financial institution, kagaya po sa Albay, ang municipalidad po ng Rapu-Rapu, no?
0: Wala pa talaga, opo.
3: So, oo, wala pa po. Sa pamamagitan po ng programang ito, yung sa QRPH, kahit walang banko doon, pwede na po silang mag-open online ng kanilang mga account para din po ma-enjoy po nila, ma-experience din po nila yung mga benefits po na naibibigay ng mga ino-offer po ng mga financial institutions natin. Bukod doon, ito nga po, makakapagbayad na din po sila online using the QR code. So, ito po yung financial education aspect po. Yung pangatlo po, syempre, nasabi ko po yung digitalization, no? So, may mga challenges po tayo. Dito po papasok yung actualing topic po talaga, yun sa cyber threat, yung scams and fraud. So, kaya po, mayroon po tayong financial consumer protection. So, ang ginawa po, syempre, ang Bangko Sentral, being the bank of all banks po, sila po, supervisor po ng mga provider po natin ng ganito, may mga talagang, it's mandated po ito na dapat paigtingin yung mga financial controls, internal controls po ng mga partners po natin sa implementasyon ng mga ganitong mga programa para po ay talagang mahikayat din po natin ang mga consumers na gumamit. Siyempre, may agam-agam po yan. Baka mawala po yung pera po namin. Ano po ang mangyayari kung gagamit kami nito? Yes, nakakatulong nga, hindi kami mamamasahe. Makakasave po kami ng oras, pero paano po kung biglaan na lang nawala na po yung pera namin in just one click. Ganun po talaga.
0: So, opo.
3: Yun po yung fear ng taong bayan.
0: Totoo yan.
3: Na baka mawalan yung pera namin. So, meron tayong, yun yung trabaho din po ng DSP saka yung partners po namin na turuan na po para ang mga kababayan natin para hindi lang sila click ng click. So again, aside from that, sinasabi din po namin na it's a shared responsibility. So sana, as consumers, tayong mga consumers, hindi lang minsan kasi pag nawala yung pera natin, ay yung parang kasalanan na ni banko, kasalanan ni provider, dalit yung pera ko. Pero yun nga, dapat yung ating responsibilidad as consumers, gawin po natin, wag po tayong basta click ng click. Intindihin po natin ng maayos, ano ba yung tama, paano ba natin ang gamitin ito. Kaya po kami nagtuturo, kaya nagkakandak po kami ng information campaign para ma-equip po kayo sa mga ganitong mga programa. Pero yun nga, paano kung yun nga, nagkamali nga po kami mamin, di ba may ganun po talaga, na-click na nga po namin. Actually,
0: nawala na.
3: Sa atin, Yes sir, may mga naging biktima talaga ng ganitong fraud and scams na wala po yung pera, hindi na po naibalik. Ano po yung kailangan gawin? So meron po kaming tinatawag na we follow what we call alert. Itong alert po na sinasabi po namin, A stands for avoid further contact. Kunwari po, nakapagpadala ka na ng pera, no? Kasi usually, ito yung tinatawag, ibalik po din sa isa pang topic po namin, no? So, ano po yung mga scams? Magbigay po ako ng isang example po ng scam. Kunwari, may nag-text po sa'yo. So, sabihin niya, nanalo ka ng ganito.
0: Ayun. Madalas yan.
3: Yeah, 300. Diba sa madalas, ako nakakatanggap ako ng madalas ng ganyan. I-click nyo po ito. May link na sinasabi doon para ma-claim mo ang reward, ang pinanalunan po ninyo. I-click nyo po ang link na to.
0: Yan.
3: Siyempre, sino po ba ang ayaw magkaroon ng reward? Diba, ganun kalaki. So, ang tendency niyan, kini-click talaga natin. Pag-click na po natin yan, yun na yung phishing na tinatawag.
0: Yan.
3: I-direct ka niya sa isang site wherein pag nakapunta ka na po doon, hihingan ka ng mga contact details po ninyo. Mga personal